0: Dumela e motho moratuwa, dumela seponono. Ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng ke Mmapatata ha re ye horeng ya bohlano. Danke seponono.
1: Emotsho moratuwa. Bongi bongi bongi bongi. Sporo kaiwa no nkile ka 88.4. Protea saufu. So watu chigela.
2: Dumela seponono. Koma mesikile ka mona ka Maokeng. Qhubu ke 90.3. Nena te shabatsane ha re hore nya ohlano ntate. Thank you.
3: Sentse ke na le wena re a tsamaya le wena bosibung ba ka jeno e motsho moratuwa ko tshwere ka leqhubu la 89.2 ke a robala ka namahadi Frankfurt.

0: in my house. Holisedi FM. Babidi. Erikeno tsona tsa bophelo bo botle ka jeng.
1: Dula o phetse hantle. Go ba le bophelo ha borekwe. Ditlhokomele. Le nna ne o la dikalaneng fela.
0: Ke boetse hape ke khutlile le baking yena ka tabatsena tse monate tsa bophelo bo botle. Be ke le beke ke ke ka hlola ha ona le ka mohla ke tla utlogela o le mong. Ke tla rulantse ko hopotsa be ke le beke bohlokwa ba ho itlhokomela bohlokwa ba hore kana go tsohle o dule o hlwekile mmeleng. O dule o matlafatsa masole ya hao a mmele gore a tle a tsebe go itwanela. Bekeng e fetileng re ile ga lemosa setšhaba mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka kotsi ya go sebedisa dinwamaphodi tsena tse reng di fana ka maatla moo batho ba seng ba sa batlo nwa metsi ba seng ba sebedisa tsona. Mme lenyora la metsi ke lenyora la metsi. Ha o nyogetswe metsi o tshwanetse o nwe metsi bonyane dilitara tse pedi ka letsatsi. Ha o sotwe ka nnete o hloleile litara tse pedi ka letsatsi o inwelle metsi. Sehla se a fetoha kapa mohlomong re tlo kena jwale nakong ena ya hlabula ya motjheso. Moo ka nnete ke hlokometse le be ke fetileng bana ba bangata ba dikolo ha go di-primary ba kula ke sefuba. Aba nke nyoko jolo jwalo ke nyoko jolo jwalo bona le mo ke mo susitseng maoba mona ka hey wena ha o solo jeno so batla speedi ke go batla ga tlo peita ke bua le ntate wa hae ke re ile go batla mo shanana ke re mo peiti eno e motho a ska tlola tlola motho a ska tlola tlola alla ai he ile me frefrina ka ofela ke hey ke aba pala ke aba pala ke aba pala jolo ke botsa ntate e rona mo shanane o gila peituwa e sala hla re e gila peituwa nngwe khono di ya mo peite jwa le hey ha ba tle letho jwa go na go hudisitswe ka speedi e motsomo ga tuwe go hudisitswe ka speedi o no sna bo ikhethelo le ba onka fela ba hore e o tuna ma hore ka nete aya mosebetsi o phethe ha o tlwa mono di boye o tlwa mono ka nete o matlafetse o tlwa mono le hantle jwa le ke tlokopa go re batswa di ka jeno ka nete ha se tlasefeto wa jena ha re thuseng bana ka ne bana ba na kwena Maria ba ja di jotse mafura ba ja di tsekere ngata jwale ei e ba bakela mathata bana ba bangata dikolong hona jwale ba o tla fumana kana ka kongwe le ka dipapusi ntse tsa thuto ka tsa boithuto thuto ka mona ha ba gone le gore ka nete ba ka tsepamisa maikutlo ba bangi di hlogo jwale ba o di hlogo ba bangi le lete ba bangi mathata o tla fumana ngwana mahlwana a le magubedu ke nyoko mme ka jeno ke rata gore ka nnete ke tlo kopa batswadi gore ngwana gao le gao ka mo fa tšhelete motlhomong a ithekele dijo sekolong a kone o motshemotshemotshemotshelele apole banananyana ka mokotleng ka mono motshelele panana o motshelele apole o moremetsi hanyane ka mono o se ka bolaisa ngwana masimpa mangata tla mmakela lelete o tlo mo thuse bekenyane re ile ra bua ka mathata le phephetso tse tliswang ke ho ja ho feta tekano ha bana mo ba qeteletseng ba ja dijo tsena tse mafura di qeteletse le sedi ba amahao ha bohloko mmeleng. Jwale re ile ra buisana ka taba eno gore ka nnete re tlo tlameha gore re sebetse ka thata re batswadi re sebetse ka thata gore re tle re thuse bana gobane jwale bana bana ba gola o bone motho o sa ikimela le motse tsheletseng ngwana wa ikimela ha bapale dipapadi ha fitlha ka tlong ke thelebišene ke founu o mo reketseng yona ei go kotsi mme dintho tse ka bakang mathata ha ngwana sa le mmele o mogolo kapa sa le motenya haholo ka nnete ke bothata bogolo botenya bo feteletseng ba ngwana ke bothata ka nnete ngwana ha kgone ba le bophelo bo botle ka nnete go bana mathata a mangata ka tseleng ngwegetse le mabelo ya tsebeletso le sedi ha gone wetsa letho ha gone wetsa letho ba ngotsi benda o ya ga skotlolo sa papa betting o ya go kotlolo sa papa betting o se tlosa o se o si bua lo go bala lo sa ba o sa tsejwa sanana sanana go bala ga kotlolo sa papa ha qeta go ja mono se bia ona o finyana mona o re dikobo o di kibo wa kubiletsa ka mono ka dikubong ka mono wa ikhalela hana bothata le taba ya bohloko hape ke ena ke ena ke ngotse mo ne motshomo ga tu ha re gothaletse malaparo a bo rona ka nnete hore bonyane hore ya busupa ka ya botshelela ebe nako ene pa etseng ya hore re tle re je dijo tsa bosiu ka patsa mantsibuye hore ya botshelela ka bo rona ya busupa a ke re gothaletse ntaba yeno bane ina ya o ja ka bo re ya borobong ya re lematse ha golo ya re lematse motshomo ga tu butle ke nne ke re enyame ka mona ke gutle
2: Olo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe ya ga se tlamana he se pekolang cancer mme se tlamasena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa bullet herbal remedies bullet pekola cancer ile mofetse hepc ile le banda majwana ka nyoko le dipiong ile kidney stone di fibrates ile di hlala mosiso o chesang bullet ifihla ibula ire tshoro ebe ho ba ha monate mosiso o ha monate jwalo bullet o ka fumana Bloemfontein Setopo sa majaka thata ho mmetume le empero moti shop le ho outstato mo hokare botsabelo didi lady brand tofo trading pelabang le golden supermarket bona lady brand le welcome menis lucky boy moti shop le tropo nya welcome lucky boy moti shop le house lily Soweto Dobsonville Setrata ke le twaba pela police station. Mema le babo Julia Selau. So way to Dobsonville, Mkodi Street 1043. Ha o batla ditlhakisetso, letsetsa ho +26656991481.
3: Hela, ke na kwa Limo Fest hape, mme ha se mokete fela, ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane, kwana Limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetele ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz, re phethele mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay, haufi le wena. Limo Fest, re ya kasi, it's now or never.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Dikalaneng ho lesedi FM. Dula o phetse hantle hobane bophelo ha bo rekwe. Itlhokomele le naneong la dikalaneng fela. Le naneong la dikalaneng fela.
0: Mabura tshebeletso ya lesedi re tle re diphethele tsena tsa bophelo bo botle ka tjeno. Re tsepamisa maikutlo haholo tabeng ena ya ho ja dijo tsa mantsibuya e re bakelang mathata a mangata haholo ka kakaretso mabedi ya tshebeletso ya lesedi nako e ntle ya ho ja dijo tsa mantsibuya ke dihora tse pedi ho isa borarong pele o robala ke a pheta ka kakaretso seo se buhudi e motshomo ga tuya le ka ngwe se bua ka jeno ho etsa kgweletso ho etsa ho isa keletso ke hore nako e ntle ya go ja dijo tsa mantsibuya ke dihora tse pedi kapa tse tharo pele o robala go batho ba bangata sena ka nnete se bolela gore o tlameha go ja dipakeng tsa gore ya botshelela le hora ya borobedi go latela nako eo motho ka nnete a nkang qeto ya go robala ka yona jale e motsho moga tuo mamelo ya tshebeletso le sedi wa ipotsa gore melemo ke efe seponono ya go ja ka nako e loketseng dihora tse pedi o isa borarong pele o robala melemo ke efe ya gore o tle o je ka nako e loketseng molemo wa pele sena se thusa ka tshilo ya dijo gore e sebetse hantle pele o robala se thusa ka hore tshilo ya dijo e sebetse hantle pele o ka robala go fokotsa go tshiswa ke mala ka pa hona o nyeloha ha acid ka mpe a o thusa ho luma medu ya tshebeletso ya lesedi hape o thusa hore o boloke boima ba mmele bo nepahetse ka pa bo le maemong a kgonang ho laolea wa thusa hape hape hore motho a tla go bala hantle ha o ja dihora tse pedi ho isa ho tse tharo pele o robala hape o fana o fa mmele monyetla wa hore ka nnete o sebedise matla ana wa fumaneng dijong ko re di-vitamine di tla arwana jwalo e jwale ione e ye kwanana calcium e ye kwana ko kaofela tsona di ye kwana go latela dijo tseo di jeleng jwale di-vitamine tsena di tla arwana go fapana ka mesebetsi ya teng mmeleng wa motho o fa mmele gore o sebedise maatla ana a o a fumaneng dijong mona fela le ga o ntse o le jwalo melemong ena ya gore o je dihora tse pedi o isa go tse tharo pele go robala go na le dikotsi tsa go ja bosiu gagolo mathata a ka bang teng kapa diphepetso tse o ka bang le tsona ka go ja bosiu gagolo phepetso ya pele e fetisisang sena se ka baka boima ba mmele bo feteletseng jwalo ka kile ka bua pejana gagolo ga e ba ka nnete dijo tseo di jang di ngata ke motlhotlho mme di na le tswekere ngata le mafura go ka baka mmele ka nnete boima ba mmele bo feteletseng gagolo ga e be ka nnete motho a tlotlobatsang kotlolo se tlameya sephophome o se ka bona ka nkane le ga o jele dijo tse mafura le tswekere e ngata gagolo sena se ka baka kotsi e tshabeyang qeteletse ka nnete o seo tshiswa ke pelo ntho e ne re bitswang kapa e ka baka go tshiswa ke pelo ntho ne re bitsang heartburn le mathata a tshilo ya dijo qeteletse ka nako nngwe jale ba mathata ke ba modubadube e kampeng ka mone ga o kgone le go robala ga o ja bosiwa golo ga o kgone go robala ba nako o tlameng o robale mmele ke ona le o sa sile ke ona mmele o sa sile o sebetsana le o sila sila sila mele mele ngwana wa batho sila sila mele mele ngwana wa batho daliwa tsamaya lerato le fedile daliwa tsamaya jwale ka nnete o ka o setisa gore o robale gantle goba fele nako o tlameng o robale ke nako mmele o ntse go sebetsana le o sila dijo gape mabedi ntho ena ya go ja bosiu gagolo o ka eketsa menyetla ya mathata disiki ka nnete wa ba le mathata la aisane o ka ba le mathata ya bophelo ga e ba ka nnete o se etsa tlwaelo e ba ntho o se etsa tlwaelo o se bile o se bua nna ga ke kgone go jaka six ga ke kgone go jaka seven bane ke a lapa gape bosio ntho nngwe le nngwe o itlwaetsang yona e ba mathata le ga o le jalo ka nnete ga e be motho o sebetsa bosio kapa motlhomo o na le ka baka la mabaka a fapafapaneng o tlameya ka nnete o nke qeto nako ya o dijo e tshwanetse dumela le nako ya gago ya go robala le go tsoa ntho ya bohlokwa ke o qoba go ja gagolo pele o robala le go kgetha dijo tse e nang le phepe ntho ya bohlokwa ke goba ke ingotse mona gore ke la ka tlhophisa mona ka ngola gore ka nako tse ding go ja bosiu e ka nna ba ga se bothata fela ke mofuta wa dijo tse o di jang tse ka o bakelang mathata le gore o ja dijo tse kae pele o robala ga inate o na le batho ba bang bo tla fumana ka o jetse ke a o jetsa ke a o jetsa bo phuthe matso o etse ke a se otle o kotlolo sena a se otle a se otle ka nkane ka moka meso tse mmedi e merago wa gona o galeile o swele o tla utlwa ka moka metso tseno ga a sa galeile o tla utlwa o kgona ga gae fela gore mathata a mangata a utlwa o code 14 data ga nyolo amaa e le fela gorr o tse o na le bana ba kgonang ba letsang molo o di akere gorrtse gorrtse lo tla tlho o bone mono go mathata a mangata o bona ntse a diqetela mono a ntse a galeile mo dijo tsena a ntse a diqetela kutlwe ntse e leng ke tseo he tsene go tshwaketse tsona ka jeno go tsa bophelo bo botle go le sedi FM ke a tshepo re o ithutile haholo mme go tloa ha jwale go ya pele ge tla ke getse dintho ka tsela e fapaneng e motsho mogatu wa phepi ge tle getse bonete ba gore re dula re phetse kana go tsohle le shumele motsho motsotso re ya gore ya boraro ge e be ya khutlo mona yena ya bophelo bo botle ka patsena tsa bophelo bo botle.

0: Motsumoratiwa ke o mametse ka letlhogola 89.9 ke le face 6 Bloemfontein o bua le Masentle ga Marumo Dankos.
1: Hello, hello, Puti Mzwakhe, dihlele nawe apha emaXhoseni 806 TSTV. Amen.
2: Sa ipuletse ke nna Sebego le mo mosebetsing mantorontoro na chief.
3: Emosomoradi wa ntse ke ganna ke nana metsi yona nkano ngwana mme ke re bosebetsi gana bothata kege. Ke jele gwane ka bo ma-mine kwa ga ke le ntse ke ona metsi fela kwa ntse ke ganna ga ona bothata ke ka metsi a ke bona.
4: Kgotso e motshomoratua a ngwana mme ntse ke theile tsebe ke na le wena leqhubu la 88.4 ke le ka mona ka Jimiston seng ga o kare ka morago ga tlhatlhabetse wa robala ngwana mme so re tlile o le gona jale ka morago ga tlhatlhabetse ntse ke na le wena kwana mme se ka botho phoofolo tanko ke na le wena o fitlhela gore ya qetela.
5: E motshomoratiwa, re leboga dithuto tse re fang tsona ka mehla le matsatsi tse re bulang matlho. Ke re wa nghopotsa mofu mme wa ka maaroletseng teng. Na fetsa ka hora ya bohlano, na tla o bolelela gore ngwanaka ga ke batle go robala ke mo mme papa. O mametse ka leqhubu la 90.3 ke le mona Fiyong Skoon. Rata Maria Mosolotsane, ke a leboga.
6: Alo e motho moratuwa, ke tebo ka yone site ko mametse ka 88.4 a re ya bohlano.
7: Atima Fifi, dumela sponki ponki ke malagato kibula phaka fela la pinki kwaxa bona ntse ko mametse ka 88.4.
8: Yela Mafifi, o jele ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley. Ke ka hoo ke respondo nna dijo tsa bosiu ga kgona ke dijogang ga di batla di se phepo e ntle. Ga nka o tla fela panana kapo apolenyana ka leta ka senomaphodi kapo metsi ke a itobala. Ba e le motlhotlhobo dijo tsa bosiu gang sponondo ga ke dijogang ga di koga di ntshware gantle. Ke le sokolola ka mona ke acd ka mona le tlala le moya ka mona bosiu bona yo ka morago ka mona ga e kgona sponondo ga ke jele breakfast le lunch fela ke qetile. Thank you sponondo, ke mo re na rantebe ka mona ka Kimberley.
9: Sebodise moye Mozwakhe Shakela, go dumedise ko tlhophile sengwatsatsi le la kasheno ko mametse ka leqhubu la 88.4 ke mokgani wa ntabantoro ke oparade wa tlala bosha Villiers ke mona le ma N1 sa ka mola ka Centurion tanko.
10: Nkile ka etela kae nkeke ka bua sebaka obae ka nna bbeng ba ditaba ba bambetse gona jane ya bona ntho e ya o ja bosibie e na le mathata a mangata a le diphephetso tse ngata bo fela ga o le jena ba ruta modumo fela ka tlong ka mone ba ntse le modumo o sa fele ntse le fela twetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwet sentle o tsama ontso go ke bana e se bana go le bona ho neng le le kubetsa le tsa mkubetso ke ya le mongala lapa ka tla ka e bona ja ka go ka le shume go mo mathata tlo ba nga da vele itse mo ga hantwe tsa ga se re tloetse ke ntwe se re tloetse la pemono se ka tshwenye aba ntse re fela dredwe lesedi
11: ai sponono
10: le kai
11: ke tenne ke spanky po
10: ha monate
11: ai magwa tla duma sala le o sina le thoka ntle ka mana
10: go betsa
11: Ponki ponki le nna di tsotsa go se o ke nete a ke ya o ke nya botsela kwana ka nete mpa ena ka ya inego
10: o kila utlo ja mona tirwang ka nako yo di kena ha mona tirwang nana
11: e bile go bala le ha monate
10: mm di sile ya la ha bobebe
11: di sile le ha bobebe sponono go mpa ena ka ya inego ka nete o tlo ka maga o ka botsela la go ya kwa a ke khone
10: e se mmone magu a tla twa twa re
11: go sena le tlhoka ntle tsatsi di tlhabile le di nale di ka ntle ka bona
12: ke a le banana.
11: Thank you Sponono.
12: Le Sadi FM kgotso le ka ntate
13: nka teng mo mthulukane
12: ka monate mhlompheng
13: a bomametsi mafifi ga le mofokeng ga le placing tsa machine ke sina mona ba
12: phela phela mo eta phela ke
13: nna dijo tsa ka tsa go katela ke go ganya go supa mafifi
12: o ne paitse
13: e ka go ga bo go bonkola ke ka sala kala
12: nda te ke le buile a go lwa ke re
13: nda ke ya ka go ganya go sala nda
12: le se di dumela kgotso
11: mafifi
12: le gae
11: o tlile ga
12: a monate
11: a ke se ba le mo Toronto mona nna ba go ke bua ye o nne a ra passport a passport or 5 o'clock aw ke a keta ha nka keta kwa ka go 7 a pa ka go 6 mathata gore ke robale
12: ha o gona ha le mongaka ke ke ipotse ona nna batho ba ba gona jwa
11: ha di a tsona e le be ha ba ja nne ke pele ba go 7 e le ya go tla lo go
12: phela phela mo etapeng
11: ke se bawa le ka mo ka kenda lu ba Toronto go ma betse ka 88.4
12: o e tshofe ka magetha ke re le tebele
11: tango
12: le sa di dumela khotso
11: a ma fitse le kae
12: a bona tle kae nana
11: a o nana de na mo tlo itsela ka bo 5 kwa
12: o ne pa itse
11: ka tsai go bala ha mo na tibe a ke se go re a ke tlhoba ile le bosiu
12: a o pofe le o pofa ntso le legiswa mo
11: a ba tla kwa na ba jwa
12: ba twa pula siema
11: a ke mo mutina ka metho. Thank you mafisi
12: le sa di fa mo khotso dumela
14: e mo tsomara tuwe le kae
12: a bona le kae popinyana
14: bona tsore mafafa ka na mahadi Frankfurt
12: e ya popi
14: he popi nna le tsa ke ja ka bo 80 batho ba mdima khono ja furugo
12: go baneng
14: a e ke tlwaelo tse ke tsa tso ja ka bo hora ya brobedi ke re ke tshaisa la tam sebetse ka bo hora ya brobedi khona ke ja mole ha go ne bile ke so ba etse ke khona le ho mamela
12: fela ga o je mohlohlo
14: ha ke je mohlohlo ke ja bikinyana nna le apole le banana ke a di ja ke dijo tsa ka tsa bosibu dijonyana tsa bofefonyana mara ke ja bosibu
12: bonyane nnana ga o hlohlomatse sekotlolo mathata a ba teng
14: ebile papa ga ke je hantlantle ga e le bosibu
12: wena
14: ehle nna ke iphela fela go nyanyana fela o tswa mone ke itselela apolenyana ka ke ithoabalele
12: o ne sa fikara
14: kapa ke je swete le swete ke a senka ke saraspere ke nne sa fikara
12: ao nnana ke a leboa
14: e motho morati wa ke na le wena bosibu botlhe
12: thank you popi le sadi ya fami dumela e gediwe monate ka nako e le sadi kgotso
15: e motho morati wa
12: le kae popi
15: ao ke mogau fela
12: ga ona nngwe
15: ke nkgono skouti vastone monahle
12: ke ya nnana
15: ke umanetse 88.4
12: ke ya lebogo ga tola kakere
15: nna ke itselela mane ka goreng tsa bo botshelela
12: o ne paetse
15: e motho moratu
12: bana wa ba ruta go ba je ka nako o le bona
15: ga ke ke jale ga ke qala ke dula fatshe ke re ga o tsholwe o tsholelwa motho ohle
12: ke ya lebogo
15: e ja ka nako e le nngwe
12: ke ya lebogo
15: ke
12: le bo ha mo tsumratua o tsebela palelele le lengwana ane a le mongfela ha le re le a go bala fela o wa go tumane ba utlwa sentse di castrole motho o pula ntho di lebetse a ntse ke tla ke gola hey ha ke tsebe ke eng ene e tsa go hape batswadi wa bona batswadi ntho ya lona ya opata ya opata bo dijo hai ntho eno ya re le matsa e etsa bana ba golang ba gala ba pelo e telele bana ba botlhelefu bona ntse a kunya mathe o ile bona ngwana ntse a kunya mathe a ntse a nyeka molomo go so tshole go lokisa dikotlolo fela bona sa ntse a nyeka molomo ke botlhelefu ke ba bitsa botlhelefu bo moja o duma ntwene a batswadi ao patadi ke gopola a ntse ke le polasimane ga ke tsebe legato la makwenya ke enye kanakane ne tsago ke rate makwenya he ne ke rata makwenya he ne ke rata makwenya mafiata dibeko ha ne ke rata dibeko katse ne ke rata dibeko katse ne ebile ke di utswa ha di ne thouwe fela ne ba tsebe go na le shodule makwenya meiki a mo ya o phumola ka gotse ke ne ke hala ke fuya le ganeng le ke bala la go bagale ha bagale ya ba re fela ya o meita ya o jwetse neng ke tshobatsa bo e bo ne ke tshobatsa fela ke sheba go nata ba tsaka di emiswa la ga ba ba ke ba gale attack ya sasela ya sasela go bona ga sa tsiling ya nkile jwalo ene le motshega ke utse le motshega bale ke fuwe a le tswa ka emege ha ye no tswa makunya mangata ka emege a sa etse tswa nthongkwana a itswa ka ntho ka nye ka pitsa ena ya mmadikotwana ee a itswa ka ntle ka mane ka pitse golwe kana sadi mo bona dutse mo nantsa tsa makunyetsa re no etsa ka bo 20 liter ana tla jo bane ge le bangata ana tla bo 20 liter ha ema a e ka tsa tleng ka utlo ga he mo sadi mo hula tsa makunya monate ke ne jang ke ja utswe ke ka ke ja ntwane ke ja jella ga ntwane le o na le motswale mongwa ka mono tho ke khothatso mono ya ba sa lloma mono ga e motho ona o tsa sebetsa le makunya ka ma di mo hulo a tla le matile tlo tlo mono ke bile maoto ana tshi izanza go bua mona ngwana tu e bonse ke ya ke kentse le lenga hanong ka mona ke sa khono lo bua nga ke keng wena tswa ka mona ei a bole la la a thewa o duma ka mona ka fatuku ke ga wa bitsa le seri
16: e le morena mafi
12: le kae
16: a ke tsona dad
12: pila mo tapile
16: a re a pila morena a nna go tla fela mo sa khatheletse na go morena wa fifi a nna go tla fela
12: ntate ke le bo ke bua le mang
16: o bo ne se shaba la la hae ka go qala bo tshavila se mpa le je na ke hole le mafadi ka nkhane no first kwana le ka bonge la msebedi
12: ntate
16: ke bona morena wa fifi
12: le se di dumela khotso
17: Eh mafifi.
12: Leganda di.
17: Ke lega.
12: Ha mna ati mhlomphe.
17: Ah ni khubuji 88.4 go mametse mafifi ya eh. Na ke a jamula ka bo ma 7 ke le ke motho a tle a batla o ja ha hulu ha dilo robala.
12: O batla o ja ha hulu o robala.
17: Eh ke di dimelo go bo sibu bo botelele jale. Wa ka la go bo di go ka mang ka mo go tsa go mo tshwiya e tsedi pe tlo na le nngwe.
12: Ntate
17: a se ke tsa dikesha po se ke tsa di homa po go go se ke bo machine shili ntho tse bubebo motsiare mola ke bo mahobe ntho tse bubebe a ke go bala ke tsa bo nnete le nnete
12: ke tse pantle o ke gholona le kotlolo sa re se se kotisana
17: ha ile hantle ke na le saka nna ke le mo ke motho a seng a batle itlhopha mafisi ke batle o iropa
12: ya le wa ntate
17: 88 di ke mawili tsi ka fosilo ka mo
12: hey le sedi FM dumela
18: e motho mo ratwa le kae
12: a mo ratile kae ngone so
18: a ye pile tsa mana ntse ko ma metsi le khubula 90.3 ke le khotsong ke Steven nyele le ka lebo
12: a go bo ke le sedi dumela radio le sedi FM dumela
19: A kachela kachela.
12: Le ga popi.
19: A ka mo hawena.
12: A monate.
19: Eh a kachela bo le menni ni mona mo ke ko jela ka le khubula 90.3.
12: Nana.
19: A ke re nna ha e re sa busu ha ke di je. Bo si bo bo holo ke kala ho ja ha ke re ke lata ka 7.
12: Eh o ne pa itse.
19: Eh ke ja ka 7 empa yana he ha ke ya dikobong ha ke batle o imelwa
12: utlwa hantle nnana
19: ke ja ka tekano ha e le papa ga ba e le ngonyana fela di be jwalo ha ke batle o imelwa bane ke a sobaela ha nka ja haholo
12: thank you popinyana
19: ke a leboga kašela
12: thank you le sedi FM di romela
20: antle le kae kote
12: a mona dikae kgetsi ya motho
20: a mona ke kere jo nna ke batle o ithopa kapa ebuele shano radio Na busuya ga kwet. Ha ke lati.
12: O sa khataletse nako.
20: A o khataletse nako. A fela ke je.
12: Fela wa utlwa go.
20: Ha ke lati. Ha ke lati. Ga ke sala pa ke je busi. Ma ha ke lati ke ja. Ga ke lati go ma.
12: Ka itse di ke le bo.
20: Thank you papa.
12: Le seri FM dumela.
0: Dumela kwete.
12: Le ga ndadi.
0: Ke tinde ga e mafifi.
12: A bona ati mhlumphe.
0: Ntse ko mametse ka SMC Plus app ye le msebetsi mo la fixture ke yo la ga mehla ke di ya o marabane kwete.
12: Phila phila motapile.
0: Ye ke la bohlano mafifi ke tsatsi lane la dinokwane le magashia.
12: Dadi.
0: Ntse ntse ka handle ka mmino kwete.
12: Ke ya leboa. Le seri. Dumela.
21: Le ka ndabe.
12: A bona ati le ga ndadi.
21: Le tsile go le ma khala mo se nyo bona matatse.
12: Ntate.
21: E ke dipone fo.
12: Pila pila mo tapile.
21: Ya ke ke la mano ya bo go ke nya bo bi.
12: E ya o ne paitse.
21: Ha mo na ke be ke ga tantse tbu be be din.
12: E ya o hlokala jwalo.
21: E ya ke na ta o le di ha di di.
12: Pila pila mo tapile ke le buile ke.
21: Ke le buile ka mogolo wa ka.
12: Thank you.
22: Wa ra twa twa wa le wa le sedi fm
12: re ke tle kung ke level pitch black afro never let you go o mali tembo tsa mali bobby strings ba re jolo o mahlo wa batho press chasing a rainbow ho le sedi fm emotso moratuwa ga theo bo ha monate di kaleng la bohlano beke
23: yo yo yo yo yo hey.

Debra Cox, Holisedi FM. Nobody supposed to be here. Kileko fa kuli arajolo siya fuma. Press chasing a rainbow. Subile mizo tsuri ako rin yabune o rin yabune. Ritia nale sa jene karini. Ritosha manadiri kasholo ritolo tamulao. Le mosebetsi o etswang ke sepolesa sa province ya Freistata re boele re fumane dikeletso re ya mafelong a beke mafelong a kgwedi re tloetsa jwang o itshireletsa ka nako tsotlhe nna le wena re tle re dule re le letlhakore le letle la molao ga ke etsa jena ke tlhoka mabala mme ke a hlekela jalo sa jene e karile Ringo Kum Nakum ke ananela maikutlo gao otlhe ditshwaelo tsa go tsohle tse boileng ngwanelela ka tsona bakeng sa go fana ka dikeletso bakeng sa bophelo bo botle re boela gape re ritela re pheya re ditula bekeng e tlang go segotlwana sena sa rona sa tsa bophelo bo botle

0: Ringo kum nakum mabela tsebele tsala sedi mogahlolo kwa qetela ditheo dikalaneng e motsumoratu yo le sedi FM jole retlotla re kena mogahlolong ona wa rona ka pase khutlwaneng sena sa rona sa tsa se police mo retlotla re buisana velo le sesene ka rile
1: tsoba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa se police le nanong la dikalaneng fela le e motsumoratu wa
0: Mohlompe ka re le ire go dumedisa monga ka la bahlano lena le letle ke boele go amole tsebelotso ke le sedi ke re dithapo ke tse monga ka
2: ke motho moratu wa re go dumedisa mona mme ke be ke di meditse le ba mamme di ho se ba mai ke ba le ding ke ma du me me ke ta po so ga ne di re ke se ga ka eng ka kinya le ba se di mo ba ile re ka nna mona mme kana go ena ba hlile ba tshwere ka thata go tla go meet ba re se se ba tsena tsarna tsa fista ta ka meet se ya buruke ya di ba ba ile re ka nti ba ba go re ba ntse ba ituki se mana mme hore ha o re ya ne ya botshelela e fitla ke ba se ba kena mo tshebetso mo le so e ke re ka nti ma di go bona ka ofela mme so e ke ba tlo ke ka ka mkhokuna ke le sepone sa fista ta re ba tla ba le botata ka utlwa tabeng ena ya botlokotsebe bona bo tsiwang ka di-cellphone bona cyber crime oneso re fere na le mahlatsipa a batlang a ba mongata mme boholo ba bone ke batho ba baholo ke batho ba baholo ke bua tjena o sona le nkgono e le gore le ka bodulo o mane old age home o kreditse gore a romele ditsotsi 170,000 o romela ditsotsi jalo mme ga ke tlo ba romelela yone ba motshepisitse gore re fe 170 ka ra go ikgodisa re ka ikgodisa le 1,000,000 jale re kopa fe bana beso ga ke nne re tlhoele bonkgono le bontatemogolo bo ba dulang teng mane cellphone ena go bona le ka kannete gona mme e se batla e le sebetsa se e le gore ditsotsi di a sebedisa gore batle ba kgone gore ba ba qhekanyetse bonkgono le bontatemogolo so re ra kopa ga o na le nkgono kapo ntatemogolo ga ko le ko mo tsebisa o kapo mmontsha gore man tlwelela o kena di-siteng tse itseng kapo o tlwelele go dumelana le batho ka founu ga ba ba batla dikarata tsa gago tsa banka di dieng dieng dieng gobane e ka la ona mono gona mme motho o ne o tla bua le ena mo bolelele gore o sebetsa bankeng e itseng mme a feta o sebetsa bankeng e itseng o tla ba a mmata dinomoro tsa karata ya gae ya banka gore a tla kgone gore a mo utswetse tšhelete kapa e be yona eno gore wa tseba ga o ka fa tšhelete itseng go tlo ikgutlisa e se e na le tšhelete e nngwe kapo le tswala ka godimo e etsa tšhelete e ngata gore a tla kgone gore a oelege a ipelele gore kannetitšhe o tlo bana le tšhelete ngata empa se batla gore re kope boausi bo abuti ba e le gore kannete ba na le bonkgono le bontatemogolo ba mone di-old age homeng kapo le wena o na le nkgono le ntatemogolo ka tlong ka moo ga ko moetse gore ngwana mme a tsebe gore a se ka fa motho mang kapa mang nomoro ya karete ya gae ya sephiri kapo le nomoro ya karete ya gae eo o ngwetseng mono gona kareteng mongwaneso gobane re batla gore ka nnete o thibeleng tsona e se batla e tsala ka makgetlho jale ke ka o re buang ka na gore ka nnete re re e batla e se e le tlhoba boroko ga go tliwa botlokotsebe bo ntseng bo tsala mme e nngwe ke ena ya batho ba tlabeng ba fumane tšhelete e ngata ga re o na le mosebetsing mme jale nako ya gae e fitlhile ya gore kannete kapa e fitlhile peletsong ya gore a ka sebetsa mme o na le tšhelete e ngata mme ba bangwe ke ba e le gore kannete ba fumane tšhelete ena ya road accident fund kapo e tswang kae kae e ngata gona go thwe tšhelete e tshaba lerata go thwe tšhelete e tshaba lerata mme ga o etsetse lerata go bolela gore ngwaneso ga o kala o fumana tšhelete jalo kapo ga o kala o fumana molaetsa gore o tlo fumana tšhelete e kalo e ngata mo kalo tlwelela go nna o tsamaya gotlhe mona o tseisa batho gore hei ka letsatsi le itseng nna kebe ke fumana tšhelete ya road accident santo kapo he mosebetsing mane mo ne ke sebetsa teng ba tla e bampatala bogothogotho bo bokana wa tseba nenneng o e bua wena o batla o qoqa le batho e le gore tsa boditse di bona empa bothata kore ga o le le ntsha gore e tla re ga o ntse o bua mongwe go na le o mongwe e le gore ngwana mme o ntse a go mametse mme a momametse ka tsebe e le gore e na le bokwita o santse tlare o mo fa monyetla gore a tlanaane gore na o tlo o kry-anyetsa ka mogaufi kapo o tlo o nkela yona ka mahapa ka mogaufi jale re ya kopa tle gagolo batho ba bagolo gagolo batho ba bagolo re ya kopa ga o seba gore o tlo fumana tšheteteng tlwelela go bua o bolelela bo ragadi o bolelela bo mmangwane o bolelela ngwana wa mamang batho ba ba bangata o ba sebisa bano ke bona batho o kenyetsa metsi ka ntho ka nkoa jale re kopa gore ka nnete ga o seba o tlo fumana tšhelete a ko o thole itsele tšhelete ya gantle o kapo e sebedise gantle mo e le gore ka nnete o tlo etsa dintho tse e le gore ga e sa le ntse di labalabelela go ya ka moo tšhelete e tlileng ka teng pele re kopa golo ke etse kgoetse bo abuti le bo ausi gape obane ke bona batho ba e le gore ba le gaufinyana le maqheko a rona re kope gore ka nnete bona e be bona ba etelelang pele letsholo le na la gore ebe re lemotsa bontate mogolo le bonggono gore ga ba thotse tšhelete kapo le mme wa gago le ntate wa gago le bona o ba beye fatshe ba bolelele gore tsebang wa tseba e bale ntlo fumana tšhelete ya pentšhele ya lona e tswa mosebetsing ke la nna la bua gona di-society-ng mola ebe jalo sentse marata o bua ka moo tšhelete eno o tlo o thusa ebile o tlo aa ntlo gape o tlo etsa eng gape o bana ba ntse o bua jale sentse e fa batho bana monyetla wa gore banne ba naane gore o ehlile tšhelete e neto ke na ngata ena ke bua tena go na le ntate le mme ba e le gore ba ile ba kenelwa ke batho fela ba sa tsekeng ntlong mane ga se gore ga ke bolelele gore ke ba fumane ratso kapo eng empa go bona le ka batho bana ba ileng ba ba kenela mane ba ne ba tseba gore ka nako eno ntate mo leng kgono ba na le tšhelete e ngata e ba ileng ba e fumana jale ile ga ba qeta go kena mo ntlong mono ya ba ba supa ntate mogolo ba mo bolelela gore ka nnete a tlile cellphone a transfere tšhelete a transferele accounting meeting ba ba bolela leng kgono gore hei le wena transfera tšhelete o transferele accounting meeting mme ke dikete tsa ditšhelete tse e le gore ka nnete di le tsang kua ke ditsotsi tsena ba di nka go ntate mogolo le kgono mono gona ka kwano kwa Bloemfontein jale re kopa ka nnete gore tle ga re sekeng ra bua ga re tlwele ngwna re bua gagolo gobane motho e le gore o tlo tlhasela ga se motho e le gore o tla le gole kwa ke motho gaufinyana le wena e le gore o ntse a utlwa ga o bua mešhina gore o na le tšhelete o emetseng ka kona e tšhelete e le gore o e fumane mme ke ena a tla etsa malebaleba ga gore ka nnete a fumane batho ba tla go tlhasela kapa ebe yena a go tlhasele mo nontlomono a onkele tšhelete eno mme a ba tsamaye jale koba ntho tse jalo tlwela bua ga o tlo fumana tšhelete le bana ba gago tsebisa a le mongwe o bolelela gore e tšhelete yane se tla kene kabo ba o bone e se o se o reka dintho tse e le gore ga lentse o di batla mme ga ba se ba botsa o ba bolelela gore a ile ka fumana tšhelete yaka ya mosebetsing kwa e bo ile gore kane disentse tse mo tse e le gore ga lentse o di labalabela go se o setse bikinyananyana jele le a e le gore ba ka etsa eng ka waeng ga ba tlo fumana le tšhelete e kalo jale re kopatle enang tlhoko ka taba eno ke bile ka pele e le e le gore ka nnete ke a tsona bo di-road accident fund bo di eng tlwelelang go bua gagolo feng tlwelela go bua gagolo tlwelela go beletsa tlwelela go belela batho ba ngata tlwelela gore ga o le mona nthong di-tavenen mona yo ba ke wena jalo se bua o tlatsa batho ditsebe gore ka moo o tlo ba reche ka teng o tlo rua ka moga dikgoditse kana ka dibeketse kana tšhelete mosebetsing tla beekena jale ga kopatle tšhaba seso e lang tlhoko ka taba eno ke ka ditsholo batho ba funyana le mokgono le ntate mogolo ga ko leko gore o mo tlhaya leseding ore tswelela o buangata ka taba tšhelete gao e tlo kena ke bona o tlo etsa mathata gona mme
0: ore so ke le bile ya golo ba bile tsebetso le sedi ntubele hle ke tle hle ka mona ka babenkileng re boele re gotle.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Wa ratwa wa le lesedi FM
0: mosombe ka ga ile u kana mamngaka
2: mwanme re ke le bue ke ha se ke kena o tsona go le mwanme ke kala ka manika winde e duna le ke tawe bu khuku ile nya tsala mwanme be ke ne fitiri mo le re mwana wa dilemo tse nne o ile a tlale a la fi ka mono ko tsini ya winde mi ilare ngwana me di solo le ntle tsela pele ya ba se se ba se fumana miliwa monona wa dimotsenne a tlhaba ka kuwe ngwana me ke ngwana mo fenyana ni u fumana a fumana le ya nga le ba fumulu e a fumana le tabi jole ka nnete di tshubutso di sa tsela pele ka ga ja tsena ke go suka ga tsawa motho le re ka nnete re nna hore ke ena e ntse ke tsene mme re tsaka kopa ho tsaba forna ka mona ka winde ba ka tsibang in ka pa yimbe ka phone le ke tsitsi sergeant Liesel from the best agent the numero ke 082 466 7678 yo ale re tsale hona mona wa nisi di puo di ka tsoa di tla hle di tshe di lingata ni mang abana atameletse mang go bane fela sa magati ka pa utlwa fela le ditlo hae ta a ka le bua fela ga taba ena re be ke kana ba ke na ntse tsena re bua tsena o sona le ntate le re tsantsa society tsa mata ka mong ka winde ni una le mutanto e tsela di voice note e ka u bua ka nna taba o ke na ntate ena ntse tsena re batla ho khalemela taba yenu no bane ntate eo ngwaneso o buang ka ena ke motho a ithelang winde ka mono a fitlha a ithekisetse dintho tse e le gore kannete go tlaba dibekile ka kwano ka bluefontein kapo ka dibakeng tse itseng o tlisa fela gore re tla kgone gore a iketsetse masenteng yana jale re kopa gore re bue lesaa sa rona re re abuti eno mafokisi a gona ga mmoo le ba lekala la gona la intelligence batho ba ile ba mosheba ngwaneso batho ba ile ba moseba ba molekula a nto rena ede kannete ga amane le yona tabena ya ngwanona e le gore o fumana sa bile a tlhaba ka kue mono jale re kopa go setšhaba sa ka mono ka winde ke dibaka tse gaufinyana gore tloelang go nna re ntse re latlhela mabitso fela gofe mona gobane re tlo fetetsise re na le bothata ba gore ebe motho o sapue kapa o tlhaka kue ke setšhaba mme ga a keta ota ka kua re tlameya gore re etlhe jale re tlo tshwara sona setšhaba sena se e le gore re batla se re thuse ote o kgona gore re tshwara motho e le gore ke ena ntseng ke tsena mme ga gona ao leke batho ba e le gore ke bona ba amegang taba e ke bona ba tla tuka moforoforo ona focuse kapo tsepamiso ya maikutlo e se ka ba go bona ebe mane mo e le gore ka nnete setšhaba se bile jale sentse le rata ka lebiso la motho ena e le gore ka nnete ga tsebe go gang gore na o tsaetseng le gore na ke neneng ntho ne gane e tsala mme e bola ka nnete lebiso la se la tsetsetse ka mono kebe maponisa le batho botlhe ba nane gore ke ena motho e le gore ntse a ba tuka ke le re ya kopatlhe tšhaba tseso ga e ba o nna le lesedi lefe kapa lefe tsoo police station ke tlo kopana le sergeant Liesel from the West Region mme o mo fe lesedi le o nang le lona go go tlhoka kgone gore re fuputse gantle ngwana mme e tle re ga re tshwara motho eno re tshwara motho e le gore ka nnete ke ena a megang nyeong ena ya gore ebe ngwana o ile a fumana a tlhaba ka kue eya ke taba e le gore ka nnete botlhoko e tlhaetseng setšhaba ka mono ka winde ga mmogo le lelapa la ngwana mpa re kopa gore ka nnete re bane le tshebedisano mmogo re tle re kgone gore ngwana mme e ga go kwalela ga re isa magotleng a dinyeo mane re isa motho e le gore ka nnete ke ena a ntseng ke tsweng jale le ntwe mo bontsha hore ka nnete tsedi ntse di ntwa di tsala di bana le mogolo re di tlhaitse ka teng ha hona le motho a le mong ya tlileng positionary ka nnete yena o tla tlhaisa statement se buang gore ntate eno ke ena e entse ntho eno ke le re kopafe ha re tlweleng go bua ka mabitso a batho empa o sena le bopaki ba gore motho eno ke ena e ntseng ke tseno gobane tla ka la o sasa gobane go na le batho ba bang bo e le gore ga ba mamele gogang ga ka la utlwa fela o tla fetsa botwa ke pelo mme e be ba ka nnete go tlhatswa mogosi uwa ha motho o ne mo a dulang teng e le gore wena o ntse o bua ka ena a fitlha a tlhatse le mono a ba nna sengwe ke thipa go bone o tshise le ntlo ya gae le ena ngwana mme a ba nna a etse a latlhele ke bophelo ba jele ga e le jalo re fetola le ka moo go seletsang ka teng re a tlanga gore jala sete go yona community ena e le gore re sebetsa le yona gantle ena re batlana le batho ba e le go ba ntse ke tseeno tsole re a kopatle ga re tlweleng taba eno ga o na le letsedi ya mane police station o fitlha o kopa kopana le sergeant legal o mo fa ditlha tseno tsa gago kapo o kopane le leponsa le leng le o kopane le yona mo police station o fitlha mo tsebisong whatsakeng ke na le tsedi la gore na go etsaetseng ka ngwana mme ke kopa gore ke bue mo nna ke sa tlo tseba go sa tlo tsebala le gore ke nna a buileng kapafane ka rona le fedileng ga ke feta ka mone ka windback ke ka mone ka desktop teng a botlwa dile matho ba soma a mana metsetsiletseng o ile a ya tameneng mono o fitlha teng e le gore ka nnete se batla le nako yane ya gore go tla kwalwa mono tameneng mme ga a fitlha mono tameneng ke ka toropong ga a fitlha mono o fitlha tsamaya le metswale ya e meng e mebedi e mmedi mme ba kena mono tameneng nakonyana mo e le gore ka nnete go tshwanetse o kwalwe ke ga e le gore o setse a osia dilemo tse lesome le metse robedi ka ona ka mono ka tameneng ke ena a tepetseng gore ka nnete tlatlha a kwale ya ba ngwana mme ona mono a butwe na dilemo tse masome a manamotse tsheletseng o sa tlalelela a tshwara-tshwara a ba bua le ntho tse e seng gantle tse ka mahlapa go wena ausi eno ausi ga ka nako ausi a ba kopang gore ba tswe go gatla kgone gore a kwale ya ba seponesa se a bitswa a sefitlha mono ngwana mme ya ba motho eno jale gobane le ore be ke se crinka o sa pila a sutuse ke tabena gore o latlhetse ka moka maswafo a golo ya ba sa tlalelela a lwantsha le seponisa mono empa he maponisa a rona ba kgone gore ba mo tlise tlasa taelo mme ba kgona gore ba mo kwalele gantsa ona mono jale ga a seo botsolotsa ausi a bua re ka gore a botieno o ile a nna a mothetsa le dikarolong tse dingwe tsa mmele tse e le gore ka nnete matlhile a sa gate mme a ba nna a bua le mantswe ao gore kaka a ka gobala le ena jale abotieno o ile a tshwarelela taba eno ya rebe ka nnete sexual assault mme a ba nna a tshwarelela le yone ya rebe o ile a tlhasela leponesa le e le gore ka nnete ne tlile mono le tlo mogalemela ga ke tswaka di-vestop ke ya ka boemafafane ba rona bona ba Bram Fisher mono ngwaneso ile a re ausi ka nnete wa dilemo tse masome a rara motse tsheletseng ga a fitlha mono airporto o tshwere mokotla wa gae che jale mekotla ena ngwana mme ga o tlhile o tsamaya o lo fofa mane go a tlameya gore o shebue gore na ebe ka nnete ke eng ka re mokotla ena jale ga o shebua e kengwa ka tlatsong eo yane e bontshang gore na ebe ke eng ka re mokotla ono ngwana mme go bontshala go na le go e kang tlhogo ya popi ka re ona mokotla ono empa ka go tlo ena go na le nthonyana tse e le gore ehile batho ba sebetsang boemafofaneng mono ga ba di utlwisise gantle ga bitsa maponisa a sebetsang ona mono airport mme mokotlano ono wa beele ga thoko a mmogo le mong a ona e leng ausi e nne a dilemo tse masome a raro a mo tsetsheletseng ga o lekola ngwana mme ka re o tlo eno ya popi e ka re mokotla ono ke a o fumana mokirikwadi wa di-drugs tsena tse bitswang cocaine tsa tlhatlha ya 300,000 so ausi ena o na tlhile a dikentse ka re o yona tlo eno ngwana mme ya popo yenu ha ke tabatsela o irinyana ka ona ka monte ho na shile batla ho la fisa ho diskitsa bona ala re di tinka mo empa e michini ya rona ila sha ya bontsa me le mo pomisa rona ka nnete ba itlula ka mme ba secha ke bona mo ba ile mo fumana ho yo ne popo yenu e bontsa ta hantle ke ntse sefofane se bitswang crack cocaine ka hare ho yona sehlhwahlwa ya pitsane 1000 jale ga o sie leeto la gae la kgima ona moono ona mme o tla tlhaela magotleng a dinyeo ka kwano kwa bloemfontein ka yona taba e ne ya gore ebe kannete o fumane kwa dithitofatsi tseno jale leeto la ausi ne le tloa ka kwano kwa bloemfontein le ya ka mane ka Johannesburg jale ga re tsebe gore a fitlhe ka moono kannete o na tlanka sefofane se ding se seng gape a tswe ka rona ya rona Aforika Borwa ka botlang empae se tshinne maeto ohe a gae ngwana mme o tshware ka kwano kwa bloemfontein. Ha ke tsena pele provincial tracking team bana ke ba hlangana ba ile hore ba utsitulle ngona le ha o ka rumpatile ba ka o lata lona mkuti ngone mo ile ho kene ding ba ka se ba o lata ba ntshiti jare una linya ba e ile nya ke tlo ka kona ka spray ya pito e lure ka nne ngona mme e tla tsika le mo tsantsa 2025 se sa kala jale mo motlo re o ntse ke tsena wa me ya wa baleya ne u nyamela nyamela ka maro a itse jale mo me ne o yena ile a fuwa se pasena sa provincial tracking team ni ba mu ba tla o tshela be wa mothola a le ka mane ka topo nya botaji jale ntate na ile matsoma tsoma nna ntshubile ile a tshwara he ka maro ka nita fumana ka nna ka monka botaji mme a tshwarelwa kabina ya pito ya ngwana wa dilemo tse robong ka ona ka mono ka Prince Street. Ga ke tlwa ka mono he ke tla operations tsa rona ngwaneso di batla di le ngata tse e le gore kana to di teng di-operation gona jale tsena mme ge ke kale ka ena e kgolo e leng yona operation channel 2 mme go yona ngwana mme rate le o tshwara batho ba sekete makgolo a mararo masome a tsheletseng 1360 ka ofela ba e le gore ka nnete ke le gatlhego go ba tshware go ba tshwara jalo ba kentse batho ba makgolo a mabedi metse masome ko 233 ke tla ke bua tse ding jale 233 ba tshwereng ka peto mme ba tshwereng ka dipolao ke masome a mararo a metseng raro ni 511 ke ba tshwereng ka nnete ka morare ba tlhole melawana ka bo melao ya tshebediso ya ditsela tsa rona tse golo tsena mme ka 54 ba ne ba tshwaretse gore ebe ka nnete ba gannile ba latsetse ka moga matshwafo mme 111 ke ba e le gore ka nnete ba ile ba tshwarelwa tabena gore ebe ga bana ditokomane tsa ba ka rona ya rona Aforika Borwa mme go le jalo ngwana mme re tlile gatlhe ya gore re tšhakele dipolasi ke ka ba 2831 mme ra tlhe yalo ya mona mabenkelengana e le gore kanete a rekisa a 164 jale ke tsona dikatee tse e le gore re bile le tsona mme operation ena ngwana mme yona ntse tswela pele e tswela pele mme re tlo tswela pele ntse re tshwara batho e le gore kanete ga ba ikobele molao mme le gore ebe ga re sebetse re le bang re le seponisa fela re sebetsa le department tse dingwana mo tse e le gore di a thusetse bo home affairs jalo bo yona traffic jalo le bo mangaung metro ba kena jalo le ba bang jale ka nnete ntlhile re sebetsa re etsa bonnete ba gore ga e ka ba ga go tshwara re shebe gore na ebe ka nnete ga wa tlola e meng ya melao le melawana yana ya rona Aforika Borwa mme lefapha leno le le la ame ya ngwaneso ke sentse le le a funyana ke le kgone gore ka nnete le etse dithuni fela jale ke yona operation channel ya rona ngwana mme oduma ntse re na le operation channela re na le operation basadi mone he ke mo o seletsang bomme fela le gona tlabentse re teng bo le bokaredi ka nnete ka letlhakore mono o etsa bonnete ba gore ga gona le motho a tlatla mono a fitlha a iketse re a kgwe mono bo mme mono empae yantse le jalo bomme ba ngwana mme ba emela taba ya ting au tlile o tla o le rakwe le bona ba ba gona re ile bo bo bo marakwe o tle ba gona re ngwana mme ba ba utlise taolong ya bona jale ntse tsela pele le yona mme beke fitileng ka nnete re ne re tlile re tswile ka mona ka Bloemfontein re ile ka nnete ka mona go na le sesopha se se bitsang ka mane ka Hoffman Square ke gona bamamedi ba bone le logo ene ya rona ene e golo ngwana mme ne eme mono e thusetsa batho ba bulang di-cage kapo batho ba bulang ba batlang go certify dintho ba bangwe ba batla go etsa bo di-affidavit jalo jale e ne eme mono gape e se ka ema nako e tlang gape ka nnete re ka se buinineng gobantse ga re tlabo re phetlhela maatla a nkumasudu mme ka ntlo mono ka Hoffman Square nna sesopha se e le gore ka nne siamane di-scrap ya teng gobane scrap ya tsena ngwana mme ke tse sebedisang ke dikotsa tsena gotho ba kgone gore ba utswe thipa ene e le gore ke yone e tlisetsang marantsang mona bo dikoporo jalo jale re ya go bona re tlile re ya re sa mema kapo re tlile re sa ba tsebisa go tle go kgone gore ra re feta mono be re kgona go ba thola gante jale go na le di-scrap ya tse tharo ka go fela tse e leng tsa kwalwa ka morare ka nnete baske ba bontsha ba ikobetse melao mme go na le tse dingwe tsa dintho tse e leng di bontsha e ka nnete ba tlile ba etsa le botlokotsebe mono mme ka ntlo mono ile a bana le roboleke e golo gape tseleng ena e golo ya N1 e ne tshwaletse ka mane ka Tom's Place mme le teng re ile atlea le go tshwara batho e leng ka nnete ke matswantle mme re ba tshwarela ona mong ona mme ka morago ka nnete ba fumane ba tsamaya ka koloi kapa ka makoloing a itseng jale ka nnete di a sebetse di-operation tsena mme di sa tswela pele.

ha a theoa thabeng mono a gutlela hae ana na hore le bana le bona ba tla tsheba gutle impa le tsa tsilile ga dikela ne le la tla ngona mme ya wanta di bile a funa le maba malapa bona batho bana ba be di di ntate sello khala e di le motse mafuma mare a mararo mo tsiro bedi le ntate fana nale e le motse mafuma bedi a mtsimiti malapa bona a ile a le police station ka nnete ba tsheba ba tsimisa re thom di mo di kob patwa ba le loku ba ile mani thabe mani ba ba lotu ma mme go pore ka nnete go tshwe ba ha ba soka ba khutla ngwana miti a u bitswa search and rescue team e ona ka mo ka puta di tshaba e tsama le bo sa di mari to le ya ra ba fika mono ka nnete ka tsatsi le no ba gona go fumana a le mo mme ka madima be ba mo fane le hore bophelo ne se bile bo fedile botshelo e jale ya ba jale botsholo ke le nen la gore o fumane eno wa bobedi e le gore kannete le ena o ntsela fedi ka oruma thapa empa ka moga matsatsinyana ka morago mono o ile a tholwa le ena mme nte a nte edisiwa gofunyana le ena mono ngwana mme mme ebile e seemong sa ntle ya ba kannete le ena a fumana o fumana le gore o sa latlhetse ke bophelo ba gae jale bontate bano ba babedi ba ile ba kgona thulwa ke setlhopha sa rona sa session rescue ke yona ka mono ka thabo ka phutha ditšhaba tshwagane mme ba kgona gore kannete ba thole lefatshe gore bamalapa ba tla ba kgona gore ba ba identifye jale ke sona se e tsaetseng ka mane ka phutha ditšhaba a ke ka mono ngwana mme ke kenele ka kwano ka Free State ma hey detectives sergeant Mxolisi Tshona ngwana mme ke wa setlhopha sa rona sa bafuputsi se e le gore se sebetsa ka DNA le bo di-fingerprint jalo dinyewe tseno tse e le gore kannete di batla di kenya DNA di-fingerprint jale ba tla ile go tshwara kapo romela ntate George Maxwell Dandy ya dilemo tse masome a tsheletseng tšhankaneng for dilemo tse masome a mabedi kaofela jale sena se tsaya ka morago gore o fumantsha le gore ntate Dandy o na le dinyewe tsa go tshwatla matlong le go tshwatla dikgodung mona tse e fetang masome a mabedi dinyewe tsena di butse ka kwano ka bo Bloemfontein ka mane ka bo Kimberley le galesewe jale ntate eno ngwana mme e tlile o bonala e ne e le motho e le gore ga e sale utlwa o yena a tlala tlhaga a nna le bolobokotanyana gobane dinyewe tsa di tlala go tloa lemontsane sa 1980 a ntse a tla tsene ngwana mme ya go petela ebile ya selemo sa 2024 mme le gore o ile a tshwatla mme a banna utswa le koloi ya motho mono ga teka go tshwatla laela dintho tsa motho ka go koloi eno a tsamaye ka yona ya Kimberley nakong ya aneng a gutla from Kimberley a tla kono ka Bloemfontein ke ga e le gore kannete kona mo sponeng sa Pietersburg se kgonang gore se motshware mme sa ya badinyewe tsa gae kone di tla qala fatshe jale ka go fela ga tsone ka bogolo ba tsone go thotswe go na gore reng ke DNA e tshwanang le gae mme le di-fingerprint tse e tleng di tshwanang le tsa gae ngwana mme gona bontsing jale ke ka goo re dulang re bua letšhaba sa rona rere ngwaneso ga e ba o tshwatetse ntlo mono se ke wa nna wa fetofetola dintho kapo o disutisutumetsa o disa kwana le kwana gobane go tlameya go tle setlhopha sena sa rona se nkang di-fingerprint go tle se kgone gore ngwana mme tle re fingerprint tsena ga dinkuwa mono di isiwe mane Pretoria go na le dibakeng tse dingwe le gore kannete ga kgone go fumana di-fingerprint tse clear empa he diphuputso tsa rona ngwana mme di tla tle di ntshe motho eno le gore o entse ke tsena empa he ntate he Dandy George Maxwell Dandy ya dilemo tse masome a tsheletseng o latlhetse kwa mane ka tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi kao fela gore a tla kgone gore ngwana mme a inaane gante mme go tsena tse masome a mabedi tse e le gore sa di fumana ona jale ke ka dinyewe tse nne fela tse e le gore sergeant Mxolisi Tshona o ate e le gore a ka di qete kapo a di fitlhisa gore tse di kgone gore di tlhae magotleng a dinyewe jale go sa setse tse masome a mabedi ngwana mme a metse e itseng
go a tla gona gore a tlotlama go.

0: ne hate hate e ka tsona gore a ri kara belo ngana mo uta be na uribe yena u tshwatla matlung e le dikgwebong a u tshedi ntsa batho na ba nou tshedi makoloi ka mong tsole e ntate John kapo George Maxwell Dandy e o tla se a hlole di dimo tse hleng di tumanyana manchangane ngwana mme o linda stress e ntate le matuma shumamane eling tshidiso Edison tatiti tatiri kopo sarelo tatiri o ile a tlholela dilemo tse robedi shankaneng ka mora gore ngwana mme a tlhaba ka ke ngwana bona ka mora go kokitsana ka mantswi ya ba yena o ntsha thipa ngwana mme a tlhaba ka ke ngwana bona mono ntlo mo ba dulang teng ka ona ka dira stress tsele maponisa ile a fitlha mme ba mo tshwara ni kuno fueli mutso go bi he go re tla khono le a alinana ante ka mane ka tshabane a itse ka mona mwana me ke ke ka mona ka patsa ding ho tsore ba tsanga na ba di di bele ur ka nti ke matso ke o mo na di mo tsoma tsoma bi ya mo tsireti o mo na di mo tsoma tsoma mana mo tsiro bebi ni bona ba tsara tsena ka mara hore shopong e ba re disang ho yona ka mona ka CBD ho fumane mo kwa wa di drugs tena tsamaiso wa cat tsa tlhwatlhwa ya 60,000 kaofela ba di fumana ebile ba tholwa ba ntse ba rekisa ona mono ba rekisetsa o mongwe wa di-customer tsa bona jale abuti eno e le gore le ena na re ka mono ka ne dilang kua ga bana nkuwa le bona batlhankana bana ba babedi ba e le gore ke matswantle ka morago gore ba fumane ka tsona disefatso tseno shopong bo ba ntseng ba rekisa teng ngwana mme re ke dikgenye ga kana ni ke ka nne le sponsor of restart ke le boela monyetla o fumane
1: oh mo jo mbeka gile a tshika nnete le a sebetsa mongaka mme ke phamisa matso ke gola ka tiba ho wena le basebetsi mo ho bohle ka diphihlello tsena ke re tswela mpile pele ya pele mahlono lo ke ya mongaka re boela ge le bua hape ka nnete tshebeletso ngela sedi ge le bua le mamelo ya tshebeletso e ratwang ka nnete bakeng sa mosebetsi ono motle
0: wana mme ke ga dibla ke tsho di ka tlo tsena tsa gona tsa fumana ke ka tsawa sa gona ni a ke no ho peta bua taba ena go bane ke bona ba ile hore ka nete ba le ba fa le tshedi ke bona ka nete ba ile hore ka ntho e tsala ka gona hore ba ele lo ka pelinyana ni a ke fona fona fona le tsone self nya gore ke a le bo tsaba se se self tsaka le ba tlo ile hore ka ke ba tse ba kenya le tso ho ho tsonye na botoko tsebe
1: Rombe garile ke le buile mongaka mafelo beke ya tlhonolo fetseng di gomoketseng
0: mwana mme le mana mana tsona
1: ke le buile
2: Toba di tlhono tsa molao mamela di tlaleo tsa sepolisa le nanong la dikalaneng fela le emotsho moraduwa
1: ke la botlhano wa kitika ka jeno ke tsatsile ola tswalo e re ke re go wena happy happy happy happy birthday tsohahle tsoha mme o itukise bakeng sa o qala tsatsi la go ha monate
3: ikele monate nkwana nna ke rata monate ke sa tla le sala mana
1: e re ke nke mabrr ar monate ala ke o tshofa ke o sututse hanyane o ke nya mafelo nga be butle butle khatshela thola moya mo shima

0: e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdrop. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletsa.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Metsonya letsatsi e motsho mogatuwa dumela dumela e motsho mogatuwa mona ke rata o tsosa bana ba latelang Francina Mashilwane le Lydia Molefe le di tlhare monokwane ka mona ka ro ke ne se mo tlhakwana ka mona ka ro dipoto tanko
3: dumela e motsho mogatuwa ke kopa o tsosa ntate David Mpotle ke tsose Thabo Pheleu ke qetelle ka mofumadi wa ka madimakatso ba tsoswa ke Papi Mokoena Ramolotsi Fusion Scrum ke re ho bona wakey wakey wakey.

0: mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruti nga ka mshwadi ba ya o dumedisa tumelle mo mamedi useng hona har kwala kgwedi ena ya bomme re ditimele evangeli ya Mateu gaolo ke a le shomele metso mihlano re balete mana mashuma mabedi le metso mmedi teng ha hla mosadi wa mokanana mosadi wa mojuda ya tswa mathuko a ahua are kutlwele bohloko morena morata fita moradi wa ka o tshwenya hampe ke motimona re kopana o seng hona ka sa se hlose ring ama moya wa ka kata re kopana o seng hona ka sa mantswe a ring o seke wa gautsa ho kopela ngwana wa hao re kopana o seng hona ka sa mantswe a ring o seke wa gautsa ho rapella ngwana wa hao re kopana le mosadi wa mokanana ya hlaselwang ke ntho ye kgolo yena o ne a sitwa ho fetola maemo ampa a atamela Jesu ka kopo ye kgolo twa kopo ya mosadi enwa kutlwele bohloko morena morata fita moradi wa ka o tshwenywa hampe ke matimona e ka mosadi ona o bua mantswe a reng morata fita ama moya wa ka kathabo ka o lokolla ngwana wa ka ka hara mesarelo yeo a phelang ka re ho yona bangodi ba re a seke a emisa kopo ya hae le ha Jesu a ne a sa mwarabe a sala Jesu morao hohle moo a yang teng a hana ho kgutsa le ha barutuwa ba hae ba ne ba re ho Jesu mo kgutlise a tswela pele ho hweletsa kutlwele bohloko morena moradi wa ka o tshwenywa hampe ke matimona re ema o seng hona re le batswadi ba reng o morena Jesu morena morata fita gauhele morale moradi wa ka ba tshwenywa hampe ke matimona amang a matimona ana ke dithethefatsi amang a matimona ana ke ho tepella ha maikutlo a bana ba rona amang a matimona ana ke ho kula o ka hara maphelo a bana ba rona kwale ntswe la modimo o seng hona a le kopana le mme hohle mo o leng teng ka mora wa hao ka moradi wa hao mo ise ho Jesu twa mosadi wa mokanana morena nthuse le wena o tla amohela kopo ya hao a o thuse motshepe wa tshepahala Kreste morena wa rona amen.
1: Ba re tsebeletso ya le sedi ha ntlo di mahlo ra ke bohlano mantse wa mofokeng le moifo makumoni a mona le mona le dipo ke tseo
2: ke le buile holo gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi hare le kole hore re tswa ka difingo sengona o makumane e bile re kwala beke
3: mana o re ipuwe mana ka abile a fuwe jwala ka moka tlong mara ka jolo ke mme mantsi motho a re ipile ngwana ka ontse a le strateng
2: se sotsi haufi le se alamo ya sa hao o tla utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding ba khaba PAC o tlo thagola tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho tse tlanga tsa magotlametse tse tlo bakala nne go dinga pudungwana monongwa ha hosane re tla bua ka ditletlebo tse hlahlelwang ke bakudi ditshenga tsa kalafo e ba nga ba sa gotsofala ke tshwaro MP le o sa tsotelle ka pa bohlaswa ba ba sebeletse dipetlele ka pa ditliniking ha ba nehelana ka ditshebeletso tsa kalafo ho bakudi Afrika borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mantsheuwa mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke diengwane moeti.

0: Ditebe tsena tsa hora ya bohlano re diphetela ka olekola bolipi Gauteng ho dimo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole empa o futhumale ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka mohudi o seng hona ka dihlabeng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ka botshabela. Province ya Northwest le tla hlaka ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole o fitlhela o futhumala. Free State o tla thiba ka mohudi o seng hona ka botshabela ntle le mo le ho dimo le tla hlaka o phole o fitlhela o futhumala. Northern Cape o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumale. Western Cape o tla thiba ka mohudi o seng tjena ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole o fitlhela o futhumala empa o tla tjhesa dikarolong tse ikgutlileng le lebopo. Karolo e ka botshabela ya Eastern Cape o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumala o fitlhela ho tjhesa ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka botshabela. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla hlaka ho phole o fitlhela ho futhumala. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano le bolipi di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke kgotlela ho wena Mantse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka Mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
2: Ha re lebohe diengwane moeti ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano jwalo ka boletse o tla gutla a tlo re balla tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa gore a dufete. Motlhophisi wa Makumane ke dimakatso wa motshwaneng ba le tlaisitseng ka jeno ke Rapeo Mokoena lena ka moloi Stanley Sestan Motsatebe ke ena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore Makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshewa ke lebitso la ka gopola gore lenaneo o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Mme di tlhokomela gore ho tsemelomong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo ga o ka tsana ka jeno setsibi sa meralo ya kago se neng se hiretswe ho thusa ka ntlafatso tsa tshireletso lapeng ha moporesidente wa mehleng Jacob Zuma Nkandla KwaZulu-Natal se laetswe ho lefatšhelete ka loka diranta tse dimilione tse lekgolo mashome a mane le metso supileng 147 million. Tšhelete ena ke sebedisetsweng ntlafatso tsa tshireletso Nkandla. SIU e re Menentle Makhanya o hiruwe go etsa mosebetsi o ntle le go latela metšha e nepahetseng le gore o sebedisitse tšhelete e ngata go feta e neng e beheletswe ka thoko bakeng sa projeke eo ka gona ke ena ya lokelang go e lefa goba ke phoso ya gae o ne a fue projeke ena ke lefapha la mesebetsi ya setšhaba. Go tse ding mongodi mogolo wa ANC Fikile Mbalula o butsinyebo ya kgatlhanong le wa mphato wa hae go ANC ebile le makaubere wa moga Dr Nkosatsana Dlamini Zuma o mo qosetsa tshenyo ya lebitso. Sena ke kamora gore Dr Dlamini Zuma a bolele ore Mbalula o ne a nehelana ka tšhelete go batho gore ba mo voutele go ba mongodi mogolo wa moga nakong ya seboka sa ANC sa bo 55 sa go kgetha boetapele bo botšha. O ne a mengwe go engwe wa di-podcast ha tla bua polelo ena. Dlamini Zuma. Motlatsa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro EMPD Gauteng Julius Mkhwanazi o fue lengolo le leng la tshwaro kgetlong lena. Nyewe kgatlhanong le ena ke ya go dumelela motshwaruwa wa teko ya polao le bobodu Vusi Musi Kat Matlala go sebedisa mabone a bolou a lokelang go sebediswa ke sepolesa fela koloing tsa gae o tlilo tlha go tla ka jeno a tsamaetswe ke diqoso tsa bobodu le manyofonyofo. Mamedi Ramotse wa masepala wa Johannesburg Metro Gauteng Dada Morero o rohakile moahi kopanong ya baahi maobane tshepisong ha morao o ile a etsa kgatiswa video a kopa tshwarelo ebile a re o jara boikarabelo botlhe baketso eo ya hae empe. Kopanong eo e ne e le ya go mamela dillo tsa baahi ka mathata motlakase e ne e le ha moahi a mo emeletse a mmitsa tsotsi kapa motlhodi wa molao criminal ke ha a tla morohaka. Sesuthi haufi le sealemoya sa gago o tla utlwa selelo sa momamedi wa Makumane ka jeno le keletso eo Moifo o mo fumanetseng yona e re ke fetise mabenkelo gobane le sisitse le la ka jeno e re ke etse jena.
3: Mzansi bobe ba metsi ba bang ba bobitsa le dombolo empa ha o

0: ba tsetino ntshena tla o beya ka mosing o tla kopana le ba bang ba tla tsetse ba o beile matsoka ba ba o treba ba tsetse ba o bolele po ba o setse morao ke a leboa poka
1: a re lebohe ntate Ranthe ba reng ke maikutlo a rometseng ka di-voice note.
2: Dumela mantshebua dumela a khona e e fame kwa laba jwale South Africa a ne batho ba dijanamaga dijanamaga ntsa tsa sesume ba bana bontateng balula ba santse ba tla disantse ditla tsa bona ke a o jwetsa mme disantse ditla a e le ene a ntate rara morero ke emametse maobane utlwile mantho tsanang tsa di bua tseno ke e shebile batho bana ka gore ba ka odimo mola ga ba bone batho bana ba fatshe mona o hanghanghang. A leboa mme bua le ntate Paul Zola ka mona ka Vileleso a dijanamaga ntsa tsa sesume.
3: Mivo nna ke tabeng ena ya motho ana a hamole a Jacob Zuma jale motho eno a ikere pele a mo bo dipektere diatla go tloga go etsiwa foundation ya ntlo dipektere diatla di tlo shebana go etsalang go fitlhela ntlo ebe fela e passa jale ga o tlho a latela melao ya o aga nna ke utlwa ke sa utlwisise ebile jwale o ikentse mathateng goba ke mono o lo patala dimilione tse ngata mara monga ntlo ena o kutlwe lebiso la e le qhoma moo ke yona ntho e mmakatsang eno ya mmuso wa rona mona Aforika Borwa mona o qoso motho wa le mong fela le monga ntlo le ena na tlamehile a qoso moo. Ke a leboa Moifo dipholo ka mona ka talent le
4: ke a dumedisa Osman Seiwa ke a tshepa tsotlhe di apresiamo nna seone ke rata go se tlaisa go seng gona ke taba ya ntate Julius Mukhwanazi a e kgona ka nnete molao wa rona o tlamehile o itukise motho a kekebe a tshwara makgetlho a mangata ga kana a ntsa fuwa bo dibeile go sa bonale gore ga e le gantle taba ke eng go tlhakile gore motho ona o na tlile a dietsa jwale molao tlamehile o nke sebaka mono ee ya ka nnete ke Popo Mofokeng ka mona ka Thoza Attention 5 ko Tlompile.
1: Mamedi mongwe a nkgopotsa Pina Monyanyako e reng he bana ba motho ba lwana jwale rona ba ka thoko re tla reng ba tloheleng ba lwane ke ntsha tsa setsumedi jana maru. Mamedi re lebotse maikutlo a gago tsena tse melemong ya batho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re re di kwale tjena.
5: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba Mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo.
1: Mosebetsi mmogo le nna rape o Mokoena o malala a laotswe gorefatshe ka setlhogong sedika dikweng sa kgwebo le moruo.
5: Re o beya sesotlolong ka sa moruo lenaneng la Makumane.

0: labuhlanu labuhlanu labuhlanu labuhlanu aye yes ke labuhlanu tumela tumela tumela tumela hlamba mira tsabela tso ya le seri ya FM la kali bitso ke monono ke twasa ke usela khazang au ke sentse kwa mala ka diatla tse mofuthu ta go breakfast show the biggest breakfast show kapina monate lona ba ratang o phela mohlaping wa Jesu ke se chaba a u ngotlela yona ha monate na mamira tsabeletso ya le sedi au le jena he ke bona ko hopotsa hore ha re kena ka CKM em na ba re fela tshehlana au mamira tsabeletso ya le sedi mafelonga na beke ba bang ka nete ba tla kena ka nonge ya le nyalo bona le ntotse ngata tsetsa la mafelonga na beke fela he ire re tle ro ka lona ka mafulufulu ka leno ke ho ama dimo mo ifofele tsikire halo
1: Africa bara so le fela tsholo le shoma le botsero medi fela botsero so ar fela tsora ya botselela the biggest body drive ke tla go breakfast show le seria fa ke tenge ke la bahlano ke farase ba tshojwalo the disco dancer ke bugaka arbe bo fela re ngane ya aborobo go tla ba bona thiki la bahlano ke le sasila go qetela la bekena me ke tsapa lona u bela hle ho le wena ha ho lwe leng ro sebetsa jwalo manta o fitlela la bahlano wa ikutlwa wena hore ke la bohlano ka jeno motho tla pomola mapamatsatsi kana mabedi mo qibelo le sonta gutla hape ka manta mantse wa le moifo mo sebetso mo tla khaitsiri ya ka batla gutla se ba gutla ka manta re tla utlwa se ba tshwagetse tsona DJ Dilotseo ke mkaka Johnny Toteng chapati ke mone o tlile le thwasa o teng radio re bane re felletse re tla eng ka ofhlelo re gane ya abo robon chapati le ena o teng a ke la kitkacha chapati ro dumedi se bo swa ka le kae
2: DJ Dilotseo.
1: DJ
3: Dilotseo. Hello,
2: oh, DJ Twaza.
3: Yes.
2: Who's your favorite DJ Comrade Jonito?
1: Dad. Chepat, you tsebe amanga ta haholo. Wena e salu ko tseba ka Chepat. Le leng ke lefe?
2: Ah, wana me ke lona ona le leng.
1: Salu ituletse Chepat mo.
2: E tsale ke.
1: Ah, nga ke bo. Ke a ke zineo le le la o ke zineo
2: o zi le ne ne le la mathongo
1: yo ine le la mathongo
3: la mathongo ke hopola ra motho a mathongo
1: no no no motho na ke chepati ke zineo bile ke mathongo
2: e a ke le ke le tsheise
1: e
2: bona le ntho ke tla go melela yona mona ke go meletsong ke mdoma ba
1: e
2: a ile ga utlwa ke tsheya ma
1: he
3: masilela
2: e
3: Hela, unza ya rock.
2: Ah, unza felit.
3: Mutwa salt and pepper.
1: Tsao felit.
2: Unza felit. Jo le o romela clip engwe ya di podcast mo nanta te then nkosi.
1: Eh, ganda ganda.
2: Ah, wala ganda ganda ntata gae.
1: Eh.
2: Ba bona mishuma nona ke ya nela ga no tlela ka ntle ma.
1: He bana.
2: A ga ula go kwala ka ntle.
1: O bua ka zinewo le re lisiyo ka boganda ganda ka sebe go.
3: Ha re re lisiyo ka sebe. Ai god.
1: Ai god. Gomela gomela chepati.
2: Yota.
3: Elele.
1: Re di agetse tsela re ya.
4: Sibolla matla a dipidisi tsa Prostiding 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prostiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prostiding ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prostiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola, ha isa re Prostiding ha se Prostiding.
5: Yeah, here why nanabela. Even tsama ona ka ba Samsung. O ke ke wa kholwa. Sello we phumanetse ona XC Plus ho MTN ka 2299 fela. Re boloka 200 rand. We tsamaetse ha bonolo fela.
4: Le wena o ka hapa. Ithekele phone e fika ba ifu ho MTN ha Ackermans. Mme o ka ikhapela leto ho ya ho magalakang a MTN 8. Khona le ipehelo. Ha Ackermans fela.
6: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
7: ke motlotlo ka dilotho le disomo pa le tsogodisitse
6: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: ipopela se ka itheka morwano letla o balwe haraba mamedi ba thabisang bao ba baratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwathamo
1: dumela thusa le batho ka ke nna Mashini Thandekile ke dula Frankfurt ne ke kopa le kgwathe mwaka ka pina ya pule phofu go ofolo le mojetsa gore ke mo rata ka lerato e re mama
2: kopela mwaka
3: Hey,
2: ke ba bo mwa, ke bo mwa.
3: Ba mo tsiba mwa.
2: Ke mwa, ke pela mwa. E ba ba bitsa ba lo ka ofe. Mwa ka o gethi.
3: Hello mwa ka.
2: Ke mwa.
3: Dumela le ka, le kai.
4: Dumela.
3: Ah, ke a phela o bua le thwasa le batukada o le sedi FM ka kotlulu.
2: Mwa.
3: Aibo. Mwa.
2: Mwa ka o le botsa go me.
3: Re bua le wena o seng hona.
4: Ka
3: nnete. Ga re a ikona robe a radio. Mwaka o botlhokwa ha ho.
2: Hey. Hona le motho a re rumeng ka kwano. Motho eno a ntlentle ke ena o etseditseng letsatsi. O rume rona.
4: Okay.
2: Utlwa ditaba tsa ikitse.
1: Dumela thusa le batho ka ke nna Mashini Thandekile ke dula Frankfurt ne ke kopa le kgwathe mwaka ka pina ya pule phofu go ofolo le mojetsa gore ke mo rata ka lerato e re mama
3: wa mo tseba Thandekile
4: kile hakwela pelo yaka
3: yo na ona le dilemo tse ka ithandekile are rumeletse molaetsa je
4: na le motho 17 twas
3: awo o kena sekolo kae
4: bana se se senior secondary school
3: o grade manko
4: bana jalo grade 9
3: re jwetse le bitso la ha o banjale o itse fela o mwaka
4: ke nna matshidiso Mashinini.
2: Are rojo tsa wa rata ha holo fela. Ha jwe tsi rona fela o jwe tsa Africa borwa ena ka ofela.
4: Yo le nna ke mo rata ka big love hle.
2: Ene pina o khetsetse yona e mona tjwa nge gatwa ke mang.
4: Yeah.
2: Ao bana. No le tsatsi le monate hle mama le tsatsi le monate o modubedise le yena.
4: Thank you
2: for
4: the
2: support.
4: Thank you
2: for the support.

0: ka go mo sesane ka pa ba ka o shebale ka go motelele o ka getha me ba leng ena na e leng hore ke brown chocolate brown o cheke black happy happy di ka o thusa o shebale re ke re o ya le photo shooting so o tsojalo tso di ka o thusa jalo ho tsa fela na wena o ya ka ka getha mala ofe mara engwe le ngwe na le mebala ya teng ha o nke engwe le ngwe fela o batla fela o ya pare re ke re o ya banking o so batla wa pare ele e tshweu ha wa pare mala o mseu o tlo pa experience dark business meeting.
1: Oh, hona le mebale tsa motho e ka re mohlomong mo sesaneng yana ka pa ba motelele.
0: Ee, ba motelele. E menye yo etsa hore ka go ba o rich. Re ke re style sena na se long ho sentse re bua ka tsona. Ke Karasi ka pa yona twa sa wa pere suit ya hao e black. O kentse this hemp ya hao e black ka hare. O tlo shebala e shiyo bona le tshelete ngata.
1: Hele.
0: Lim age, you go show about on a little thing at the Lomotulong, go don't guy, go talk to when I'm to my Maudim, Kavakalama Paro, can navy blue, ka black. Lao ya, man, high below, we are lunching, Kapa, we are Mukitin along who was about Kitty Party, Nai Long River, Kelly from Ili from Alinyan, beige color, white, a Dilobola negotiation, or Beijing Mo. Ha ebe le go tlo o ya mo ntho ntse jalo he wa tsa ho kopana mo o ka apara beji eno no he e hle ha o sa ho tlo hle o tlo hle like a re hle o motho ana le tshelete ka pana le style ha holo
2: ai ha ngwana so o hlakile ke tla hle ke dipompe ka jeno ntho tsa ka dinkebetse
0: o la le tsona
2: ai ke tla hle wa bona ka botshunga mona ha ke bapale jwalo ibile ha e ba iteng ntwe ke e ke sa e baleng go ba le sututse ngata fela tsentswe di a sebetsa sututse
0: then ontse ba pala fela ka di hempe tsa ha
2: ha mona tsa
0: tene malomo nyana ntse ile botsho bo
2: ngwana so re le buile utla mafelo a beke ba monate
0: ala ke bana weekend ya monate
1: ala fela jwalo
2: A mera tsabela tsala seri mashuma mabedana na metso mihlano metso tsupela ra busupa kina kwa chepat.
3: Tipopa pa le seri fe la kitia pacha.
4: Ole boy DJ bole the boy the disco dance ale com regionito. Mama di watsebeletso ya le seri FM moro. Age ke la hle ma hloke mathele ka mane ka lesotho o moteng ka jeno ile fitness fun day. O tla opola he mona mamedi wa ka ke nthotsenga tatse ba dietsang ka mona ke di aerobics ke bolo ke thako fo ba hula ka thapo ba tsa maya e hle tla hlo ho tsebetsa le ka mona ka maseruka le so thuntse ke le bona ka mona mafelong ana beke di qala o sane tsena tsa Premier League ke mo machoga eng kana le Limkhokwing athe ha ile dio di ona e tla isa le dimoli tlase le dinare LCS etankana le Bantu ha ile mzamane ka mqobelo le papadi ya o qetela tlabeng kana jolo le Villa FC re ka sonta ka tsatsila tshepe majanja etla futuelana le dijabatho ha ile members etobane le LDF manonyane atankana le difofane ha ile matamona atla isano le monotlase le LMPS ara go tlaka kwano ka lapeng ke mo re fumana hore nyewe ya Deni Jordan le bom phatwa hai go tla qala ka la mashomo bina na metso e supileng go dinyana ya November batho ba na mamedi ba qoswa ka boshodu le boqhekanyetsi Deni Jordan eno wa safa o qoswa ka hore o sebeditse tshelete e ka banka lo ka milioni o le mong fiolwane tharo bakeng sa o sebeditsa tshelete o molemong wa hai le hore mohlomong o le a fitla hira batlhanka ba tshireletso ba private le company e tla mo pepesa hantle setšhabeng banna we Deni Jordan le ba bang ba beileng me tšhelete ya bona ya beile ke diranta tse dikete tse mashome a mabedi mabane ula ha sebetsala ka mane ka Spain mo Celta Vigo e leng kana le Osasuna ya feta Osasuna ka tse pedi ho e le nngwe ha e le Barcelona ya tlabola jwalo Athletic Bilbao ka ntlha tse pedi ho noto athe mafelong ana a beke dipapadi di teng ka mona ka o sere a e teng e le nngwe ka jeno e leng yona ya pula madibo ya mafelo a beke ke mo Milane tla thefulana jwalo le Venezia ha e le o sane ka moqebelo Sassuolo e botsane dipotso le Torino Fiorentina yona e tlankana le garagara le Frosinone ha e le Monza e tobane le Udinese Juventus e tla bopelana jwalo le Parma e re ka tsatsi la Sonta Napoli e botsane dipotso le Como Cagliari inkane jwalo le Inter e tlo ba papadi ya monate Lazio e tla botsana dipotso le Genoa ha ke buya sekwele ke gutla sanonyana moyeng ke wela ka mona ka lapeng ka jeno ditentsana tsa Motsepe Foundation ke mo Gomora United e tla botsana dipotso le Venda Football Club Highbury e nka ne jwalo le Seapoint Swifts ha ile Orbit College e tla botsana dipotso le Hungry Lions ke tsona papa ditsa mqobelo tseno tsa Motsepe Foundation di teng ka Sontaha le rumo Lions e botsana dipotso le Northwest University Magesi e sanu le motlase le The Bees up in Ten City e nka ne jwalo le All Natives University of Pretoria e tla isana di motlase le Midlands Wanderers ke a feta ke a kamane ka mo Afrika Borwa a bapalang ka teng e leng ka France League One ka jeno Lille e nkana jwalo le PSG ha e le o sane ka moqebelo Strasbourg e nkana jwalo le Lens Auxerre e tla botsana dipotso le Angers Brest yona e isana le moletlase le Torino athe Olympic Lyon e mabaleng a habo yona le Le Havre Lorient yona e tla botsana dipotso le Troyes e re ka Sontaha Paris Football Club e isane hodimo letlase le Nice Rennes yona e tla mathisana le Limens. Ha e le Monaco e le papadi ya go qetela Sontaha e tla be botsana dipotso le tlhopha sane sa Marseille. Mamedi ke tsona tseno go phuteletse tsona labatlhanong le ena mme ha e le jwale tjena go ntumelele ke twenehe ke hona teng tlasa leralla ke bua ka diphapusi tsa gatso tse dutseng Auckland Park.
5: Nakong tsa tatlhelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabo pilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwadwa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bo pilo. Hona di dipehelo online, le tefello zetu wa ile hilei.
6: Ho ketile beke ho sna motlakase hobane ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu hobane ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsaetsa hore transformer e imelwe ebe e qhome. Dijo tsa ka di a bola hobane se hatsetse ha se sebetse. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona. Mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.

Letsatsi la kajeno le beilwe e le la o qetela la komishini ya dikgetho bakeng sa hore mekga ya dipolotiki e teke lenane la bonkgetheng ba yona pele o dikgetho tsa magotla metse. Mohlanka e moholo wa komishini ya dikgetho Saima Mabolo o re ha ona diphetoho tse tla dumellwa ka mora dihora tse 17 tsa nako e beilweng e le ya o qetela. O qheletse ka thoko ho eketswa ha nako ka le reng seo se ka etswa ha fela ho ena le bonamodi ba makgotla a dinyewe kapa maemo a ka bakang tshoso ya bokgoni ba ho tshwara dikgetho tse lokolohileng ebile di hloka leeme.

0: ke mme ya phathahaneng. Mafelo a beke a bolela meketjana ya bana go lwantsha sefuba. Go rekela Thando dieta tse ntšhwa tsa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae. O rata ga gona maqheka a mo bolokelang nako. Jwale ka go fumana dieta tseo tsa sekolo.
1: Cap e teng bakeng sa seo.
0: Le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe.
1: Le seo.
0: E seng dikoloto tsa masepala fela. Empa DSTV le Phonium. Mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso. Seo a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa easy pay. Yo! Na ke boletse gore PEP e bula matsatsi a supileng ka beke? Bakeng sa go lefa dikoloto ga bonolo o ntse o le tseleng. PEP e teng bakeng sa seo.
2: Breakfast show. Ke na kwa re re kopane le Dr. Ntabise Matla. Hai hwa chisa mogotsi. A ke tsebe rena o bapalla meeting ha kae. Fela ke a tseba gore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela gore a be di ka letsatsi tshwantse ke pote o bane. A ikona na le nthotse tshwantse ke di tlotse.
3: Dr. Matla ga le mele ina ya ha be di ka letsatsi.
2: Ka ntwe wena o ya ha kae ka ntwe.
3: Wa kana wa. Meeting.
2: Wa kana o tswa ha kae.
3: Hangwe. Dr. Matla le kae?
4: Ke teng o kae ba tsikara.
3: A re khalimele tho sa o senya metsi.
4: Ka ka nete o ye tsa kotse e tsara ya netlalo la ha e ka o tsapa ha ha ka letsatsi. E bile ha ho ne pa hetsu no o no tshanela hore bonyana ka tsa ha be di ntsa ha ga go beke.
5: Hey, tsa le kana. Re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla ha o tlo hlapua o.

0: wa usi mamedi re bua ka batho ba na be leng hore ba bitsa dibini le batho ba tse ba hala meketeng ya bona re bua ka tabatsa ditefo ba jwale ke na kwa teng o twa beketang re tshela nang ka metsi a feta ga patalana
1: a direte monna go go kosheng ka mathodi o sapanya pa
2: 100,000
1: eh hore ba tuka ratle mo wa halaus
3: emba motho mong ba bona e mulukedi cheltenu ba motho wena ba tori a mara
1: na na ke sebetsa ka
0: na ke tsita ka kada na ke a kopitsa
1: tsa sa kopitsa ona mo
0: na ke a
1: sebetsa ka ndre wa mpitsa ha o khona o tla mpa ha o sa khone ha ona botata ko kwatele lo kwatele ha ona yone
0: ha o khone
1: ha o khone
0: o di kujwana di magete
1: o jala di magete
3: na ri di
1: o jala di magete
3: na ri
0: o di blanke se di shoulders
1: se di tshwenne trinda steri mona thwase
0: yeah
1: ha ri buenne batho ba tseba hore value ya bona e jwang ba tse ge a di bona
0: e jwalo
1: e jwalo ba tseba aka hona le mwana charge 250
3: yeah
1: le 250
0: oh ne ke re we be hand
1: 250
0: down mame down
1: 250
0: take it down mame
1: e no na o fa show yeno o na o fa
0: na o fa mwana na tla le microphone wa no mo tshintsha
1: le nna wa tseba ga
3: Fela
1: song ke o tla o fa
3: ene ba mofa
1: e ke 450 ka itse ya
3: ka ene ba mofa yo
0: na ke hopola sjaba a dutsi mo a re ha ona show ya e thabelang jwa lokao kena line up ng
1: lezong o bane
0: wa tsiba o bane a re wa tsiba o tlogo
3: a ke re o shaka ka yena
0: o tlogo a re two le hotele ke lo dula ho yona
1: ke
0: a tsiba ke a ma ke a ma no no se fofane se ke lo se palang are ka zonke are ha ba ka ba re on the line up rena le zonke rena le wena are ke bona ke tedi
1: ke ka gea sa ba ha ba ka ntsha la jwa lo re sa mari le thwasa le mang le ya kae o bo hla iso ba tshajitse mo kae wena so bona re ba tsho ba
3: ma ne ke sa ba
1: ke
3: na ba ka fo fo na ha ba ke ko ba re shebisa ne o se tsone lady ona
1: ntse ke tsa ba
0: ke gona le batho ba re ba feleditse le fatse
1: sala di ja ba tla re hona are wena ka bo wena kwena o tloetsa market ore o tshwantse o sebetse jwang lwe
0: ne jwang
1: wena kwena o tla tloetsa market ha o ga o tloetsa tu o go tloetsa 200 re tla o fa yona
0: re tla o fa 200 ibile re tlo ikutlwa re le batho ba lerato ha go file 7 bop
1: eh
0: ha o kenyeletsa le 7 bop ka o duma 250 rand
3: e lengwe bo go gore ha ba tloetsa ho fa yona ba anu ba jetsa ba bang
0: Balibitso
1: ka
0: swa ba re ke brand
1: a fela re jwa a yona e jwa yona e jwa lo ka nnete
0: empa re bua nnete hape di chalete ha di tshwane ke tla etsa mohlala ke bitswe ke kreke hangata ha ke tshwane
1: la ke di sebetsa jwa
0: ha ke bitswe ke kreke fela ha ke batle kreke empitsang le yona ka matso fela
1: kreke ke ke
0: go ba jwale petrol
3: we palamisa
0: wena e jwale a ke palamisa
3: o patetse totho
0: di ba ka lo kena kere ke ke kena fela ke bitsitswe ke le moedi tshantse bonyane e modimo
1: tena ke
0: go bale fe
1: a patela petrol ka moya o halalela o tsatsa ka moya o halalela go
3: tsatsa ka moya
0: petrol
3: o sa se tinkile
0: no.

0: I'm not going to be able to do it.
1: Why about a rupa la mi
2: tle ka mo ya halalela
1: o sa modimo
0: a ke na bothata ke ho modimo le mo ke leng teng lona tlonge ke tlo le tsa le tsela modimo
1: mamela ha ke jwe
0: ke kopa bona ba tle he ke tla ke tsebe o tlo bagagela ke le mona
2: mo ke ha pele di promoter
1: bona ba ipala mi se ba tle o tlo mamela lentso
0: ha ke na bothata
2: le di promoter
0: ke tla ba fa lona mahala
2: ha di tshwane sa maruna le promoter tsa kasi mohlomong motho club ya ha enka
0: Inga batho ba 50 card.
2: O ka se batlomo.
0: O ke ke wa nka 100,000.
2: Ba gola molala
0: ka nne. 100,000 ye no reka tlape no
2: ka. O reka tlape ka.
0: O bo hire ya be manager. Ha o etsi jwalo le
2: te. Musa, Musa. Yo a bona hore ka nnete mona.
0: Chepati ke nwa le ena wa charge.
1: Le ena wa charge.
0: Chepati cha cha buka.
1: Re mo jella na.
0: Chepati ke tse o ka khaitsedi ya.
3: Rugby commentator and analyst ke mongadi René Rossard me ke tamatla tla ba ke mfumane ma video ka se ka ba fela pele ntle le mono he ha ke re le koletseding hore se tsa lang ke di face ka le bala hore mafelana beke ke mane mo teng he ho tlo bapala dipapadi tsena tsa MTN 8 me Orlando Pirates ya mo ile jola sekukuni United ere ka sonta Golden Arrows aba fara best tende ba mo ile jola Mamelodi Sundowns me he ma me re tla tlhre bona rena ebe e tla tle e itswe ke di fike fe mona hore tla khona hore e fetele mane dipapading tsane tsa magaolagang a MTN 8 ntse ke lona mona MTN 8 ke la ka bona marandram mona e mongwa balatedi ba Mamelodi Sundowns a la ka ra eskala itheolang masanda wana la nna la ke batla ho hapa MTN 8 ho bane lona se le shabane di dikhapo tse kgolo lefatshe ka bophara empa he le o le jwa la re tsebe ha ke re le go le ditaba tse ding mamedi tse a mana le yona Mamelodi Sundowns e tla bapala jwa go thwe e tla bapala jwa le Al Ahly Saudi Football Club papa dintsane tsa FIFA Intercontinental Cup hore ba hape mohope ona o thinki challenge cup papa diena e tla bapala ka mana ka Loftus Versfeld se go dimpate taba dintinne me he ba tla hlola mono ba tla kopana jwa le PSG ha khodi ane ya tshitwe ka December ha e tshola matsatsi a le shomelena le metso e tsheletseng hore he batla ba hape mohope ona wa FIFA Intercontinental Cup e santse e metso ke di papadi tse matla Mamelodi Sundowns se mamedi waka me re tla bona mohlomo he papadi tse eno e tla ba le hlonona la hore e tle e tswelelle empa he re tla bona le mafelong ana a beke di papadi tse tse tla ngodi bapala tsa MTN 8 rona ho fela hona le ho hongwe he bang ho ka etsahala o ska le bala he mafelong ana beke mamediki tse dintho di teng ntho di etsa hala tse mmalwa papa dingena ya rugby me ha re tsebe he gona ebe metsotsong ene medie re saletse mbana ha re ka ra fumana mong ha di re ne re tla re gona hore meme le yena ntle le mona ka mana ka Lesotho di etsa hala ka Bambatha Stadium mo teng he re fumana hore ho tla ba le fun walk hona ka mono ka Lesotho be le hape Taco 4 ke mane mo ba hulana njola ka thapo hore ba bona rena ebe se tlhopa se tla se matla ke se feng ke re batla hore sentse ke le bona ka monoka maseru ka Lesotho ke tle go hopotsa fela rena ebe di tla gagatana jwa mafelong ana beke ho Premier League ya ba pala Premier League me ha re le go le ka pejana fela rena Premier League ya Lesotho e eme jwa mafelong ana beke ka mqobelo ke itse se tlhopa sane sa machoga senkana jalo le Limco Queen ha ile di odi ona e tla botsana dipotso le dinare ire LS LCS inkane le Bantu ha ile mzamane e tobane di jwalo le Villa Football Club ga sontaha majanja e tlankana le dijabatho a team embassy ona e botsane dipotso tse matla le LDF manonyane inkane jwalo le di fofane matlama e tla phetela letsatsi e ka o papala jwalo le LMPS Football Club ke ka mo khone thole leng ka teng he ka mane ka le sotho mamedi o ska le bala he papa di teng e kholo Cape Town mafelong ana be ke ke yona ne kitse mohlomong ha ntho tsa ka ne di tsamaile hantle tabe re buile jwalo le Renier mo ile hore ke papa di yane ya rugby mo di Springbok di nka papa di ya bobedi khatlano le New Zealand o tla hopola be ke nye fitileng ba ile ba re shashara empa he ka mo khone thole leng ka teng be ke nyana mamedi wa ka ke na le tshepo e tiling ya hore bana bana ba eso ba tla e hlana ka ba tla hle ba lone yona ya khumamelo ya sedula matsopong empa he tseno le tseding ke tla boela go thisimelletsa tsona hape msutsunya ne mashambina na ntse hlamotselletso pele ho rayane ya borobong ke a nyamela
4: botlaka fumana supersized savings spa matsatsi a manefela fumana 900 gram bokoma Weetbix ka R49.99 o boloka 15 rand kapa 200 gram Nescafe classic coffee jar kapa 230 gram refill ntle le decaf ka R119.99 o boloka 29 rand diteko tsena di fumana ha o fihlela la 30 August ha thepa isa le teng spa fela hona le dipehelo
5: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Mamma formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smoothie sefahleho. Ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Kena Ackermans ho fa diromper tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamma le sesi le letsatsi. Ho na le dipehelo.
0: Amara tsabela tsale se di ntse gana le summary ka le he tla metsotsunye na e le shumela metsero be di pele hora ya brobedi tha khoa breakfast show re teng re sentse re streama ka nete mona ho ho le sedi fm ke a bona hona le batho ba ameile ba re ke re ba ruti ba charge ha ke a tshujwalo ke itse ba ruti ha ba charge ka ba ka tshoka re nna le ha ke mengwa dikirekeng ha ke charge empa di tseho tsa ho tsamaya tshwantse kireke idija
2: ba go ba ruti ba tsa jwang ba charge jwang
0: ba ruti ba charge
2: ba ba wena o reng
0: ke ba ba re nna kire ha dikireke di mema muruti a itseng muruti e o pele atla o a ba charge o ba romela quotation
2: ha wa chojwa
0: jwale ha ke a chojwa ke re ba ruti ha ba
2: ha wa chojwa
0: ha ba romela quotation hangata ba ruti
2: ha wa chojwa
0: le kireke ha e ba leboa hore ne ba tlile e ba fa ntwe bitswang honorarium jwale dikireke di tshwanela o tseba hore honorarium mo tshwantse e gone hore e anele ho tsamaya budulo le dijo tsa morutieo empa nna ke ka ho ke sa tsamaya ha ke mo dikireke ntse ga tonchepe o ntshebe ha ke mengwe dikireke empa
2: empa nna
0: mo jaifo
2: empa nna
0: mo jaifo
2: o ke re ke ga ho charge a o bitsa dikireke mo bitse mo bitse
1: empa
0: nna ke bitse
1: empa ke yo ntwe
2: a mo bitse
0: ke ke melo
2: ya o bitse ke
1: empa kana ke mo tsata keng
2: gore
1: rona mo tumeling
0: rena tumelong
1: rena le mogwa hore re re motho ka hore remote tumelong
2: yeah
1: o tla tla ka leula mohlono Jehova o teng motsamaisi
0: ha ba mo lebo abile ba mopela matso
1: ba mopela matso
0: e ka re matswana a tla o palamisa kolo ya Elia a o isa
2: yona yeo yona o buang ka yona yeo nna ke motho a tsamayang dikolo haholo maro ka sekete dikolo tsena ba o tsamaya mahala kolo ya fela o ka se dikete ka ofela
0: e jwalo kana
2: go tlile o gonne go ya botshabelo mara o gonne go tla go rona Rustenburg
0: empa potso ke ena ke kopa o botse botshabelo one ba patetse bokae go bana dikolo nna dikolo di a patala ha re tla o tso
2: o tlo tsa maka injwa
0: ha ha empa ereki
2: ereki
0: lutisa dikolo ntsengata ka nnete motho ikela mahala o batla ho lo thusa ha re bue nnete
2: ha ba o batla
0: empa ha ba mpatala se itse
2: ba o bitsa o le Johannesburg emgotsi o tlo tsa maka eng o lo fitla jwa mo
1: ha re na chelete khala tlo no bona hore
0: dikolo tsa rona mo
1: sa hona letho
2: ka bitsa
1: le gate tsa rona ha di sebetse le matitjere a rona mo ena no bona ke tutoking matichere abata gore wena o tle o tloetsa ntwe itseng sekolo o ipotsa gore ha ile re ka nnete re gathalla bana ba go bana re santse di ponto ponto ponto ponto ponto re palamise motho o tlo re tswala molemo
0: a palame fe gore o
1: palame
0: di tseo tsa ho palama
2: o patale booking fee
0: ha o sa patale booking fee
2: o ka se o
1: wena pala o
2: fitlise fe
0: dikolo di ka sekolo
2: di ka sekolo
1: 100 tao
0: o tla wa utla utla 100 tao sekolo seo se hloka 100 tao donation
2: fitlise fe go bana tse ha o fi wena Samari ha ke le haye mohlo mong ke le blomo ke le botshabe
0: eh o khona
2: wa khona o kena bona na mapapeleng yana o kena o kena
0: o kena
2: mahala o mo wa bona
0: ke ha ke di tswa ke sentinel wa bona e kwako ke mo ke kene sekolo te ke o ke tsela ya ka
2: ke mo mogotsi wa ka ke welcome ke a khona hore ka kena mona ka kena mona ka kena fela o tlo mpitsa ke le mo o nkisa 500 kilometers kae ka ka nnete la o ka thubanna
1: re a ira ka ba ile lo re
0: harare re tsere kopano ya union
1: mme ha re na bo ha re na nela ne
2: sa ma go le kgwedi fela ne ka je ka pa ge gola ne go gholwa le mo
1: se ke motsa thwase
2: ke kena
0: e kena ne
2: ha se le go tlo kgwedi fela mantla o no sana le ba ekenye ke a weekend ke
1: o nu ke bula ke re o tla ke tla
2: I'm going to go to the house.
1: How na ya transport?
0: Ha le tlo fihla mosebetsing ka manta.
2: Ba ka fakela yona ka manta.
0: Eh.
1: Ka pa.
0: Ha le thusa ka.
2: Ba ka mangata mafelo a beke.
1: Ma ba ka bona a tsang gore re ska ra hatla ma ka manta.
2: O sa setse letsatsi la manta ha fela. Ba sa itshwaretse.
0: Hona le motho a feletseng ke mosebetsi a gotse ka labohlano.
2: Manta ka sala le.
0: Ka manta ha mosebetsi ke ha o fedile.
1: Manta.
0: A ro ha ke sitse fela.
1: Hai.
0: Ka manta. Mosebetsi ka ofedi.
1: Ha re ka khona ka kala bohlano.
2: Yeah.
0: Ne ba tla khola ka mantsa.
2: Ke tsikela la re tla tlhomela namba. Ai, sama. Ba felo beke ya monati mogotsi wa ka o ka mafelo ka beke.
1: Mafelo ka beke ke go Empress Palace.
2: Agala hlele.
0: Oh Empress.
1: Ya Empress Palace ka jeno.
2: Yes.
1: Ka usane ke tla beke le
2: skatsa ba o charge mo.
1: Ai, a bona no ling a hi.
2: Skatsa. Ha ba sa khone ba
0: go. Ba go melle fela o bo sheba
2: kwa. Ha ba sa
1: khone. O bo sheba se bika matso.
2: Ha ba sa khone.
0: Ba ba sheba ka matso. Ha ka ba sheba ka matso o tla ba ho hela. Ska ba ba sheba ka
2: matso. Ka re ka ba.
0: Ntsa fela o bo sheba kwa.
2: Sa ba re ba fela ba ka ba da tiburuaka.
1: La ke le bomina.
2: DJ Twasa. In

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 400 gram 10 net tsa Coop baked beans and tomato sauce. Ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa spaletta. Kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mme, tjhelete ena e santse kana. Ke kopa re akhamente.
3: Le nna ke nana jwalo. Ba le disolo tsa lehlabula jwalo ka dithisa bana tse tharo. Ka 100 rand fela. Ha ke sebedisa account ya ka ya Akhamens, re ka ikhapela diphatso tse ntsha tsa lehlabula. Tsa lehlapa ka ofela. Tsa boleng ba 20,000 rand.
2: Le tsantate, wa di hloka.
4: Reka ka account ya hao ya Akhamens, mme o ka ikhapela diphatso tsa lehlapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand. Ha Akhamens fela. Ho na le dipehelo.
5: O tsiba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata. Yana Toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe. Motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa labohlano ka metsotso e 30 ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC2.

Ere ke o lebohe thwasa mo mamedi dumela. Tebello ke o re rakgwebo Joe Ferrari Sibanyoni o ile ote ka bopaki ka pela komishini ya matlanga e dutseng Pretoria hoseng hona. Sibanyoni o qoswa ka o tsamaisa kgwebo ya ho nka tšhelete ka tshoso ho fumana le ho boloka tšhelete ka bolotsana a pata mohlodi wa yona. Ditlelo o dikuma hore o ile a qobella mohlanka wa phethahatso wa merafo ho lefa tšhelete e fetang dimilione tse 2.2 ka tsela e seng molaong e le tšhelete ya tshireletso. Hlooho ya mehleng ya lekala la Hawks Dr. Godfrey Lebeya e tekile bopaki ba yona maobane. E latotse hore e tseba moqosuwa wa polao Katiso Kate Molefe kapa ho itshunya ka letsholong la sepolesa le bile ntlong ya Molefe e Sandton Johannesburg ka kgwedi ya Tshitwe selemong sa 2024. Lebeya o tla boela a hlahella ka pela komishene ka letsatsi leo e leng hona le tlilo phatlalatswa. Ha jwale re lekola tse amanang le dikgetho.

Ha re le kolatsa mashaba committee ya mogatlo wa matshaba a kopaneng e shebaneng le ditokelo tsa botho e hlaisitse ngongorego ka seo e reng ke maikutlo a teng ka melata kwa no Afrika Borwa. Tlalehong committee e kgatlhanong le kgethollo ya morabe ka pasete ka bogotshwanyane e ipileditse o sepolesa o arabela diketsalong tsa mofuta ona. Sena ke ka morago gore baagi ba tsielegileng ka lebaka la leqeme le godimo la mesebetsi le bofuma ba kene matsholong a boipelaetso a kgatlhanong le melata e e senang ditokomane. Ha re lekolo moruo ranta e hweba ka 15.99 e papisong le dollar ya America, 21.70 ho ponto ya Britain, 18.62 ho euro le 11.50 ho dollar ya Australia. Euro e hweba ka $1.16. Mebaraka Gauta e hweba ka $4,579 e platinum $1,840 e ounce e le nngwe. Oli e tala ya Brent e rekwa ka $89.20 bare. Tebelo ke hore rakgwebo Joe Ferrari Sibanyoni o ile o teka bopaki ka pela komishini ya matlanga e dutseng Pretoria ho seng hona. Ena ke ntlha e bileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Reka pakana ya di-tse pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong ha Ackermans fela.
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM.

0: ke bana ba di galala special ba ba paletse a Snoop Dogg and a Swizz Beatz a step ekhaya boboza le tot
1: ba ba ga ba ba ba o na na wetsa la
0: ba tu ba tsa ba ke la ba
1: tswela ke ke a botsa ka nne
0: ha ba re ba be ya mijafa
2: oh ba tsama
1: oh yes
0: so ba re se ba tlohela
2: nna ke nana se ba re a khona re a tsama he ba nna ha le satla re bona ho tsena tsa mmino
0: e o tsama ona ho nga
2: ya o tsodi nga tsa khajira ka mabedi ba khatlela go bararwa the biggest one in 5 tsa kwa breakfast show ho le se di FM show ba mabedi fela betsotso fa le tsora ya borobedi
3: ha ho supermarket e chipi ho feta you say ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlaiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntsengata vumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 fela levelo pack ya maleri a lovis ka 139.99 pack di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026 so fosiki di solotsana tse toma le tse di ntsengata ha you safe fela mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
2: Shaba mabere betso tsoga fela tsora ya borobe di the biggest one to drive to a breakfast show ah okay la bohlano tjena re batle thotsengata wena mabere wa le Serie FM ei khone ga tlamile ke ba le moetu wena thwasa
0: wa ga bo ntate ba tlo re hlaisa
2: pere hlae
0: o ba tsebe o ngola report o ne ba le
2: teng ya ka nete mabere no tsaletse go tloba le moetu ka kwano ah o re ntse ntwentle hampe ka kwano a fitla
0: simpiwe dana
2: o tla ke mohla gona ng khaitse di yakwa
0: ka nete
2: a re ke yona tswang a go shapuwe ke nako dire Ah, para tanto
0: no acaba.
2: Hop. Ha re kwala tswa. Re le mo jetse e sale le ga ba ga mo potsa le
0: mo ba. Ba.
2: Ah, sa ya pi.
0: Ai, mama.
2: Ai, ya le ga itse ya ka le le. Hop, ke kwala.
0: Tate mo lwa ona re hot. Wa ka ona re dead.
2: Ke kwala mo.
0: Ke ho botsa ya mona mo.
2: Ke sa.
0: Jackson.
2: God.
0: Ona re dead. Ya le wena ho ka re dead ya go o re dead tune. O re dead tune.
2: Wa mo tell. Ke ha.
0: O re dead. Hun. A ka taba re dead.
2: Yeah. Ke ha. Mabedi a ka mabadi mabe a na fitla he moetu wa rona ka nnete bona joni tshe hle mo tshefoko e sale ba lowa o tswa bekeng e fitileng a ga beke bona ga maobane ga mohopotsa ka bo mabadi mabe ke no tsona tswa
0: e ga re puthe camera tsana tsa gona ngwane tshole ba bona ana a gona mathe
2: sentle mabedi gege kwedi e fela manta ha tse re botsana le thwasa hore ao ba le ba sa ikenye ka labohlano tje a ke re ba tsi ba rena le ma thwasa she ba nthotsene mabakanana rena le mabaka mafelong a beke
0: boeng so
2: e ka ba mikiti e ka ba mikiti fa paneng ka ba bo mafu bo e o na hana ene sena o thusa hore ha e fela manta ha kgwedi ba thumpe ba patalela bohlano hore ba kgone o kwala mabakana mafelo a beke o ba le manta e seng letsatsi fela le leng le setseng wa tsiba re a e tlhoka ga re ya mafelo mmamedi a ke tsebe wena o reng kapa ya re thusa re tlereng ke gantle ya kgwedi fela ka manta o ko re letsetseng ke re tlotle fela ka labohlano ke re letsetse re itlotlele fela ka labohlano ore o e bona jwa nna ke re batho re na le mabaka a mangata e leng gore ka nnete ga e le labohlano je e ntse e tla go wena tšheleteo le ga e tla ka manta ha ke bone ka nnete ka etsa phetoo efe kapa efe ya ba ka e kenya ka labohlano ore o kgone o sebetsa
0: e etsa phetoo ge nna ke bue jalo ka monga kgwebo tšhelete ga e dutse ka akhaontong ya ka go fitlhelela tsatsi la o qetela le e tlhokang e dule teng e botlhokwa go nna gore femes ka kwala tle ke kgone go patala ka mantaga ga e ka ya tswa go nna pele go nako ga itsedi ya ka feme ka nna yawa
2: matsatsi a mabedi fela moqebelo le sonta
0: matsatsi ano a ka dia feme matsatsi a mabedi ao a ka dia feme
2: ga itsedi motho a etsetsa ngwana mokete go sane ka papa
0: ke
2: ka pa hona le batho ba bana le ba tshwere le lepato ho sane
0: a ke re insurance
2: tsa tsena ene ka sebetsa ga
0: itse
2: hona lo re emele man intse e tla manta
0: I am hape ke hloka ba sebetse be ba felletse ka manta go di a fela ke ba hloka ka o fela ba theoetse ka ba kutla ba gatetse ba gotse ka la bohlala
2: no magu a rona a krema magu a rona a krema ba shaba ba bela ba sebetse fela ba se go fela tso ra ya bo robedi the biggest about the drive ta khoa breakfast show on the city fm re go tloma le city fm di bela
4: I'm not going to be able to do it. Baba kamanga tanta to tele bana ba ntse ba ba bana ntse tsena ta se ba di hloka pele manta ke tle tsana le ku rumza ra ha pele manta
0: ha e ska ye tsa ka manta ye tse ka la bohlano la di 4
2: ha e khona tsa se utlwa le ho le jwang
4: ah le ho le ho
0: hey ske la ja ho lo mafelo nga na be ke ske la ja ho
2: tete mpenga go la loetsa go tsa ka bosa ka le saimela manta ena ga be ka
0: thank you dad
2: Ah, Makwana.
0: Thank you, Papa. Mama, do my end, man.
5: Hey, call it ready. Maro na dumela.
0: Nta telekai.
5: Really.
0: Ah, come how?
5: Ah, tasa.
0: Ah,
5: ilukile, ilukile, ibe manda.
2: Ah,
5: agrikete, 30 days.
0: Hey,
5: so how long you see? Is it 30 days?
2: Hey. Na na
5: kada
0: get 30 days tsela 30
5: days ha ona a ya korte a etsa nix
2: na ke shebile mabakana a moqibelo le sonta wa utlwa o soge ka bo di cruise ga ga beke montate ha e ha ntlenyana man
5: eh ha o e reka ga
0: beke nga ba ke na thapelo mafelo ga beke
5: o e reka la botlhano
0: thank you ntate la di 4 thank you papa
2: a kona wena o ka ngira go tlopela ka thata a kona ba nna
0: ya ha o tla kena ne
2: Oh,
0: no. Card. Come on, doubt. I will not
2: take.
0: What are you doing, man?
6: Oh, Tasa, the Cardas.
0: Shampoo, Juan.
6: Hey, Tada, so, Nagiri, Kidman, and the Card. I'll come in back in the Tekalab plan. We can talk about our food and the wheel.
0: Ah,
2: Requal, repetch a page, a man in the man.
6: Repetch a page, Mabaka, Amanga,
2: Mangata, Maba.
6: Yes, Manta Mun.
2: Ah, le nna ke
6: tsena
2: ene boss wa ka ke shebile hore manta ha
0: o tla after tears ha re leaf are after tears o tla mo fua ka tetse ke re mo bua ka sifuba
2: a ya le lwela o tlisa ditaba nna le ke ka tla le hantle bo go khosa ga re ka hantle mafelong a beke
6: weekend mabaka a mangata weekend o tsa ka tlamela re die tse weekend ka kwale mabaka o tsela sala manta ha
0: o tsebe o ya after tears o tsebe o ya after tears
2: ai le nna ke alla
0: o ka ke o ka mo jele te aba na ya nte thank you and one is
6: thank you ke
2: tsika botsa ke sha botsa ba shoma ba bele ba se sibile metsotso ka bora ora ya bora bedi le se dubela ai ai khona le se dubela Hey!
7: Wa khone.
2: Ye khone go siame.
7: Re tso go tsa mo.
0: Ke denda re.
7: A ye a di tswane ke yone, ke yone khone le wena o tswa. A ye ke go tsheka di tsini pa pa. Ke na next week. Ai ai.
2: Aba ya melwela.
0: A khone. O re ife di le papa.
7: A si ke patale ba di baba. A di.
2: Hai mare chelete le yona munna.
0: Wa hopola ka December. Wa hopola ka December ane ba khotse ka di 16.
2: Hai hai hai. Nalse ke go tse ke go moteng, nalse ke ba di 25 le batle man.
7: Ah ke tsono, ke tsono khada.
2: Jwale ba ka
7: 31 ka mo foki 1 ke go ke tsha o tsa wa tala ma go tswana.
2: O mpo ya me le bona dagam. E
7: go thata go nna. Mara go siame re ke go tshela go e kopile re sa bona go tshela.
2: Ha ngkhonne lwana di 26 27 matsatsi a maga go fela ngkhonne.
7: Ngkhonne bo tata ke hore tete re jela motse ha ya tsama.
2: Hey go tsama ke tsama.
0: Ke tsama. Ola ola ola ola.
2: 25 26 Junior wa kiteka ka jeno mfana akabanna wa hola Juni ma Juni ah munna ai khona hle mona o hola o bona tsedi sengata ngata ngata sedi le 17
0: yo
2: 17
0: kada
2: o motjelelo ho mfeta
0: ai ai ai
2: o ya meti ke mo setla
0: ai ke a
2: mfana ka mari fana ka
0: hle mona
2: o hola bo di go ba ro hola.

0: Shoba ba bere ba se ba hlare fela betsotso a gele bile tsholo re gale ya Borobong African Roots come ra go bana le Bucks tsa o qetela Shepard
1: Tipopa le serie fe la ditia pa
2: mamedi wa tshebeletso le seri ya fema ke boela go amoele hle mehe ko tsebise go ha ka mora metsotsongene mmedi metsotswane mmedi me gago ge tlabe re bua jalo le Renier re mpapele ge fetela ka mona ka o Renier ha ke go tlhalosetse fela go diteng dipapadi ka mane ka England ka jeno Crystal Palace eng kana jalo le Manchester City a thusana ka moqebelo ke moteng Liverpool tla isano le moletlase le Nottingham Forest Coventry City bankana le bana ba le ba Hull City Bournemouth e tla kopana jalo le Everton Highly special na ibuza ni dipotso le Newcastle United. Erika sonta Chelsea itabapala jalo le Brighton, Leeds United ingane le Brentford, Sunderland itabotsana dipotso le tlhopasane sa Fulham, ha Manchester United yonaita ngane le garagara le Ipswich Town. Ira ntho saka ditsama mona medi mathante ke mamedi ke kutlwe. Re ne runa bilantsa ganna mona ke a kgola ngwana mme banna o ya kae kae me mabakeng pa he ke tla mofumana. Re ne re go tsola ka ngwana mme.
3: Ke go le bogatle. Lucky,
2: go go tlhosiame. Ah, re siame wa rra. Re ne re a go njwetse ngwana mme papa dikena e matla mme ke tshepa re ra se u bone diphoso tse ba di entseng bekeng e fitileng. O e bona jwa?
3: E to title na e to na papa di e bokete e to tsamekelwang ko Motsekapa. Se tlhopha sa the All Blacks ba kukile mekgatla ene rona re tshwantse re baakanye mo re editseng diphoso teng. Me ga o ka lebelela ka mokgwa o Russia a kgethileng setlhopha sagwe ka teng and ke itumelela go bua gore Siakolisi o boetse mo setlhopheng kana ne re tshameka o kare ga rena leader ga rena motshwara teu ko pele ga rena motho o buang le referee mo motshamekong o le wa ko Ellis Park and ke sone seo tota ke role ya ka e tshamekang pila ene Siakolisi re bona e le gore go fete o tswe thata mo di fly halfong gore pola a tsene gore go nne le motho o kgonang go ragela ko dikoteng ga e le gore dintlha di teng and ke a solofela gore ba tla tsaya dintlha bone ba editse diphoso ba kry-a dintlha fo pele ga dikota ba sa di tseye di ba fiwa mahala tota ba sa di tseye dintlha tseo ke be go na le phetogo e tona mo motshamekong so ke a solofela gore dilo tse dintsi di baakantswe re na le kgobalo mo go Cheston Colby me Hooker o tsena mo mannong a gagwe and tse dingwe di santse di siame ke fela diphetogo tseo tsa scrum half le fly half tse di diragalang ka Rainer go o tsenang le Pollard o tsenang gore kgone e nne ka pela fo moraga ga sa kanalang kope mme tse dingwe tota ga se diphetogo tse di kalo-kalo ke fela gore ga siam Thandakolisi a le mo setlhopheng e ka fetola dilo tse dintsi
2: re ne ra qetele nna le wena ka pejana o bona gore papa di e re tla e tlhola ge le di-Springbok kapa chan
3: ke bone e le one motshameko o re tlo boelelang mo go one o re tlo ipusetsang gore mathata a ne a diragala ko Ellis Park ke a feng go tshwana fela le gane re tshameka ko Eden Park mo jareng e fetileng mme re latela bone ko Wellington and ko Wellington ke ga setlhopha sa Aforika Borwa tsa se boeletsa dilo tse ne di diragala so nna ke nagana gore Aforika Borwa e ka kgotsa mollo mme ya fa bana ba New Zealand de thupa mo motshamekong ono
2: re ne re ra ko le boagolo o be le mafelo a beke a monate ngwa leso go tla boela re bua gape le wena ka bekeng e tlang
3: ke go leboga go menagane tlhelelake
2: ke kamoso mamele ke ena re ne re sware tsene re buele ena ge papadinyana ya rugby gore pheto o di entse rase Rasmus o bone le batlhankana le bona ba tsho ba ra ka nnete re bone gona go etsalang ga re dikotšhele ka matha ka tsena tsa Curry Cup ka jeno Lions e nkana jalo le Stormers ha e le Sharks e nkana le Blue Bulls a the ka moqebelo Pumas e tlaisano le moletlase le Cheetahs papadi ya Sonta e leng ya go qetela ke mo buelang tetlabeng kana jalo le Crickets mamedi wa tshebeletso le Serie FM o bele mafelo a beke ya monate a tlhoke tshitiso o dulo ntse o bolokeile o fitlhele be re kopana gape nakong e tlang mme re tshwa jalo bana re tshepetse go mogautla ge jaga le bana ba labeso re tlhaentse re feleletse ka manta wa beke e tlang o bele mafelo a beke ya monate a tlhoke tshitiso ke ota
0: Shepard
2: the disco dancer cheme
0: e wallan tateteng ko simona
4: Baby shower. Kile buile bana beso.
0: Sebo Charles Boya Holo Charles Boya mabedi tlo go hopotsa le eto la rona la bali huntso le jwalo fela ke batla go hopotsa ba mamedi ba ile ngore ha ba so qete go patala wa hopola hona le ba ile ba beletsa sebaka fela jwalo wena mamedi ha ba o emongwa ba mamedi ba tlang ka karolo le ton la rona la bali le nembana kgwedi ka di 31 tsa October ga tsa mae jwalo ka kopo hopola hore tefo ya hao ya o qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse le fuwa ka la 31 Phato 2026 ke manta ona ona etsa bonnete ba hore manta ona ona o hlo kwale le baka leno etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bulekehile ka o yetsa tefo pele o letsatsi la o qetela ka kopo letsatsi la o qetela ke di 31 tsa Phato 2026 manta e re yang wona hore o qobe jwalo ho lahlelwa jwalo ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le lena la ho leba ka mane ka Bali jwale gobane batho ba bangata ba e leng gore ba moleng gore ba tsamaye le rona ho leba ka mane ka Bali e tsa bonnete ba gore ga o lahlelwe ke monyetla ona gobane jwalo le kontraka ya tlhalosa gore ga o sa patale ka o tšhelete e feleletseng go tla e tsalang ka ena o e patetseng mme go tla kenywa motho e mongwe ga re batle e be e fitlhe moo di 31 qetella wa tseba ho rusetse ka bokae qetella taba tsa ho hopola letsatsi la ho qetela la tefo bakeng sa leeto lena la Bali ke la 31 Phato 2026 manta e re yang ho ona
1: Lesedi FM ke molelwa.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: o tseba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Mamedi mafelo ana a beke a dipapadi tsa bolo a lokiseditswe wena ho SABC. Labohlano ka 8:30 bosiu ke bua ka kajeno Bayern Munich e tla tobana le VFB Stuttgart ho Bundesliga ka otlolo wa SABC Sport Channel ho DTT Open View le SABC Plus Moqebelo ka hora ya bone thapama Bournemouth e tla kopana le Everton ho Premier League ho S3 di papadi tsa loto la bobedi lena tsena tsa di semifinals se teletse mpele tsa magaola gang ke bua jwalo ka tsa MTN 8 tsona di tla haswa ka kotloho SABC 1 sikukune United e tlatoba na le Orlando Pirates hape mika sonta Mamelodi Sundowns e kopane le Golden Arrows di papadi tsa netse kgolo mafelong a na beke tsohle o SABC Sport for the love of the game
3: mamedi pele re tswa re go hopotse hape haiba o mongwa ba mamedi ba tlanka karolo le tonla bali ka kopo hle go pola hore tefo ya hao ya o qetela ya chalet e saletse morao e tshwanetse le fuwa ka la 31 part 2026 ke bua ka manta o re yang hona jwale tsa bo nete ba hore se baka sa hao se bolokehile ka o etsa tefo pele ho letsatsi la o qetela me o qobe o jwalo ho lahlelwa ke monyetlona o ikgethang wa leto lena la rona la o le baka mane ka bali jwale ho pola letsatsi la o qetela la tefo ya leto ke la le baka mane ka bali ke la 31 part 2026 ke manta ona e re yang hona supile fela betsotso ka lebile tsholo reng ya borobo
4: le seri fm ke molelo

0: Sabela so ke le sedi FM Tagoa Breakfast Show. Amma mira sabela tswala sedi tsa opola hle hore leto la Bali la le sedi FM ke sold out. Rona re tsejwa ka tsejwalo. Ke bua jwalo ka tsabela tswana le sedi FM. Sa tsame tso tswe emedi e pelo hara ya brobong e ba ong ketika tsatsela o latswa lo hle. Jwalo ka junior wa nyako. Re re wena happy birthday. A ke tswa mona le nna ka nnete ke menana le metlana ke le baka mane ka Center City ka Imvelo Lodge. Yano o tla bo tshwere di gautse kgolo ka mono tsa o tlotla ma teacher Dr. Mamiki Maboya ka nnete o tla ba a tlotla ma teacher ipa botseng ka magabane ke thabetsa holo ho ba ba teng mo keteng o mo lo bona a le ka nnete ke galla hore ke ke ke ke ma teacher ka tsela ena le
1: nna ha khaitse ya ka re sepe mo sebetsu tla tsa mahantle ke a tseba o lo tsa mahantle ka se bakeng se se tle seno sa impelo impelo sa fa
0: ya ke le mone mega ftile beke
1: ke ftile khaitse ya ka ke le so bile o ipheta fela ke yona thole re bua re tshoge ka nnete ha ke makale ha o ya mesebetsi tjena ka mone ke se baka se se tle se tshwanetse se sebediswe mesebetsi ko wena o so tla ba bontsha ka mo wena o so tsiba di khona
0: ya khaitse ya ka
1: le tla lahlea le tla ka mona potang ka mona
0: e se kae ka re chef chef ke tla poster ke tla poster di jo tsa ne tsa tsa mantsi bu ya tse ke dikopana
1: ke
0: e tla di jo ke nna la o ka tsetsa nna fela
1: ba di khona Afrika bora ba fela ba ke ba mo nati man ma fela ba ke ba mo nati nati nati nati hey so ntla ba ke le ka mane ka Northwest ka la ka Stilfontein ka taka mono ka sonta ha kutile ba mamedi ba le sedi ba bangata hampe hona ka taka mono ka sonta sena ka mono no ka Stilfontein Northwest buko ni bupirima Afrika bora ba fela ba ke ba mo nati June o hole mfana ka mano bone tse ngata di le monta te mo di mo boloke o be le chelete enga tauto mfa yona ha hola o be le chelete enga tauto e fan nam pa
0: o ya mele na o so nyala mshimana ka ke tla o jwetsa na o nyala
1: yes
0: ke nna tla o jwe
1: yes boy Afrika bora ba fela ba ke ba ha ba a mo nati o tsona mkaka se di tseke betse ile
0: Amara tsabela tsala se di FM le nna ke la ka le ke monono kubai antla di mahlo ora ke ya borobong ena tsabela tso ke le sedi wa SABC di engwane moeti o balata batsena

Mamedi ne ke onketse Lennon Rich are I call it love e le shumele metso e mene ka mora hora ya borobong me mamedi are ke re tlo sheba hore na nna le wena re tlo tsamaya jwang metsosong mo gahlelong ona wa rona wa pele wa lenaneo la itlabolle mamedi re tla ke re tlo fumana senwelo sa tumelo ha re fitla mane metsosong e mashume ya mararo ka mora hora ya borobong mme metsosong e mashume a mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya leshome mamedi tla ke re tlo kena papadinyane ya rona eo re ratang mme ka jeno mamedi re tlo kena ho ena ya metsotswana e leshome kapa o tswile papading o re fa karabo ya hao ka metsotswana e leshome fela mme mamedi e ke tla nka ke kgola ba mamedi ba bararo ba bane ke utlo rona e be batla kgona wa raba dipotso seo ke tlo ba botsang tsona ka metsotswana eo e leshome athi re fitla mane metsotsong e leshome le metso mehlano pele re fitla horeng ya leshome o teng ragadi wa bana ragadi Pulane Maselwa ka lenaneo la bana la so hang mele hona mono he mamedi o ntse o na le dipale tse monnate tse bana ba ka ithutang ka tsona ha hulu di christian mo ke a tseba hore kana ko yeo le sense le ba buleletse mamedi ke le ka utla hore ao e bile mo sona le di wireless tse nyenyana tse bewang di classeng tsa bona mona hore hana ko ena e fihle ba tla ba mamele pale ya bona re ya le bo hahle ha re tsweleng pele hore bana ba rona re ba hodise ka tsela yeo batla ho tla bang bo bebe hore ba ithute dintho ha misoso hore nya le shume re tla fumana ditaba he mamedi ka mora hore ya le shume ke tla o fa hore na mogatlhelong wa bobedi nna le wena re tlo tsamaya jwang ne ke re kofe ho bona wa pele fela hore na nna le wena re tlo tsamaya jwang mamedi lefatshe ka bophara hey batho ba ba sithabetse maikutlo ka lifula mama Dolly Parton o bathong a nkhono Dolly ka botle bohle ba hae mamedi ka e motho no lwanne mamedi minong motho no olwanne ha se sibini fela e bile motho no tla hopola hore ke actara ha se actara fela e bile ke mmagwebo e moholo ha holo olwanne ha holo mamedi batho ba bangata ke bone sebile ba etsa ka ba ke motlae ha ke tsebe motho mo lemolemole mo mamedi ha bua ka Dolly Parton sansa hlaisa sifuba sena sa hae se setle saneng a lwanela hore sebe setle ka dinako tsohle ene le makeup a mosadi ya ratang botle ka tsela e makatsang e le shumele metsi tsiletse metsotso ka mora hora ya borobo Beyonce, Love on Top.

0: pela hao ha se mosi fela ke le bota le titaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo mme la be ha bophelo ba hao kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswa mmolong wa hlaha o tshela mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo emisa koloi ya hao ka polokeho gantsha mabone a temoso mme o eme ho fihlela ho bolokeile ho tswela pele ka leeto la hao qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba hao bona mme o bonagale marieng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: nna o a tseba gore gobaneng ausbabra a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la dj ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate je empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man me ausbabra wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso ache anna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mashesha gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: ke nako ya labohlano wa jackpoto ya loto labohlano ona o ka ba monyetleng wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ba medi ho 34 million rand ena ke tshelete mo medi e ka fetolang bophelo ba hang hang 34 million rand Shebella ke tsa halo ya uhulwa ha nomoro sa loto ka kotloloho la bohlano lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC me o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika borwa e ya mmamedi hle ke ri wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milioni tsengata papa di bapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 ka pa ho feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekaya
3: ke rata

ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya pele ya Samuele kgaolo ke ya pele mme re bala temana e le nngwe fela ya leshome le na le metso e mehlano mme yona ka thuso ya modimo ga re e fumane e baleya ka tsela ke ena empa a nna a fetola a re tšhe mongaka ke mosadi ya pelo e bohloko ga ke a nwa veini le a e le seno se bodila ke mpa ke ntse ke tsholla moya wa ka pela Jehova lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la ho qetela leo re kwalang kgwedi ya basadi ka yona ke kgathatswa ke mosadi ya pelo e bohloko ya leng ka hare ho tempele empa ba ka hara tempele ba sa bone tshehlo e moyeng wa hae ba ka hara tempele ba sa rapele le yena ba sa mo thuse boimeng bo a bojereng ke kgathatswa ke mosadi ya pepenyang molomo ya sabuhing eo puo ya hae e leng dikgapa re kopana le anna ya seng a fetohile semumu ka baka la ditsietsi tse mo apereng a kena ka ro tempele e ka o re ke mmolella ditsietsi tse nkgathatsang ga ke batle go bolelela batho gobane batho ba seba gobane batho dipelo tsa bona ga di tshepagale le ditsebe tsa bona go utlwa mefelo ya motho o teng motho e ke tla tshollelang bohloko ba ka go yena empa ntumelele mo mamedi ke re ka ro tempele o teng moruti o teng moprista ya sa boneng mosadi ya imetsweng tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le mosadi ya tsamayang kereke o le mosadi ya tsamayang merapelo empa go teng batho ba reng ga o tsholela go Jehova ba nka ore o tauwe gobane tsotlhe tseo di etsang ga o ba bolelele tsona o le kunutung le morena wa gago utlwa mosadi enwa ga a bolelela eme o re tšhea ka tawa empa ke mosadi ya pele o botlhoko e mo mamedi ya rategang le o seng gona go teng basadi ba pele dibotlhoko ee tshebeletso ena e kopana le nna le wena o keleketla dikeledi gobane pelo ya o botlhoko sefatshe le bapala ka wena lefatshe le o gwentse lefatshe le phuntse pelo ya gago o masobasoba empa boteng motho ya pela gago o ka mmolelelang tseo kgathatsang se ka bolelela ba lefatshe gobane ba lefatshe lena ga ba tshepagale o te motho e o tla fitareng ke tshepa modisa ya disang ka leswe motshepe motshepe le wena ka ga dikgapa tseno a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le maatla matshiso a mo ya go galelelang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.

0: na le pina e monate ka nnete. Tumelang hle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathe.
0: Tumelang le lona metswalle hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Ke a le amohela lenaneo lena la rona la bana. Helang, pale ya rona ya kajeno e monate haholo.
2: Sehloho sa yona ke sefe mme Mathepi?
1: Mme Mathepi.
0: Yeah, kani.
1: Ke se ke tatetse utlwa pale ena.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ho sebedisana mmoho. E mameleng he hoba e ya qala. Nkule kulube e ne e le metswalle ya hloho ya kgomo. Ka mehla di ne di dula di le mmoho le ho etsa tsohle mmoho. Jwale di ile tsa buisana ka se itseng. Nku ile ya re.
1: Ka nnete sena se ya makatsa mme Mathepi. Kulube le nku metswalle. Jwang, kolobe ha e rata ditshila ha kale, e kgona ho phela mmoho le nku jwang, sena se ya makatsa ka nnete.
0: Kananelo, mohlomong setswalle sena sa tsona, se theilwe hodima se seng se itseng, se setle, seo rona re sa se tsebeng ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona, ya ba nku e re.
3: Motswalle,
4: he?
3: Ha re batle sebaka se seng.
4: Kae?
3: Mo teng re ka kgonang ho ikahela matlo. Re tla bona fela hore na ya kae. Eya.
0: Ya ba nku le kolobe di a tsamaya. Ha di ntse di le tseleng tsa tiana le mmutla. Jwale le ona ke ha o se o qala ho dibotsa dipotso.
3: Le nkela kae bo?
4: Re se re batla sebaka moo. Teng re tla ikahela ntlo.
3: Na nka tla dula mmoho le lona. Nna ke tla fana ka boya ba ka hore re etse meano.
4: Nna ke tla aha ntlo.
1: Ke tsebile kolobe, ha ke re wena le ditshila le metswalle, seretse ke sona seo se ratang.
2: Ke se ke ntse ke ipotse e sale jwalo hore na ntlo eo e tlo ba matla ho le ho kae.
0: Jo, bana ba, atjhe, hobaneng ha le letje, molato ke eng ka lona? He, ha re mameleng pale hle hoba e sa ntsane e tswela pele. Metswalle ena e mmedi ya bitsa mmutla ya re.
4: Ke mosebetsi ofe o ka o etsa? O ka etsa ofe ngwana mosebetsi?
3: Nna ke tla batla duete hore re tsebeng ho ja. Ke nahana hore ke tla le phela le masutsa ka nako ya mantsiboya ha le sa phomotse.
4: Heee! Olokile! O ka tsamaya mmoho!
0: Jwale ke ha boraro bona bo tsamaya mmoho fihlela bo teana le kgantsi. Le yona ile ya qala ho botsa dipotso di hana ho fela.
2: Le nkela kae bo?
5: Ho le nkela ntlo!
2: Na nka tla mmoho le lona.
4: Ke mo se re tlo fela ho re sa tsena. O tsama ofe mo eta. O tsama ofe.
2: Na ke tla bokelletsa metsi ka molomo na wa ka.
1: Me Mathepi.
0: Ye kani.
1: Mona ke bana papa di fela. Gantsi ke la bona ka metsi mo longwana a a hantle.
2: Na ke ipotsa mogalo wa ntlo eo. Eo di na hana ngwe a o tena.
0: Au. He bana ba. A ke le ithuteng ho mamela dipale ka hloko. Hey. Mamelang dipale ka hloko hore le tle le utlwa hore na ho etsahala eng. Mohlomong le ona moralo o ntseng o bua ka ona wa ntlo o teng. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona, ya ba kolobe, nku mmoho le mmutla di dumella gantsi ho tsamaya le tsona. Ya ba jwale di tsamaya mmoho di le nne ho fihlela di teana le mokoko.
1: Le nkela kae bo?
4: Ke
1: tla la hore ke tsebe ho le tsosa o se.
4: Ho lokile he, ka sa rona.
3: Ha ke yeng.
2: Wena mogugu, ko tshepela mabaka a maholo. Ho lla ka nako ya o seng, ke ntwe mading ho wena. Ke go kalla le ha o ntse o robetse.
0: Yo. Hai Hloni. Atjhe, ke ne moo kileng wa bona mokoko o ntse o lla o robetse ngwanaka. Atjhe, la o le jwale he a re tsweleng pele ka pale ya rona. Metswalle ena e mehlano ya tsamaya mmoho ho fihlela e fumana sebaka se seholo se buleileng. Ba ile ba dumellana ka hore ba tla ikahela ntlo ya bona hona moo. Kolobe ile ya aha ntlo, nku yona ya etsa mealo e mofuthu. Mmutla wa tla le diwete. Mme wa pheya dijo ka nako ya mantsiboya. Gantsi ya tla ka metsi. Ha nako ya bosiu e fihla, diphoofolo tsena di ile tsa robala. Hoseng ha letsatsi le latelang, mokoko wa lla ho ba bolella hore jwale ke nako ya ho tsoha le ona ho etsa mosebetsi. Jwale nku mmoho le kolobe ba ile ba phela ha monate mmoho le metswalle ena ya bona ka hara ntlo ena ya bona e nyane ho ya ho ile. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Ke bo mang bao e neng e le metswalle?
1: Ke Nku, Kolobe, Mutla, Gantsi, Mmoho le Mokoko, Mme Matshepe.
0: Maikemisetso a bona e ne e le afe setswalleng se sa bona?
2: E ne lo ikaela ntlo, Mme Matshepe.
0: E ne e le diphoofolo tse kae tse neng di na le seabo moo kahong ya ntlo?
1: E ne e le diphoofolo tse hlano, Mme Matshepe.
0: Ke mang ya ileng a bua mantswe ya?
3: Ke tla batla diwete hore re tsebe ho ja.
2: Ke Mmutla, Mme Matshepe.
0: Ke eng seo wena o ithutileng sona moo paleng e?
1: Ke hore kopano ke matla, Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle, Mme Matshepe.
6: Lenane o lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedine ke onketse Natalie Cole are rest of the night au ragadi wa bana ri a leboga hle ka lenane o le monnate la bana la tsohang au e monnate pale jalo ka matsatsi a mang re mamedi ke etse tsena pele ke ya ditabe
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: mamedi ke Musa o tsamaya le Robi Malinga bare mthande e robedi metsotso ka mora hora ya leshome ere mamedi ha re kena mogahlelong wa bobedi tsena ke ho hopotse fela hore metsotso ya leshome le metsotso mehlano ka mora hora ya leshome re tlo kena se hlong sa rona me re tlo bua ka taba ya ke batla o kotlo ng arulela kapo o arulelane le rona mohlobo mokete wa baby shower o tswang ho bona ke eng e ikgethileng e tswileng e o ka re qoqelang ka yona o re arolele yona e monate e ntsha e o ithutileng yona moketeng wa baby shower o nongwile ho yona ha o finyana tjena mamedi ba dintho di etsahala ke re letsatsi le letsatsi dintho di a fetoha letsatsi le letsatsi mohlomong dipapadi tseo di boneng di bapalwa mono mohlomong tsela eo ba neng ba yentse ka yona mohlomong dijo mohlomong deko mohlomong di botsamaisi ba yona gore tsamaiso ya yona ka mogo ibileng ka teng baby shower yo tsong ho yona ha o finyana mamedi a re bue hle o tsebe ditlo etsa hala ke re re ya nakonye futhumetseng e tlo ba le mikete mengata ha ho le yona ene ya di baby shower ke bone maria tsena hle mamedi mikete mengata batho ba sa yetse lale ha re ke re qoqe hemo mamedi wena mokete wa baby shower o tswang hona ke eng to ye we boneng hopola hore metsotso nye mashuba mararo ka mora ho raya le shome etlabele mane mo re tlokenang segotleng sa rona sa bophelo ka jeno ke itse tla tlo sheba mafu a ka tshwarang bana kana ko ena eo re fumanang re le batswa di re sa tsotelle hore ba ye di enteng tsa bona ka tatellano ka tsela ene pa hetseng ke yona taba bohlokwa he mamedi re tlo ibuang ke ka mogomo gatlhelo wa rona bobedi wa lenane wa itlabolle o tla tsama yang ka teng baby shower baby shower baby shower nqoqele mamedi re qoqele re utlo rena wena o ile wa ya baby showering e jwang ke nyene nge ngetile ke nyene sa tswane le dintho tseding ke nye o e boneng e o e ratileng dijo ka pa eng ke atla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali seri ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ka mora braai eo ya sontae monate, o ipolela hore ke tla hlokisa breast and dosa. Ka ofela re a tseba hore wa ithetsa. Hobane ka lehlahlamang, mafura a ile jwalo ka concrete ke re le stilule ha se bone letho matso ao a sebetsa hona e kang ke a motho a laolang sephethephethe robotong e robeile ha mafura a le thata jwalo o hloka ho matla ho fetisisa ka sunlight ultra power o fumana matla a menahaneng ha hlano a ho thefula mafura e sita le metsing a batang sunlight ultra power e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo
3: ke phato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
0: mamedi ako ntetsetsehe re ke re tlo qoqa o ko nqoqele ka mokete wa baby shower o ile ngwa ya ho ona ntho ye ikgethileng e ile ngwa e bona e senyetsuwa matsatsing ana a hona jwale e sa tshwaneng le a wena mohlomong o kile ngwa e bona na go nye fitileng tumele voice note nomoro ya 0797585066 ka pa ntetsetse ho 0860003084 ntetsetse hona jwale mamedi ntetsetse hona jwale star healer nomfundo mo hamba nami

0: Hetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Mamedi ke mesoso e mashuma mabedi na le mesembedi ka mora hora ya leshome ke ntse ke buisana le wena he ke batla utlwa hore na wena e o ileng ho yona baby shower ke ya mofuta ofeng wa utlwa batho sebile balelekwa lwa leng babedi e le hore ba etsa ntho tsa bona tsa bomme tse re di tlwaetseng tse re di etsang motho a ga a le letlolo ya mosadi wa ka jwale Lesedi dumela
2: dumela le kae nna
1: a monate le kae rato laka
2: bona se re ya bedisa wenya ya mokgotsi wa ka ga re fitlha mo ne re mojeketse ke ditsana baetse ba tsenetsa bana tsena e nyalenyane so go na le chocolate re nka chocolate na ra cutter re tshela ka moo ka gare ga re fetsa ka moo re tshela go na le senomaphodinyana sena se bitswang keng jadi ke se bitse ka lebitso
1: ee ga fela se brand
2: ee ginger age oe bona ka
1: reeee
2: re tshela ka moo ausesboshe e ne re ga a di-presente tsa rona kaofela o ne o tshwanetse a bue gore ena e tswa golele ena e tswa maga ka fosa fela o tshwanetse le o nwa ka mane and-e ka mola ka pitsanenyane ga o bona chocolate ele o tshwanagana ke poje ga a so kgathisa le ngwana batho o kgata gotla gantle ga ntse a phamisa fela wa phamisa gore ena e tswa gomang ha fo sasela o tsantsa le lwa
1: a ka mana ka tsane
2: ai a sa kapi ka ma ho le mona ke mo pentile ke mo ntse ntse ni le ha ka ba ke imo
1: ya se
2: ma ho le mona
1: eh
2: ma he a u ka mona ke na le di present ona le e ma jole hana hana ntshile go tlo ha ke fo sa mo dilo na ka mo o fihela o ntlo gore a mana ha se ntheo ha se se ka mona ke dinki e tshepe chocolate na tla se mana jole se ka ga ke ntheo
1: to ntho tsa baby shower ka nnete di batla talente ko go go be monate ke lebogile le rato laka
2: asemoe
1: o batho babedi ntho tse monate akanakana ke itse le wena o tlo o qoqele nna ke utlwa rona e be wena baby shower o ileng wa ya go yona ga o finyana e o ileng wa bona go etsiwa ntho e fapaneng le dintho tse ding e be ke eng ntho tsena tse ileng la di etsa tse ntseng go be monate Lesedi FM dumelang
3: le kae mme
1: re teng tate le kae
3: ka mogago ke Lesedi FM
1: eya ntate
3: eya mme ke motshweni monane
1: ntate motshweni sentse ke utlwa fela gore ga o tabeng ene re buang ka yona ke kopa fela go tshware ganyenyana fela balo o kotle ka thoko ka mona ya tsa motho ga kena o le setlong se ntse o utlwa fela qala gore e na se tabe ene ke buang ka yona mona wa e utlwa fela gore a se yona taba ena ere mamedi ketle ka mona ke utlwe gore na e be o reng mo mamedi ka mona
4: Hi, boys. How are you? Kapao. Laba tsa bantho ke bo le seng ifetile keng. Ke rata ba le mo ile gore ba tlotla ba tshela di balloons tsena nang ka ga something ne. E be le ne he. Ba tlotla ka ofela ba tswa tleng go baby showering ha re tsebo re na ngwala ke ngwala mshayana o ngwala ke ngwana wa nyana. So that time di balloons tsena ha di tswa ka ga ntone di go poof. And then di ha be le kwa ya ha be le ngwana ngwanana go bona di balloons tse di ba pinki. Ha le ngwana mshimane re bana dibaloletse di ba blue so na I find it so interesting ke rata ha yita jalo so yeah man somewhere ko baby shower mo kile ka tsama kile ka kwanto e ngatlile ka fela ka ba surprised oh okay ke ngwana ngwanana then yeah thank you sponge ke titi
1: oh didi ke rata lentse la hao jwang hle ona le lentse le monate jwang fela ena e o buang ka yona di ke ase ke gender reveal mono ke teng he mo re tlotlang mamedi re tlo bona ngwana gore na re tlo tseba gona ngwana ke ngwanana kapa ke moshimane re qala ka yona pele gender reveal ko go mamedi yona jele generetsa mekete ka mekete ntho e nngwe le nngwe re etsetsa mokete no re bitsa gender reveal re tlile mono fela mamedi gore re tlo tseba na ngwana ke eng ga re gotla mono he re tla baby showering he re a sebetsa lefatshe e ba shuma mabedi ala le metso e supile metsotso ka mora hora ya ya le shome re ke utlwe mamamedi mona rena e be yena o reng
5: morning bongile ka ke teng hey ke me matsatsi bongi nanga thaba haholo ke batla ho ba copycat because re tobana le yona ka di 3 tsa October a ke ba kene ba mamedi and then ke batla ho ba copycat nna hona mo ke ntho special e leng hore re kae creator mo e watla ka topic e nngwe he okay bongi thank you
1: ke le bo halagato laka
6: dumela hla se boshi dumela bo phela khaitsedi yak se boshi ke nne totla ntshagala ya gola he ke le nane o la bomme ha ke di batle ntho tseo ha ke di rate ntho tseno ba batho ba matsatsi ana ba pelo di bohloko ha ba bona o gona o phela lwana la pala hao ha ba gate go tswelwa le meno ha ba ntho eno a sa e hlokomele o tla di etsa ntho tseno di sentse la palaka di be bishawa di sentse la palaka kore ke tshaba la motho a ntse a bua ka yona ke di hloile ntho tseno ke di hloile
1: Ah, che papa, rona ra di rata ntho tselo di bunate. Rona ga di rata ntho tselo di bunate. Hello bongi ke male hlo ka mona ka Pretoria. A rena ke le ka bona ho thwe entrance ke wipe one packet of wipe. Ka mora mono he ke ona re tatlang re tlo bua ka present ka morao. Kore hantle ntle ke o kena monyako. Tikiti ya hao ya o rulo kena baby showering o swantse o tlele pakete ya wipe. Oh, aike. Ai, mamedi ra sebetsa. Ai, ra sebetsa. Ere he mamedi re beye fielwa ni mona taba ena rona kana ke nngwe re tla ke re tlotsella pele ka yona ke le buile ha ho lohle ho ba mamedi bohle ba gonne ngo kena ke le buile le ho wena hle ya sa gona ngo kena ya ntse nga mametse fela. Alela ping ke le buhile ke le boha ere he mamedi re tlo kena segutlwaneng sa rona sa bophelo ke nka pina etlaka Luther Vandross are power of love.

0: Luther Vandross a o tla ntse monate mona mamedi are Power of Love re kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo hopola mamedi rona ne o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives Sekwano ho le City FM
1: Watinda ba fas Watinda
2: ke phato go ile o kiteka boitelo ba basadi ba ho lwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le sedi FM le phaimisa meho ya sebiti sa bona ke molelwa
0: Mamedi le fapala bo pelo le fitness le du haholo go khotaletseng ba ahi ho isa bana ho lofumantswa di ente me le fapala bo pelo mamedi le bolela hore lenane la bana ba tliswang ho lofumantswa di ente le bonahala le phahama nyele le busiu jole dipalopalo di theohetse di presentense mashume a robedi yana le metso e supileng tse ileng tsa etswa ka selemo sa 2021 ho fitla ho tse mashume a tsheletseng ana le metso e supileng selemong sa 2025 me kgweding ya Pherekgong ka selemo sena sa 2026 ho bile le sewa sa mokonyane naheng ka bophara le ha o le jwalo boikitlaetso ba ho entela bana bo bonahala haholo lehlakoreng la batswadi le sankelwe hlohong ha jwale re tlo buisana le wena motswadi mohlokomedi wa ngwana teacher dikolong dikretseng hore le tlo mamela hle hore na ho bohlokwa ka kangwamedi hore bana ba iswe holo entwa ke tlo buisana kwa no le monghadi Foster Mohali yena ke sibuele di salfa phala bophelo provinceng ya Gauteng ntate Foster ke o amohela tsebeletso ya lesedi dumela hle
3: re go le go ke dikime di tsene ba mamedi ba se se sa mamorato a sale tsedi o tsene ke phoso le hanyane ke se buile le sale fa phala go phulo go botle naga ya Africa kwa Kapuka
0: re re le boha ntate Foster hore ebe o bile moeti wa rona ka jeno me re lebeletse re tlo ithuta jolo ka o ye o yetse ka dinako tsohle
3: ke lebo
0: ntate Foster le fa

0: lela ka botshata bona ba dipalopalo tsa bana ba sa iswing di enteng ebe le fumana botshata bo bobakwa keng
1: ka nnete ke rata go ntshisa gore bjalo ka lefapha la bophelo bo botle mo nageng ya Aforika Borwa re ngongoreile kudu ka dipalopalo tsa bana bao ba sa kgotsa moento e leng moento o ka ba sireletsago kgatlhanong le malwetse a farologaneo malwetse a go tshwana le measles malwetse a go tshwana le rubela le diphtheria e leng ngwana malwetse a leng kotsi kudu mo baneng ba rena so ke ka fao re re o batsadi ba bana batlhokomedi ba bana setšhaba le malapa a nkeng re dibe gore dipheto tseo re dinkao re nke dipheto re lebeletse maphelo a bana ba rena jalo ka le rena ge re kula a re nke sebaka re yaona ko ditliniko le di-pharmaceng re go ja moriana so le ka sebaka rere a nkeng re dire gore dipheto tsa rena e be dipheto tseo di bolokegileng o maphelong a bana ba rena kudu ke wa tshwana le yona meento ka gobane ngwana yo mongwe le mongwe a belegwa o kgwetsa moento ya mohutahuta morago wa kgwedi ke tshelela o a bua gape a kgwetsa moento o mongwe wa polio morago wa kgwedi ke dibeke tse lesome a bua gape a kgwetsa moento ya go farologana go tshwana le bo diphtheria le bothatana jalo so e re and ebile yona schedule yona ya moento ya bana e ya kgwetsagala gona ko di-cleaning card tsa rena o ba tsona ke road to health booklet ore ge ngwana o a na le dikgwedi tse a na le beke tse so moise tleliniki ya gausi a kgotse meento ore yona e kgone go mo thusa o lwantsha malwetse a o farologaneo ebile gore le ngwana a gole a tiile mo mmeleng le mo bophelong
0: jale ga re sheba jalo ga re bona gore dipalopalo di ya phama tsa baswadi ba sa tlising bana e be ke diente dife tseo e bang di botlhokwa gagolo tsena tseo re di shebileng tse ba sa tlisitseng bana ba bona gagolo-golo tsena tse ba kang mafu
1: ke diente ka go tshwana le polio eo ngwana a kgwetsago ka molemong re bolela ka diente tsa go tshwana le ba re ke bo dip ya go thibela malwetse a go tshwana bo diphtheria diente tsa go thibela malwetse a go tshwana le bo tetanus diente tsa malwetse a go thibela malwetse a go tshwana le bo rubela le bo wena ke ka fao nako yona e re bua so mo Aforika Borwa o na le phunye a malwetse a measles malwetse a rubela di district oba di maselo ao a fapaneo mo Aforika Borwa di-provenceng ka moka so ke ka fao e re ya ko dipetlele tsa rena le ko ditleliniki tsa rena re kgwetsa gore palo ya balwetse ke bana ba bannyane e re kgwetsa ande re lebelela ditleliniki dikarata tsa bona tsa ditleliniki di bontsha gore bontsi ba bona a sanke ba ye ke ditleliniki bo kgwetsa meento so ke ka fao ge bolwetse malwetse ona go tshwana le bo measles le bo rubela a phunyega bana maphelo a bana ba rena aba a le mo kotsing wa bangwe ba bona ka madimabi wa ba disabled a ba sa kgona o sepela gantle a ba sa kgona go bua gantle a ba sa kgona o phela gantle ba bangwe ba bona ka madimabi ba tlhokagala and seo ke seose re ngogore ya go kudu yalo ka kgoro ya tsa bophelo bo botho rena why batsadi le batlhokomedi ba bana re tseba gore yona meento yona e ke yona ko ditleliniki tsa rena mahala ebile ke ye bolokelo re sa ba iše
0: jale ke le ka utlwaganyane o ama taba ya gore ke ntho e anetseng dipetlele ka bongata fela na go na le di-province ka o otloloa tse o bonagalang e tlile ka re lena le mathata a magolo kapa ke ntho e anetseng Aforika Borwa ka bophara
1: seo ka se sebaka re bua so o ya le ka dipalopalo se bontsha gore di-provenceng tsa go tshwana le province yona Free State provinceng ya Western Cape province ya KwaZulu-Natal le Northern Cape le tse dingwe di-province ke tsona di-province tseo di amilwe kudu ko phunya a ona malwetse a go tshwana le measles le yona rubela ka setsebaka so and seo se ama bana le dithuto tsa bana bana ba gonya dikolong ka gobane ge ngwana a kula o tshwanetse gore a nne gae until a fola so seo se ra gore ngwana o tla boela morago tsa dithuto tsae and se rapeletsa le batswadi gore e ngwana ga kula ga se gantsi ba bangwe ba batswadi ba na le batlhokomedi ba bana le bona ba rapeletsa gore ba dule ko malapeng ba tlhokomele bona ba bona le bona seo se ra gore tseo ditiro mosebetsing ya bona ba šalela morago
0: ya jale e nngwe e ke eng ke bone ntate Foster ke ena ya batho ba ba nang le tumelo ya ya hore bona bana ba bona ba keke ba fumantswa di ente ka lebaka la baneng ba dumela dinthong tse itseng na le kopana le ntho tse jalo le ka nnete mme le tsa jwang gore bana ba thuse le maemong ao
1: ya ama wa amabaka ao a dira gore bana ba tsike ba di tsona ko di clinicing le dipetlela ba go tsena ento ke tsona dilo tsa di tsa tumelo se dumedi ebile le tsa setso ba bangwe ba rena bana ba rena ba tla ba ya batla go tsa thuso ya tsa maphelo ko dingakeng tsa setso a re na bothata le ditumelo tsa batho le dingaka tsa setso empa ka re tseba le rena ba bagolo ore nna mogale ke be ntate ke be le dijara tsone tse ke na le tsona dikgweditse tsona meento ka moka yona o tla o fitlha ke fetsa so ke ka fa ke kgone go gola ka tia ka bantate so le bona batsadi bao se se re makatsa gore le bona ba gola ba gweditse meento ka go fela yona how otherwise ba bangwe ba bona ba nne ba tla ba sa phele ka tsatsi la lefono so ka ditumelo le ka dijora ditlhompha bjalo ka mmuso bjalo ka lefapa la kgoro ya bophelo bo botle mara rene go batsadi go batlhokomedi ba bana o malapa o setšhaba a nke re šomisane le puso o ka godisa bana ba rena re re ngwana o godisiwa ke setšhaba ngwana o godisiwa ke setšhaba ke ka fa gore a nke re thušane le kgone go godisa bana ba ke bona baetapele ba ka moso mo setšhabeng sa rona sa Aforika Borwa empa gore bape baetapele ba ka moso ba tshwanetse go godisiwa gantle ba kgwetse yona meento yo e farologaneo gore ba kgone go gola ba tile ba kgone go ba mebele ya bona e kgone go ba strong against malwetse a go tshwana le yona di-measles ebile malwetse ao meento e le gona magalagala ko di-uniting tsa rena
0: ee ntate Foster jale ke na le go ba le gwao ka batho ba dulang dibakeng tse tshwana le bo mahaeng gore na ntate Foster re etsa jwang gore re ba fihlelele re ba fe thuto ba tsebe bana ba bona le bona ba kgone go fumana diente tse tshwanelang gore ba di fumane jalo ka bana ba bangwe
1: ya motho yo mongwe le yo mongwe yo a ya o ditleniking tsa makuru batsadi ba rena baoki ba rena ba bona motsadi a tlisitse ngwana ko ditleliniking sa mathomo ba lekola karata ya clinic wa yona road health booklet ba checka gore na ngwana yo a ka ba a gweditse meento ka moka yona na if a sa gwetsa meento ke ka fao baoki ba rena ba rutao batsadi gore ke re koba ore o tlise ngwana ao kgwedi e so ka tsatsi le so a gwetse moento o so wa go thibela bolwetsi le so mara re šomisana le mo mekgatlho ya setšhaba baetapele ba setšhaba makhanselara baruti le magoši le a mangwe mafapha a puso a go tshwana le mafapha a thuto le mafapha a tlhabolo ya setšhaba yona social development ore e re ya ko setšhabeng re itsa ditirelo ko setšhabeng re tseka ra isa ditirelo tsa kgoro e tee fela a re šeng ditirelo tsa maphelo a re šeng ditirelo tsa thuto a re šeng ditirelo tsa social development tse dingwe ditirelo tsa puso so ke ka fao bjalo ka kgoro ya bophelo bo botle re šomisana le mafapha le mekgatlho ya go fapanafapana re šomisana le bona bo SABC bo Lesedi FM le tse dingwe tsa mekgatlho tse dingwe dingwe diostation tsa ko magaeng ka gobane ba bangwe batho ba ko magaeng ba mamela kudu Lesedi FM le tse dingwe di-community radio gore re kgone go ba thusa re ba mmatlafatse ka thuto ye botlhokwa gore ba ka iphirisa jwang ba šhiretsa bana ba bona jwang kgatlhanong ya malwetse ao a farologaneo a re phela le ona matsatsing a legolo
0: mamedi ke metsotso e lesomele metsometlhano pele re fitlha goreng ya lesomele motso o mong e re fela ke nke pina kwano pele re tlo phethela ditaba tsa ka le ntate Foster ke tlo nka mngobi yazo a re ntlantla.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: E dula hantle metsotso e supileng pele re fitlha goreng ya leshumele motsomong mamedi re ntse re na le monghadi Foster Mohale yena ke se bueledi sa lefapha la bophelo. Re shebile taba ene botlhokwa mamedi ya kotsi ya go se entele bana e ka ba efeng, jalo ka re tseba gore mamedi re ile ra bona mafu a mangata tlhasela diprovense ka o fapa-fapana. Mamedi a bontshang ehlile mamedi gore go hang bana ga ba ise di enteng ka tatelelano e nepagetseng. Tate Foster o ntse o le teng a kere mogatho lebuile gagolo. E ba ngwana a sa tlhabele go tloa tswalong mme batswadi ba gae e be motlhomong ba batla go qala go mo isa dienteng motlhomong sa le mogolo sa le selemo kapa tse pedi o isa o tse tharo ke gona motlhomong molaetse o tshwanang le ona o fitlhelelang gantle le gabe motlhomong a se kgatlhola pele a o utlweng ba gona o fitlhang pelong gantle mme mme enwa o batla ong ka bogato. Ntate Foster King seo motswadi kapa motlhokomedi wa ngwana a lokelang go se etsa.
2: Se botlhokwa ke gore ngwana a ka nka yona karata yona e la clinic wa clinic card wa ba itsaya setlhatlho ba re ke road health booklet a ya tleliniking ya gaufi a isa ngwana. If ngwana a sanke a kgotse ento tse di tlatselago a ka di kgotsa ka moka tsone ba tlang motsa gore ento ye a sa kgona o e kgwetsa ka one motsadi a sa kgone go moisa one ko tleliniking o tla kgotsa diento ka moka tseo a di misileng. So seo se ra gore ngwana a ka kgona o tswela pele o phela bophelo bo botlhe ebile a ka kgona o f wa malwetse a ona kobuile ka ona o tshwanang le bo measles le bo polio le bo rubela. So seo bile ke seo re dira boipiletso go batsadi le batlhokomedi ba bana gore if ngwanao a sanke a kgwetsa meento eo a ne a sanke o e kgwetsa a ka ya ona ko tleliniking ya gausi ko basepetlele sa gausi kore ditleliniking tsa gausi a yo kgwetsa yona meento ka moka gore a kgone go phela bophelo bo botlhe.
1: Ntate Foster re lebuile gagolo ka dikeletso le melaetse o re fileng yona ka setlhoo sena sa rona ntate wa ka ra lebong.
2: O le ba rena sebaka le monyetla o le re file gore kgone go ruta batsadi ba rena gore ba kgone go tlhokomela bana ba bona ba sireletse bana ba bona kgatlhanong le malwetse ao re phelang le ona matsatsing a legono kudu malwetse ao re ka kgona go ba thibela ga obane e le yona meento le tsona dikalafi re na le tsona ko ditleleng tsa rena magalagala.
1: Re a leboga ntate Foster fitlhela re kopana nako e tlang.
2: O le ba re
1: a e be kgotso. Mamedi ke tseo he ditaba o ikutlwetse gore na ebe ntate Foster o re file dikeletso difeng bekeng e tlang gona segotlwaneng sena sa rona sa bophelo re tla bua ka di-signers. Jale tlo o he mamedi o tlo ikutlwela ga e ba o le motho ya kgathatswang ke di-signers bekeng e tlang re tlabe re bua le wena. Gopola gore nane o lena o ka le fumana ka go letsetsa nomoro ya 0515033225 0515033225 o buisane le Mita Mashau kapa wa buisana le Eric Mkhwanazi nomorong ya 0117147342. Mme mamedi re ntse go lekane re a leboga ka segotlwana sa rona se neng se tlhophisitswe ditaba tsa teng ke Tshidiso Ramatsie a di tlhophisetsa SABC Education Enriching Minds Enriching Lives. Ha re ye ditabe mamedi tsa hora ya leshome le motsomong ke nke pina e monate e tlang ka Shekaina are back to the beach.

0: o dula o kula o sa phela hantle Prominent ke se mmatla fatsisa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yentso ka engwe ya ditlamatsa ba hululu e leng le rumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Prominent e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial di virus le hao le HIV positive kapa ona le TB o ka sebedisa Prominent e fumane ha kemising e haufi le wena dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent
1: Ekholo ikhutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture ikhutile hape. Ibile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. Obuluka 700. Obuluka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Kali benkeleng le online. Ufihlela ka di 6 September. Bona le melao na le dipelo.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang?
4: Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
5: Mosadi ya neng a nthusa, o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako, ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o joina Maafrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Moafrika dumela hle. Ke o se stompi mona, mme wa bethuele. O rutse le anti wa ma2K. Ho itlhabolle, o ntsa letsetsa what, what, what, what. Ho le sedi FM. Molela ya zwa ngwena. Ntshe kotsi.

Mamedi ke metsotso e le shumele metso e supileng ka mora hora ya le shumele motso mong ke ne ke onketse zingumalo tibo tukzen about antumunate bare kuqa ke le metsotso e le shumele metso e supileng ka mora hora ya le shumele motso mong a go tlo qoqa le nna he mamedi kutlo rena ke mamuthi enwa wa bohlokwa ya holang ka jeno.

0: medikila bohlano skaetsa voice note etelele hle au bana beso skaetsa voice note etelele gore e o ke kopa fela ke ikope ka legato e seng etelele a re tse fela voice note e o tlang dintho patlang tshotsho.
1: Hello Austolana. Tsatsi lena ho keteka pontsho mokati. Yena o Peter Maritzburg ke re a hole. O kope.
2: Ho hola Matibisi, ho hole le Mapulane, Pitso, ho hole le Philippe Matibisi. Ba ho di swa ke mmagauta ka tshaka le bona.
3: Tumela mama ne bonki o bua le mana go thakala kwala tsatsine na ho holang khono matshile kwa tsa ke re khono matshile hola o bone se dintseng ata ma ba no hola setlolo sa hai ke re ba hola ba re holele ke le bo mama ne bonki.
4: Tumela antwe ma 2k ke hodisa junior line luthundezwa moeng ka dijing ba kopelwa ke mmatsikolo mo siya ntate modimo a mpolokele bona ba hole tanko
5: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Soy bo fumane ho geditsong ho birthday ya Boxer. Reka Brooks or Ross 2 litre tse tharo ka 99 rand. Nescafe Re Coffee 250 gram kapa 280 gram le Cremora 750 gram bo bedi ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala.
7: Eikabolile Holesedi FM
8: Mela hlamo mane bo enke yoko ke kene le bana ba sohle ba hola ka tsheno yena ke matela mabogo le Maria mabogo ke re ho bona ho lamba se ba batle le bona tsedintseng a tanga tanga tete mdi mo le boloke le sekolo sa bona o gatile tsielo bana ba kopelo ke se wa bona ke bontsha ke gauti.
9: Milas Bosch ke kopela le rato tshabatsane wa hola letsatsi la ka sheko ke gapu gapu ya mahlonolo ke re hola ngwana na hola yena o ka kwana ka Jimisteni Gauteng o kopela ke Jeneta tshabatsane ke le ka mona ka maokeng. Thank you Bosch.
10: Hey Thulebedi ha mna tle ka ke mapitso ka mona ka Phumulong Blue Fountain ke kopela ke a hola today ke me wa pitso lo ithatile ke re ka tla le mahlono dinga tele hip hip hooray.
11: Hello andiza ka jo kopola mfana nyana hle mona ke le boha mahure a re nka tla ho le mahlono
12: andi wa ma2k andi o bana sbotlele o bana medali o bua le palisa ditretse ka lesbrand ke kopela teboo selekwe le thabiso le lala ba gola ke re golang gola le bone tse ngata
13: boga ja monate sebotsetle a ke kopele Dorothy mosenoge ke go yena gola a bone tse ngatangata makabelo tsa mongata tle ke a leboa tle sebotse tsatsi le monate ke
0: Emashume amabedi ana le motso e medika mra ho ra ya le shume le motso mong ke kopong kine le matso metsing hle mabedi hona le tseding tsa di voice note tse palamanang hudimo mona ke tsebena ho etsa lang ke kopa o nkine le matso ho metsing le Sedi FM dumelang.
14: Hello
0: Shapo Joan dumela mogotsi
14: le kae
0: ha mona tele kae
14: a mona ke tlhola ga pla
0: eh
14: ke tlhola ho kopela le ntshwa ke tlhola ga jeng
0: mm
14: ba kopela ke a tle se ka le
0: a utshomi mohala wa ho tsa mantso ga o wa mana o monnate ha ke sebekeng le sedi dumela
15: hello bongi
0: le kai
15: ke teng le kai she
0: teng ke mang kai
15: he ke nkhome beti fotwane khurun state maokeng
0: eh
15: ke a ikopela ngwana mme ke a hola ka jeno ke tsa dilimo tsa tanga
0: o batho
15: ke kopela le junior line o be lena le le fasa yena la ka le ne le hula maobane se tabe le thabanya modise
0: ke le bo hamami
15: ke le bo wa babai
0: ai se mo he a abuti junior le sedi
16: le ka bo
0: hamna tile kai
16: bo hamna he a se ba ntsha sa de reng ka mane ka re gonne o nna ke tsipitse malae tsa ho tshilo a tsa tshego phangwa o na hola nda ke tsipitse malae tsa o hape ke ho bo tla ba holang ba hola ha mang nna ke bile nna sa ho di sports mo ja mang nna
0: ke ke le bile ha holo le se di fm
17: sports ga ke le ga pese
0: ha mo na tile kai
17: ka mo hao bo sho go tsetse batho bana ba ba di le tsa ke mo tlhole motswa la Moses Nteu le pesitante o kamane ka blue gambush ke re gapgapu ya mahlaonolo ke tle teng tle di batela ba kopelwa ke sekola nyane ke lokolen no ne se London tanko
0: ke le bile ha holo sekola le sedi dimela
18: anki wa makushu ke le ka
0: eh o shapozwa ngwana ka
18: ho sha ko anti ke kopela ngwana ho ne se ka holani la welcome mo hani pa ka ke magawelo mone
0: eh
18: o tete ka le tsatsila ha ile tswa lo ka jeno ke ntate modimo wa moetse ka mohau
0: ke a lebohala
18: ga tla kopelwa ke mamkholo wa hae Maria Mjandani ka melodi mbizinya se ba ke ntse ditswa le rato
0: ke lebohile baby
18: ke lebohile she anti
0: le se di dumela
19: hello sports
0: ha mo netle kai
19: ke teng sports u bona Maria mkwena ka kinzwe ka binone sports
0: yes Maria
19: yes bo se ke kopela abuti makhelano wa ka front opposite ke thabo wa hola ka sonta
0: eh
19: re makhelwane gauteng le high fresh starter zwa ha ufi ha ufutswa helbrone nna ke tswa petrostein ke re hola bone tse dintse ka tangata
0: ke le buile ha holo ma thank you le gatola ka
19: thank you
0: mame di du melang
17: hallo so se mega
0: ha mo nate le kai
17: eh ka ga ke
0: ha o kene wena mwanesi
17: eh ke nna mo tadi go grisha wa go kamona na ka Albertum e kopela mafumadi wa hola mme wa ka nna ntshipi she rana
0: eh ya se
17: ya ke mo kopela ke ga hola mme ke mo pholo jile yena
0: wena le tswele ntwe kana kana
17: eh ya ke ya ntse mo le se ho di nang ntse man hal
0: ke ya le bua ga itse di ya ka utla
17: ke ya le bua ke le ka jene ke nna dina le ntse
0: a se mo he
17: thank you
20: I suppose ke tengwa no ga Sposho go kopela me manda banda ba yena o ka mane ka Fixback. Ke mme wa Ausa Randaba. Wa hula ka shukwetsa dilimo tse dintse ngatangata a go hulela me manda ba. Sposho ke a lebobeletsa tsilimo la tkuwa.
21: Hi hi hi Sposho bua le makgotla mo tsapana ka mona ka Thabantsho go ifa ntse Sposho ke kopela ngwana ba thukhara ke ga hula hule. Ka mana ka le suthu mafiteng ho hula a bua ka ile nga bodimo sonya le mketsepane ke re le yana mahlonona modimo a mohlonona fatse a mo fetchelete engata o kupela ke magautya mketsepane ka mona ka thabantu wa ifa ntenke le bo wa sports thank you
22: hi sports bosh hi sports lele ka jeno ho hula nna selwane taisi ka mona ka kimson phare ke hula le ngwana ngwaneso ka mo taisi yena o lo suthu mane botabuti
23: Hello bongi ke kopela tseko mofukeng ka mane ka Sakhile Standerton o a hola ka jeno ke re a hole a bone dilimo tse dintse ngatangata o kopela ke Teboho uncle team ko ena ka Pretoria ke a leboha
24: mama ni bongi re kae mama ni bongi ke Teboho hle ka mona ka Senekane hle ke rata hore happy birthday ho le rato la pelo ya ka e le modihe moleko ne ke rata hore happy birthday ho motho wa ka a dula tseba gore ke a mo rata le ka ga mathata re leng ka go gona ka ga maime re leng ka gona mo a dula tseba gore ke a mo rata. Bye mamane bongi.
1: Hi Sbosh, ka jeno ho hola ausi wa ka mmeng guta busa ke re a hola hola bone tse dintseng ngata hle ga morata o kopelwa ke gantse se hume grounds that ke iteboetse.
2: Mamane bongi, nna ke kopela setlolo sa ka paballo Mofokeng wa hola o tata dilemo tse hlano ka sheko ke mo kopela gatlo le mahlonolo a hole a hole a hole moshimane e ya mamane.
3: Dumela mamane bongi, ka je go hohola matshidiso e molima tee o kopelwa ke nne wa hae Benisma tee ra hole re xaxa mona botšhabela.
4: Ela mzaka ka shela le kae ngwaneso re di mana ntse ke le ma
2: kopele a Sbosh sibo re kopele lokwete phakathi o ya hola e tsa dilemo tsa ngata ngata ne ke re lokwete hola skeme ke mo ho di sa ma fahla ne ntwe le nge ntatwana le le njenyane ke itebela sibo tanko.
5: Hi Sbosh, hi ka jeno la msebetsi mo le na tello tello sebuku ka mona ka Henspray. Thank you to Lee.
0: Hello Sbosh, ke a hola ka jeno ke selwane teisi ka mona ka Kempton Park. Au silwi hola hle o bone dilemo tsedintseng atangata wena ngwaneso over two to tsentle kana kana mangwane bongi mona ke hudisa setloholo saka se a hola ka jeno ke boitumelo Morobela o etsa dilemo tse supileng o hodiswa ke bana ba botumelo Katleho le re itumetse Morobela mona Mafora. Hai hole kwena e bone le motseding tse ngata ba re Katleho le mahlohonolo di mo aparele ka dinako tsohle. Dumela Sbosh, ke kopela abuti waka e le Gabaratane Mokwena. Yena o wa hola o kopelwa ke ke di bone tsotetsi re ke bone yena kwa maobane ke kopela le ke di bone tsotetsi o hola hosane ba kopelwa ke mimi ka mona ka Soutpan aba hole hle ba bone le motsedintseng atangata hi Sbosh ke kopa ho hudisa Ntlakanipho Mokwena Qwaqwa Leboha Motheo le Motswala wa ka Vuiswa Barosi ba kopelwa ke Ndenzeni ka monaka Brandford ha ba holehle ba bone dilemo tseding tse ngatangata. Dumela bongi ke kopa ho kopela Hadio Mochaba le Maipato Kopung bona ba Lesotho Fubane hampetsana. Ba kopelwa ke ausi wa bona mogo Kopung ke re ba hole ba bone tseding tse ngata. Re a leboha kgotso bongi ka jeno ke kopa ho kopela malome wa ka Mantaoleng Mphuthi wa hola ke re a hole o kopelwa ke Nomvula Maziboko ka mona ka Petsana Raids ha hole hle a bone dilemo tse ding tse ngata re a leboha haholo mamedi re ke bone ka jeno ke a hola

0: a semogengwa ne sometsotso ke mashoma mararo hantle fela ka morago gore a leshome le metso medi ka jeno ke labohlano bekeng labohlano le letle labohlano le phetheselanga labohlano le renga kena mona o tswe mona kena monyakona bula monyakona dumela he mothemotle ke ntša ekgoludinyana la taule diphakaphaka mmamariele wa dijabatho fatla o sa taua se o tshabeya bothomong sa tau masapo ke ana ke a matšhale a kgale le e ntseng tau banna a ipuruma makwala a tetema ka maleng ropetsa banna diotlana bopatapata motlang se neng se tswalwa sebata ra bona ka gona ra bona ka marulo ebetlana ro jwale bata se tswetswe
1: ha

Ke tabe ke ntse ke re fela riele loaded, ke re fela riele loaded. Ke tsho jalo fela ka tebonetsa. Ona jalo e metsotso ma shoma ma bedi le metsoro bedi hantle pele ho horam. E ya pele. O ske wa suta. Re tla otloela mane ho reng ya borarwa. Ma ba nri bile di taba tse matla ho lo le ka jeno tla no bejwalo. Ke itse wena lena lenaneo. Ho hang, lena lena neo, le keke la fela fela, resa wetsetsa mosebetsi, le keke la fela, resa wetsetsa mosebetsi, tawie, dinyana la tau, le di paka paka, uwe tsa mjale, ke tsa mosebetsi waka, ke tlo kala pele hena, ka hore ke tle ke kopane le ausi wa ka mona ke makgotso, ke tlo qala ka makgotso maobane ke bile le molaetsa mo teng mo mamedi ya neng a re kamane ka Jacobsdal, ke bona Jacobsdal, ke bona hantle Jacobsdal, ke motse monyane mono, ke divaine mono, ho morara o mono, ke morara o monnate wa holo. Ho na le mo mamedi a ileng a lla mono, ra e sa le ba mosia le lesea le sa itekanelanga, mme ka tsela e jwalo ha kore maikutlo a hae, maikutlo hai a patlwa kana go tsohlo bane ha hona motho ya mothusanga khotso hona le ntwe ntsenya moyeng hona le ntwe ngkhatatsang hona le ntwe buang le nna ke fintwe we ngkhatatsang ntsenya moyeng a araba monna star chala.

0: bright side a rona le ntwe mkhatatsa hona le ntom e motshwenya moyenga ke le sedie FM ke le batlano beking a jwale ke nako nna ke tla utlwela man hore nya boraro empa le khale nke ke ka utlwela fela ke sa wetsetsa mosebetsi hona jwale ke kopane le moshane monga a mpolela hore o hloleha ho fumana ID hobane home affairs o tshe mae o ntse a phila a thi mae o hlokahetse ya ba ke letsetsa mane Pretoria me a ke fitla Pretoria ka bolelwa ntho e lengwe fela ke tla o fa karabo hona jwale ke lokela ho hlaha hem ho ngwana mme kwano mona heka taba tsa bohlokwa tsa sasa ke tla buisana le Bongani ke tla buisana le Bongani ke kopa tshwarelo ka lerata leno la tswi ke ditsejana ke ka o ke tshabang ditsejana tsena dumela hle Bongani ke thuso motaung le CD FM hi
1: Hi, Ntate Thuso, ke a dumedisa, ke dumedisa le bamamedi lapeng.
0: Ke a leboha Ntate Bongani. A re kene tabeng ka wotloloa. Dikarete tsena tsa sasa le kwala neng ka tsona mme le batla ba be ba tshwere dikarete tse jwang. Bongani, Bongani, Bongani.
1: Re kwala ka mohla wa di 31 tsa kgweding ena, Ntate Thuso, which means ka Mantaha. And then re batla batho by that time e le hore mang kapa mang o a sebedisang karata ena ya sasa gold card e le ya kgale e be a tshwere karata e ntšha e ntsho ya Postbank.
0: Momamedi a ke boitaba tse telele go batliwa go tloa ka Mantaha fela go ya kwalwa go batliwa jwale dikarete tsena tse ntsho tsa Postbank. Bongani o di hlalositse ha ke batle a hlalose nako e telele le tsebehe lona ba sa tšhentšhang dikarete tsa lona ke yo kotsi ke yao matlhomola go batliwa dikarete tse ntsho tsane tsa Gauta ha di sa sebetsa go tloa ka Manta. Bongani, Bongani, Bongani ngwaneso ke a leboha.
1: O leboha nna Ntate Motaung.
0: O e beile, o e beile Bongani. Kort en krachtig. Ba tshojolo ka Afrikaans. Kort en krachtig.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Kapa 2 kg spa french. Kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
3: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beha maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo, ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile, sireletsa ngwana e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Ke big deal weekend ya okay mero tlisetsa dipoloko tse jolo ka di 1 liter di fika pa di fitse pedi tsa mifuta futa ya Danone Ultra Mel flavored custard ka 44 randa di 2 kg tse pedi tsa Speco long grain parboiled white rice ka 55 randa le di 2 liter PET tse pedi tsa Sonoma Police Coca-Cola original taste less sugar ka 44 randa ka matsatsi a mane fela di 27 ya ho di 30 tsa August 2026 ha di fuma Manehi OK Express. OK, bemba le bengele bao ka batsepang.
0: Motho motletse ke na le Dr. Mabele kwano le CD FM. Me taba tse re lokelang go bua ka tsona ka jeno ke taba tse a mamokokotlo. Dr. Mabele ha so le teng papitsing ya khaso. Ha ke re shebe o mokganni ke mokganni rena le bakganni. Ha re ke re utlwe rena ke dife tse re ka di etsang haholo ho thusa mokganni ya dulang a khanna ya sa tewing lori, ya sa tewing koloi, ya sa tewing tekesi, ya sa tewing lori nyena. Beka peina mahlaba a mokokotlo. Hape ha o qetela abakwa king ke le bona tate dumela
5: e re tla ka tate tsa
0: ke phela
5: like betsantle
0: ha ya
5: jwale ba khane ba bangana tate thusa ho lo ba khannang long distance taxi ka ba di Toronto batla bua ke mokotlona na o bohloko so ke mabaka fapane ya ka etsang gore motho ka ba mgani a be mokotlo o bohloko jole ya pele ke gore ha ebe stilo so lutseng ha sa dula hantle ka ba le the way o lutseng ka teng ha ebe o sekame ene o tsa ba go tlogana go telele e ka baka gore o be le mokotlona na o bohloko ga tsa ba ha gana long distance kolona ya thothumela so vibration ye o le yona e gona go kenyeletsoho o iponosana le mokotlo o mohloko ha ebe melo ha o le motinya ona le mokhaba o moholo a holo lo ona mokhaba o o gona go o be go tsenya go bona mokotlo o mohloko ha bo o le mogani a tlo ganna nako e telele then engwe ke re batho bana ba dinthogonthogo ha ebe tlo phamisa thepa ka pa thoto e kholo nako e kholo lenyane le yona ke gona go etse gore mokotlo ha o be bohloko and tsena ka o fela ga tseba gore mokotlo mmona ha se fela masapo fela mokotlong empa le misi fa di muscles ligaments di khona go di be bohloko haholo mo reng ba gane ba bangata ba tla ipona go tla bona o le bohloko haholo jwale tsa di fapana tsa ka tsa go motho a ka khona go a phekolo ka ka alafe mgotlo na ba hae o bohloko ya pele go go situlo sa hao netefatsa go tlo sa hao se dutse hantle se khona go se tshetsa mgotlo wa hao ka tsela e lukileng which means o ka se ganne jwale se tlo sa hao se le morao wena mgotlo ha o le pele tulina go telele it means how to khona go mokotlo hao o be hantlhogang netefatsa go ha ntse o ganna wa ema o ntse o ikwetlisa nako e kgolo le enyane kwa se gane di hoga tse fetang tse pedi o sa ikwetlisa o sa otlomelo wa hao it means misifa na mokotlong lo netla khona go o utlwe bohloko haholo ha ebe lo mokganni wa mpatse kgolo mekhaba meholo netefatsa gore o fokotsa melo wa hao kapa o fokotsa melo wa hao because kona o ka etsang gore le mokotlo wa hao o nne o be bohloko ha golo ntate thuso
0: ha ile gore o motho ya na le mokhaba mme mpatsena ke tsena mona ebile dithetsa le mona bo dashboardong
5: e kapa steering wheel monana
0: dithetsa le steering wheel
5: ha wa dula hantle setulo sa se gona go se tshetse mokotlo wa hao ona setulo sena sa se se tlhwa se gona go se tshetse mokotlo wa hao hantle ka tshwanelo empa bakhani ba bangwe tla bona mmole o le pele silo se le morao aba ganna long distance the way do sing ka teng o sekame na go telele e gona go ba ke mokotlo o bohloko misipena ya hao e tshwere mokotlo e gona go itie e be stiff o ipona o opelwa ke mokotlo a holo nako e kgolo le enyane ntate thuso
0: har ke re shebe jwa le ke di fin thotse ka ba thutsang ntate
5: wa tsaba ga tsewa di pain pele di gona go di thuso re motho go tlisa kokobetse a mokotlo wa hao empa ha ebe di pain pele sa gona o thusa nako e telele o ntse o pela ke mokotlo netefatsa o etela bookelong whether ke doctor kapa ke tliniking kapa sepatala go letswa diteko bo di x-ray kapa di MRI tsa mokotlo sheba gona a na ke masapo a bohloko kapa na ke misifa eo di muscles kapa di ligaments tse tlule bohloko that is why o bana le mokotlo o bohloko then engwe ke gore ha o tlwa go di pain pain that it thuso ho hloka gore nako nngwe batho ba sebisa pain pele tsena tse matla tse tsang gore ba be borokonanyana tse le mane so ha e botlo ganna a nako telele netefatsa gore ga one pidisana tse ke reng di tlo robatsa tse leng cause o ka nna baka kotsi moo and a ke batla batho ba nke dipain pele nako e telele gobane tshwanetse o tsebe gore na ke eng sesosa sa mokotlo wa gago o bohloko then engwe ke gore netefatsa gore setulo sa gago se dutse hantle se be straight hantle o tsebe gore o ka se kgone gore o sekame kapa ga ologolo ga botlo ga nako e telele o ne o ikotlolle ka maga
0: 2 hours
5: o tso ganna mo e kotlolle toto e banyana o kgone go o be hantle like tsholo ha e bo le motho a motenya fokotsa mmele wa hao mokgaba o fokotseye engwe ke gore ha e be le se o ile go sepatala nako engwe o na ntho kereng ke physiotherapy e kgone go e thuse he o tlole sedile mo go tlole mokotlo wa gago o kgone go o be hantle but ha e be go na ntho kereng ke mahloko a mang le se bo arthritis ya mokotlo kapa bo thibe mokotlo kapa kankere se aditse mokotlong tlhoka gore e netefatse gore doctor yo tlhatlhobe hantle e kgone go fa kalafo e nepagetse mohloko bo bona le bona bo ba mokotlo
0: ntate e be ntho engwe ke itsileng ke efe ntate o ka kwalang ka yone
5: ee ke bona ntefatse gore ha ebe o le mokganni wa tekisi ha o le long distance ka pena Toronto setulo sa hao se bohlokwa haholo netefatsa gore se dutse hantle ka tshwanelo mokotlo ha o tsheditswe nako engwe ntate thuso o kgona go kenya mosamo kapa dihlelo tse dingwe tse kgona go di etsa gore mokotlo ha o tshetse hantle netefatsa gore after 2 hours ikotlolle o tlole msefa ya hao go se bona muscles tsa hao se le stiffe haholo so ha ba lokisa fela setulo sa bona hantle e ka kgona go elukisa go re ke bona bale go tsenya mkotlo o bohloko ha holo
0: a theule le mmile
5: tho e e o yona ke batla tobe ke tsa hantle
0: a theule le mmile
5: melona wa hao mokhabahadi o moholo le mpatse kholo tsena o go those mme e kwetlise e ja hantle fokotsa di plate tsena tsa taxi reng ke tsa mehlotlo tsa di papa di braille di ending o ikwetlise o those mmile because kona o bakang le bohloko bo boholo go le mokotlong wa hao
0: Ha go le boe Dr. Mabele ka lobo mshane so ke le botse bo eno ya hawa le taba tsena tseo di fang mogganni o tsore le nna ke le ka e kganna a tekesi me rulantse re le tseleng kana go tsohle dimpampa tsona ha di theuwe
5: e ke le bile ntse se

0: Letsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka 2 kg ya Thompson's French Poloni kapa Chicken Poloni ka $59.99. O reka le di 2 liter tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ipehemo nyetleng wa u ihapela leleng la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Kona le dipehelo.
3: Menyetla e mengwe bona e satla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
4: Na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano ba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa kgone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus babra ba to shame. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Atjhe, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, se fodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
5: Hello?
6: Hello, Ausma Khotso. Hello, dumela ngwaneso.
5: Ahe, ntate Thuso.
6: O phetsa ntla Ausma Khotso?
5: Ke phetse o phetse jang tatak?
6: Ke a leboha. Ausma Khotso, maobane ke ile ka o fa ditaba tse utlwisang bohloko haholo moo ho na le motho a neng a lla ka ngwana a re ngwana o ne bile ha itekanela ha thusi le ho thuswa. A ko kene tabeng eno he hore na re thusitse jwang mme ho tla thuswa jwang bothateng bona.
5: Okay, ntate Thuso, ke ile ka mo fumana ntate o dula kwana ko Fifonteni. Ke le ka mofumana o ntlhaloseditse tshe bo thata ba hae le hore a no gona hore a dulele ngwana ho ba ngwana o le moditharo o mo di diapersing jwale he ke nnete wile a beiwa ke di social worker mane jwale bothata ke hore ntate hana ID mo ho yena jwale a senang ID jwalo ha gone ho ka tlhokomela ngwana hantle ka ditlhoko tse tsa batla halang jwale he rona re le lefapha ntate Thuso re le ra ke le ka buisana le social worker eno e responsible hore re tlo etsa hore bekeng e tlang ntate Thuso re tlo fuma re tlo batlela ngwana enwa le haela bana ba sa itekanelang re kgone ho mo isa mono ntate Thuso. So ntate o tla kgona ho thusa hala ke buile le yena maobane le bosiu o ile a founa hape ka nnete a utlwisa a batla ho utlwisisa hore se tlo etsahalang ke eng. Ene le yona tabe eo ya hore hana ID empa ntse a le motjheng wa hore o tlo fumana ID empa o tlhokomela ngwana ka nnete hobane o sa le monyenyana ngwana o hano kgona yena ntate.
6: Ke leboha mme wa ka re a feta mo mamedi ke mo ngwana re se re mo thusitse lebo ausi kwano mona lefapha lena la thekolelo Makgotso o tshwere ka thata ngwanenwa wa motho. Makgotso ngwana o ne a tshele mme a tshele matsatsi a mane kaofela ho sa tlalewa ngwaneno ra ba ra o tlalehela mona lethabang ho etsahalang ka ngwaneno a tsheleng.
5: Hey, ntate thuso ke bone di nepetse le nrumeletse ntsona le ntate Thabang ke le ka utlwa bohloko ha go empa jole ka social worker ke di ntshetse go tlhomang tse re di fumana mehla ena ntate re ile ra fumana molaetsa hantle le go rona go tswa o re ile ra founela ntate wa ambulance wono o ile nyena a ileng a tlale ha ntate thuso jole ka re bua le wena jena ke le ka founela le fapa la etsa bophelo ntate Mondli Mvambi a nthusa ra fumana gore ngwana o teng sepetlele mane o ntse a le sepetlele empa ntho e re tlo e etsa ntate thuso ke gore re tlameile re utlwisise gore go etsagetseng ka ngwana ono re kgone gore ba e leng gore ba nka boikarabelo agologolo batswadi re tsebo gore re ba reporte ntate obane dintho tsena ga di a tlameya go etsala di tlwelelwe fela obane ka moo re utlwang ka teng ngwana ga e sa le o tšhile sa trata ha empa ba mo isitse sepetlele fela ka mora matsatsi a mane jale eno he re tla e sebetsa le sepolesa ke ile ka be se ntse ke buisana le bona maobane le bona ba motšhengwa gore ba utlwisise ba fumane dintlha gantle empa gona jale ngwana o sepetlele o pelonomimane re fumane le lebitso la social worker eno ya pelonomi e re tla sebetsang le yona ntete thuso re tsebo gore ga go tloga moo ngwana ga a tlotswa keng se tla etsagala ntate thuso
6: Makgotso, makgotso, makgotso, makgotso. Ke a leboga tle ka mosebetsi o motle, mosebetsi o matla o le o etsang letsatsi le letsatsi. Ha re qala re o tlalegela fela o a matha ngwana motho, o a matha lefapheng leno la thekologelo, fapha leno la ntshetsopele ya setšhaba. Dula ntse o matha jalo mo le basebetsi mmo le wena re kgone o thusa. Ha ke o leboe mme go na le nngwe gape fela ke tla e qetela ngwana le yena mono ga itekanela mme ngwana eno ga ana dipampiri. Ha fumane grant gona jwale he gona jwale bantse ba sebetsana le yona taba ya ngwana gore a kgone go fumana lengolo leno la haye. Thank you mme
5: ke a leboga ntate thuso
6: motho motle ke felela mona le Makgotso wa utlwa le wena he ka metsotswana fela se re entse mosebetsi o mogolo wa mogolo gagolo ntate he ka moo bane ke moo he ga o sa le Jacobs Dala ke moo ka bo Kofi Fontein ngwana ba tlo molata he ngwana eno ga itekanela jwale ntate o ya tlholeya gore a dule le ngwana a sa itekanelang o le mo ditharo ntate o a tlholeya ngwana mmuso wa monka a kere o nreportetse mo ntate ka e fetisa go jwalo ngwana o na tšhile ke moo ankua ngwana o kae gona jwale o sepetlele empa raporoto ya gore ngwane na o tšhele tlaleo eno ile ya tlhaa ka mora matsatsi a mane lenaneo le na lenaneo le kotsi ya mpe le lebe gampe enwa ngwana ke buang ka ena a sa itekanelang ntatae o jele fatshe ra tšhe ngwana a sa itekanelang a se nna eo a se nna nna ngwana a sa itekanela ke ja fatshe ke ya baleya mme gona jwale ngwana o a thuswa gore a kgone go fumana lengolo la tlha wa fumane tekenyana ena eo bana ba e fumanang mmusong re ya ditabeng ga ke etsa jena.

0: Motse motse ngwane no tla mmona le marandrang a magolo a le CDF FM o tswa hona le thuso motaung o na le marandrang ma a o tla no shebe hona kwa no mona he ke itse ke tle ke ke mmontse hey hello Fixback bona ngwana rona ke wa go ba dumedise mo go a go ba dumedise phamisa le tsola o ba dumedise ke
1: do dumela mo zone 3 empa hape I get it although I was born ke hlaetse mo Fixback ke holetse Bloemfontein mona
0: wa holela Bloemfontein
1: ke holetse Bloemfontein ka kena primary school hona mona Bloemfontein le high school ka tlasa ga ba binela dikwere le bontate mo robae
0: I'm not a bean. Ka jeno re a kwala hona le potsone kitse ke tlo botsa yona ha ntso o ntshebile jwa lo bile o lukisa ne le potso e tswang ho nna fela ke a ke bua ka di pepetso ke bua ka di challenges ke di pepetso di fentse batho ba bomme ba kopanang le tsona ha re tla molaong tse pedi tse tharo fela
1: di pepetso tse banteng ora u buela mo tabeng ya hore di mewa lawyer ka ba me in general
0: e ka ba lawyer ka ba me in general ke ka o ke be ile ile jwalo fela ke le ke ya dile
1: oh what's about the challenge di pepetso tse leng hore bo me ba tiana le tsona hangata
0: howly
1: in a professional setting ke taba ya nako nako e leng hore o tshwanetse o be le tsebo ya hore nako ya we sebetsa jwang o be le nako ya family ya ha o be le family ya o be le nako ya community o be le nako ya mosebetsi
0: e tshware ona temmo o be le nako ya tshaba le nako ya mosebetsi potswa engwe go tshwaretseng yana ho baneng motho a tlamile hore pele a signa contract a e bale a yutlusise
1: ho bohlokwa haholo ho bane di tla morao tsa teng di ka ba costly ka tabeng ya gore o tla ba signela ntho eo a sa e tsebang e a sa e tsebeng e leng gore ga ona le motho a e leng a mo tlhakisetsa yona jwale go botlhokwa gagolo gore batho ba rona ba setšhaba sa rona se be le mmuele o e leng gore o tla kgona go mo thusa gore a bale tsona dikontraka tseo pele a signa a kgone go mo tlhalosetsa gobane o signa only ga o le informed o tseba gore na o signela eng ebile go bile le tlhakisetso le ditlamorao di le gore o tla di clarify a re gore o kgone o le gore o di utlwisise gore o sanela eng
0: jwale a kompolelle monage wena ausi Thandi ke diphoso difeng tse o re di etsang rona jwalo ka batho
1: o bona batho ba rona ke taba ya gore ga o tshe go na le motho yo o mo tshepang e ka ba malome e ka ba moruti kapa mang kapa mang wa leloko o nagana gore o tseba se wa se etsang jwale ebe o latela ena ga o tsebe di-consequences di tla morago so go botlhokwa gore pele o seka ya o batle leqwetha le e leng gore e tla ba lone le tlang go o tlhalosetsa ee o sekang ka motho fela goba ke motho o
0: motsebaemalomaokeaanaoso le dumelelana o mofa koloi go tlwa mono o ya baleya ka koloi kapa so o re ntlo o jwalo-jwalo ga ke re shebe tabe nngwe gape eo ke ne ke batla gore re ke re bue ga golo ka yona jale go na le batho ba bang mane o tla fumana ba na le mathata ba sena tšhelete ya maqwetha ba ka etsa jwang batho bao
1: go batho ba bangwe ba nagana gore go ba le leqwetha go batla tšhelete e ngata ga se o huturu go le go kae motho a tshwanetse fela a etse a find out gore na maqwetha ke bokae le consultation o seka banka ketsela qeto fela gore ee ba buelele ba turu ebile go na le ba legal aid ba e leng gore ba offera legal services tsa bona for free ke teng mo batho ba rona ga o le gore ga ona tšhelete o fila gore you cannot afford a private attorney o tla kgona go ya teng mme le bona ba tla kgona go o thusa empa ke batla fela go challengea setšhaba gore di-lawyera ga se gore di turu ebile di chipe gagolo go feta di-consequences ditlamorago tse e leng gore di ka o wela godimo ga o entse dintho tsa semolao o sa advisewa
0: ke o taba Saula yona e etsa eng?
1: Saula ke mokgatlo o ileng wa thewa in 2006 e le gore o thusa go ho supporta di

0: phepetso tseo bomme ba ka hare ho the legal fraternity ba ka bang le tsona. Ha e thuse fela batho ba ithusa le di students tse leng hore di university. Ha ba tsebe letho ka legal fraternity sebetsa jwang, ba ka thola thuso jwang. So mokgatlo ona wa Saola ke teng mo e leng hore bana bana ba na le moo ba ka llelang teng, batswadi ba teng moo. Ebile le rona bomme ba batšha in the profession re na le batswadi bomme moremogolo ba teng, bo advocating gobeni ba teng mo re llelang teng, thuso rona e tswang bo le support e ngata.
1: O reng go ngwana wa ngwanana a ratang molao a re le nna jwale ke lo ba lawyera?
0: Ah, ke re go yena ngwaneso o tshwanetse o make sure gore o tseba se o se etsang, ebile le di-choices tsa gago o tlo tshwanela gore ntho tse ngata o di tloele, gobane ga o etsa molao nako e ngata o tshwanetse o dule o bala le batswa le bakgotsa. Ke tsebe lawyer re nang le bakgotsi ba bangata. Di-associations tsa gago di tlo ba less, gobane e o batla gore o tsebe, gobane o sebetsa ka batho, o sebetsa ka ntho tse sensitive, o thusa le batho, o etsa diqeto tse nepagetseng. So o tshwanetse gore o tlo o tsebe already o le sekolong gore o lekela go sebetsa ka thata.
1: A ko leboe ause Thandiwe, tanke nngwe, tanke abedi, tanke raro. Re tlo ya mabenkeleng mme a ko re go bona fela tata. Bye. Re a leboa gagolo. Ke o taba ke rata o leboa tlha kao fela lona ba keneng mona hem. Lenanong lena la rona la jwale e ke nako ke tlo ya mabenkeleng, ganga ke gutla mabenkeleng ke tlabe ke tshwara pale gago eo o e ratanga. Mme wena ausandiwe, tanki tanki tanki, ke leboga ngwanana go bona motho e motšha a kwana e le mamolao modimo o
0: etsang.
2: Tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a tlolleileng ka di-major birthday deals tse jalo ka di-750g tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa le di-jumbo packe kapa di-value packe dife kapa dife tse pedi tsa maleiri kapa di-pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di-6 tsa September. Keteka Major League Birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E rona jwale ke tsebe ho nka pale mme pale ena o e rata haholo ke monyaka. E re ko o fe monyaka hona jwale.

Le hlanahlana ke le modima hla ho a phetisela le batlelo mbohle ba habile ka monaka Surpriseville. Ho tla inusa ka ngore na ho ntse ho etsa hala dipi. Ya ke jeno khaolo ke a dikete tse tharo ma kholo sepile le mashu ba ba bidiya mtsiseletseng ya monyaka. Natefela.

0: Hey, Tabiso. Ke makaditswe ke pitso ena ha o mona go lutwa ka tsela e o tlwaetseng o potlakile ka di. O re bothata ke eng mona?
1: Ke tengi ke. Ke na le tabanyana monana. Se tla go ijutsa time le master day.
0: He monna. Taba ya moshana ka man. Tswa a hlatheng o kene tabeng kutwe.
1: Ke ke be je na ntle tengi ke. Ha re ndi tengi ke be motho o fihla tshosetsa mpho ka po smolo sa. Ke ntho ka etsang jwang wena e?
0: Nna motho o tla mpona. Hei, ha ke na bothata ba o tsola. Nka mo tsolela. Hei, ka mo sella. Ee, mme ke na le tokelo yotlhe ka nnete ya o ipoloka le o ba lwanela bana bao. Gobaneng o mpotsa potso tse tse mona?
1: Ke teng ke tsebe ke na le taba mo ne ntse ke ithuisa ka tlhogo. Fela ga ke tsebe na nka e qala jwang.
0: Hei mo, taba nngwe yona eo monna. Go na le motho yo o tlileng monna a lepana le lapa le laka le mo.
1: Tjhe, o hang ga o jalo.
0: O itse.
1: Ga o na le thule jalo.
0: Fela ngwana monna o tshwenywa ke eng a ka le Thabiso? He, go se letho ngwana monna.
1: Flopo ke nna iso. Ke nna motho a tshoseditsweng.
0: O maaka.
1: Empa. Ga ke tsebe. Ke ikarabele. Ke itwanele. Kapa ke jwetse time le master den.
0: Monna empa ke a utlwa empa pele he ngwana monna mphetise mona Thabiso ke mang ya tshosetsanang le wena monna se sosa e le eng antlentle
1: dingekebe a ke batle o mpone kara ke selege kapo ke tshaba o ikemela jalo ka monna
0: empa fela
1: ga ke batle o fumana ke senyeditse time kegore ke mo kenyeditse le matlho a mangata a boga ditaba le marangrang tenne ke bad publicity nte tenke ke
0: wama mantswe a thata monna bad publicity yona ya teng monna le batho ba setšhaba mme le keke e la qoba matlho le dipuo tsa setšhaba wa nkutlwae empa monna o swa gabe potso aka Thabiso go e tsalang
1: bramogale nte tenke ke
0: eeke tsamana
1: bramogale o zamme gongkae ka ke joine campaign ya gae
0: butlwa sata
1: ga ke gana ke ya o tšhaela ga ke gana o nromelela ditshositso ebile e kare matlhana gae a sa ntse a le redi ke re ba malala a laotswe bakeng sa ka ntateng ke ke
0: monna o itsebile jwang tabae na o teng go a seng o entse sona monna o teng e mong gape a tsebang ka tabae mone e wa bana ke ga taba di letse jale mona teng re tlameya go tsebisa fane ka sebele
1: a butle pele ka time ne tshwanke
0: kegobane
1: motlhomong ke nna fela paranoidke motlhomong ke nanaolo ka ntho e nana mpa noma o bona le camera tsa ramo ke dulang teng ga kgone ka re dikenetswe straight ande dinke kebe
0: o dikenetswe ja monna
1: ntshenke kebe kere ke na le o bona le bone ntse le panyapanya kapa motlhomong ga ke re ke a tsamaya ke bone ka le yone e tsamaya le nna ngsala morago
0: utlwe wena
1: le ga o ka tweng man a ke batlo o bua maaka ka re ke netse straight da
0: anna o tsweditse ka ntho tse pitse ngwana twe e o batla mpolela o security system sa lona se ke uwe nna ka nnete ke sa tlapanya bone ke a tlapanya nkeke ka e fetisa pela a mogale taba eo e tswana antele jale monna o na le bonnete ba gore go e mong ya tsebang ka taba e ntle le wena
1: motho o mong fela eo ke tsebang kapo eo ke nna le ena re buileng ka tabae
0: kema
1: ke ntate potlaki
0: potlaki
1: ee
0: potlaki wa modimo
1: yena ebile ana ntumentsebe ka taba ena le maobane ka ba ka tlhokomediswa ke yena gorena ke qobe mmila
0: ofeng
1: fela o se ka ba re futa ba enana o mang kapa mang datengkebe ke a o kopa o le o ama lebitso la gae fela ke a o kopa
0: ke
1: motshepisitse gore nkeke kare eng kapa eng go mang kapa mang ka tabena le ka bitso la gae
0: fela
2: metlho madala e batho jalo maxosa dumela tlheausi ke itse ke pote ka kwano ke tlosola gore na o ntse o ya jwang nke ke botse le matsoga le ka ente balen
3: aontate potlaki ke a lebowatlhentatwata wa tseba ke a phela ka mogao chehe le lebe lona ga le o ka nete e tla ba motho o rata go bua le shano lona le tswile jwa sentato wake
2: bo go tsoga re tsogile mofumagadi wa motswalle wa ka ntle le itshu-itshu ena ya boqheng aa kgang yona ga iyo
3: as ga o le jalo ga re le boya re bopileng ka nnete yena morena ka sebile ga ntsa
2: gobile
3: nna o ka thabela mophokong tato waka
2: kofi yona nke ke ka ya gana ntebaleng e seng ka tsogo leno la gago le monate e ka motho o lebetse wa
3: tsebao boqala wa sebakeng e ge ke bee ke tlele ka pelenyana ke tsebe go etsetsa yona ke tlo e etsa gantle ka selo e ratang ka yona o fitlha gantle moo ke qetang go baka ebile di se diphodi le disponse tsena tla ke se ke o salela
2: bontle bontle ebile tsona ka nnete ke tla dinka mofago
3: o tla shapua
2: seo nka se thabelang ke sena se o tlang ko ena ya ka ena gore ka nnete ko utlwang monko monate fela ka gara lelapa lena la gago ke yona ntho e ke e tatisen eno o nkga monate mane ka tlong ena ya gago ntebaleng o pheile enye utlwagatsang sutsa je ya monate
3: batho tate potlaki hai ke kopa fela gore o seka ba fitlha ka tlong o go gotse ya kere ere ke o tsholele pele o konya le lebelena la gago go ne o le ntsetsa ka ntle
2: mona motho o tlo o ja sampana phatloga banna
3: wa tseba ke o boleleng tato wa ka ntle le go o swaswa kapa go etsang
2: ee yantebale
3: ntho ya gore ke be le moedi e nthabisa gagolo
2: e
3: ka nnete o tsebe motho ga o sa tseba le o phea dijo tse nyenyana gobane ga ke a tloa ke tlwaetse go phela ke le mongwe jwale dijo di tlala ka tlo ka mona di qetelletse di kgajiwe ke sa tsebe gore na ke etse jwang ka tsone fela he ke tsena ntate wa ka jang
2: wa tseba ga se botlhokwa ntho ena ya go diwa ke bodutu re ntse re le teng bopotlakitlhe ntebaleng o ntshwarele ka go ya ke ntse ke nyamela mana ke tla dula ke eta lapeng lena la gago ntebalentlhe ba ka bua dipuo tsa ba teng ga ke na mosebetsi le tsona mana
3: a shentate waka molomo ona ka nnete mosebetsi wa teng ke go ja le o bua jwale ga ba sa bue gore ba etseng tlabeile ba etse mosebetsi wa molomo gore ba bue fela e ntate waka la o ntse o nyamela ga ke utlwe botlhoko ka bona go makala ke a tseba gore ntate ya matasatasa o tshwara ka mona o tshwara ka mona empa he nka thabela seo
4: o nna nke ke beng
5: mametse meja
4: go nna o na le taba ya botlhokwa eo re tlamehyang go e lokisa mabapi le dikgetho nna le wena jalo ka meijara le le
5: councelara ke taba efie jale meijara a o banna
4: re tlameha go etsa bonnete ba gore botlhe ba ingodiseditseng go kgetha ba etsa jwalo ntate wa utlwa bokamoso ba rona bo itshetlheile moo gona jale tsena ke amane surprise news mane o tsebisa batho ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha ka letsatsi leo gore monyetla o teng
5: ga e ka o swentse ditlhophiso tse jwale o batlang go nna monna
4: ga o monna jwale o arabela jwang
5: ee ke a botsa
4: a tseba wena le ga motho ga o ba batsa ka nnete a wamphoka mane
5: ke a botsa
4: amela ke batla gore o etse bonnete ba gore batho ba rona botlhe banka monyetla wa o kenya kopo ya special votes batho ba bangwe ga ba tsebe ka di-special votes okay jwale ga re batle o latlhelwa ke di-voters tsa rona
5: special vote
4: yes
5: o tseba eo ke taba botlhokwa e le ka nnete banna empa ko nkgopotse monama a na ke bomang ba ka etsang kopo ya kgetho e ikgethileng ka nnete
4: e re ke o tlhalosetse gape ke o gopotse go le kansela ka ntho tsena o wa di tseba nkekebe taba pele mokgethi ya ngodisitsweng wa utlwa ya tlholeyang go ya setsheng seo a ingodiseditseng go sona ka letsatsi leo la dikgetho e na ka etsa kopo he ya special vote number two re na le batho ba e leng gore ba phela ka boqhwala ka nako nngwe ga ba kgone gore ba ka ikisa mono ka ba ba ya mono ba bangwe motlhomong ke go kula le wena o kgona go etsa kopo ya mofuta ono ya special vote wa utlwa he jwale he wena o tla kgona gore o kgethele gae kapa sebakeng se o dulang go sona matsatsing ana a ikgethileng pele go letsatsi lena la dikgetho wa e utlwa ke
5: empa monafane e ka sebe bona fela tle kapa ke a fosa
4: no how for sinke kebe batho ba banke ba o mohlomong ba kekeng ba gona go ya ditsentsa o kgetha tseo ba ingoliseditseng go tsona le bona ba ka kenya kopo mohlomong ya go kgethela voting stationeng e nngwe empa you must remember this one ha fela ba le seterekeng seo ba ingoliseditseng go kgetha go sona
0: anna we wa tseba IC mona e bona e sebeditse ngwana monna ka leano lena le letlelena
4: ha utlwe ke re ke thuto ntate ya tlameyang o e fetisisa
0: se bolela gore ga gona motho ya kgeletsweng ka ntle
4: tlasanever
0: anna we
4: ee jwale motho a ka kenya kopo ya gae online ee kapa a tlatse foromo foromo ya teng o ka e fumana go www.elections.org.za o ka e download-a mono e fumane o ka e tlatsa ka letsoo o ka e tlatsetsa gona mono empa ga o se o e tlatsitse ka letsoo le teng o ka e romelela di-officing tsa IEC tse ga o finyana le wena kapa o rome motho a o isetse yona a ntse sena bothata wa utlwa he le gona mono di-officing tsa IEC o ntse o kgona go di fumana diforomo tseo
0: ana empa e ba ke gopola gantle meyaga motho a ka kenya kopo le ka SMS a ke sa fose ma
4: ee teng go jwalo nke kebe empa o tlameya go ela tlhoko monna gore SMS yona e sebediswa fela ke batho ba sa tlo gona go ya voting station motlhomong ka letsatsi la dikgetho o romela ID number ya gago dinomorong tsenana tsa 32249 e bang o batla go logetha ka matsatsi ao a di-special vote and o kgona go ikisa moo go ya vota wa utlwa he and o seka lebala SMS ya teng ya lefelelwa ke 150 fela
0: letlakile taba tsena o dibeile ka makgethe moetapele
4: tlele
0: kompone le ntse ke re ke angwelangwela a ko phetha nomoro eno gape ya SMS
4: e wena monna e ka wa lebalebala ID number yeo ya gao o ka e romela ka SMS o 32249 kekebe wa sebakeng re buile monna go lekane ke na temeng
0: ke go yo ke matha ka yona o le
6: hela morarantin
7: ndadi
6: wa tseba ntho tsena tsa politiki mane di tshwana le bolo fela jenana ke tlhodisanonyana fela ya nakwana go ga ntho tse tjena di a tlameya gore qabanya ma
7: butle pele botlati o itshwere kae kwane
6: setswalle sa rona se botlhokwa go nna dena ga ke batle go sane be re qabantswe ke khulakhulano ena ya fani le mogale go
7: gajalo bua ka ba banlwana bano ba tlwaetse go nna ba kgisetsana magwafi mo rona re tsofetse bakeng sa gore ne re tlo tlabangwa ke ditseba dimo tse ka ntse bona monna mathata a ka nna monna a mangata wankutlwa empa ena yona monna sentho yoke e ke tshwenyegang ka yona gogang ke emelela thoko go yona
6: fela o tlameile o tshwenyega dene
7: gobane
6: ga golo jwang mo e qalanye bega maphelo wa batho ba bang maqakabetsi tlhokomela tle gore lapa la gao le bolokile oe jwale le nna e ka re ke se ke buetse ruri jwale bokgeko bona monna bo se bolokene ke re le tlhogong
7: kwane e wena monna bona gona o jwangana ga ona motho a tla go sofetsana wa lejenanang ko wena fela ompa ikutlwa jwalo empa ga o shebege jwalo wena monna
6: ore ke ntse ke le moja
7: wa mona wena
6: potlanga halala
7: donna we
8: ha bo la tsama mamedi e ba mo fitile ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa batla ho ipheta o ka etela www.lesediafm.co.za wa imamela yona hona mo
9: ke utaba mothemotle e re hana kwa ka ye metjena he ke stole ke tsenyana ko ke tsware mabenke
10: Mzansi, mroho o re hudileng ka ona. Ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama.
11: Mroho ha e sale mroho fe.
10: Ai, o ba mroho nai.

0: Reka pakana ya ditise pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
1: Hao dipampiri tse ngata tjena ke nsamang.
2: Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Kristeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 randa. Haggis dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: O tshema tlo setse metsotswana fela pele ho hora ya bobedi. Me o renya bobedi ya o tla balena kwa romamele ntsane rantwa a o balla ditaba mona ho le sedi FM. O se wa leka wa suta ke mofukeng eo ke mofukeng ke mushana thewa ngwana di mtlasimane mo ausi ya thewa nteng a fixpeka na go ke hora ya bobedi o mametsele sedi FM go tlala gatso la Afrika Borwa ditaba tsa o ra bobedi o di ballwa ke ntsane rantwa.

0: Coast Guard. Bo majoro ba street yo majoro ba le haye le ma councilor a teng le MEC Mbalula le di member tsa provincial regional entity ka ofela le PTC Santiago ne le mona ka ofela le bomme bana ba ile hore ba bitswa ba hlolahadi re tlo fana ka ditokomane tsa bona tse ba loketseng tse ntswang ho dipanaka tsa bone tao
1: ntateng tamo bua bomme ba ne ba le bakae
0: tao ho le ne ke tsetswe mona e le hore bomme ba tile ka bongata bona tao bona la hore ka nnete ba tlo amohela se ba tshwanetse matsong a bone tao ba tsamaya le di executive committee tsa bone tsetswang di toropong ka ofela tsara Free State ke re le bana ba sekolo tao bana ba le teng
1: a kompolele ntata ebe o haufi le mong wa bomme ba fumaneng mangolo a bona jwale a sa tshintshetswe ka ho bona a ba lekane ba bona industry ya di-taxi
0: tao ka o mabimabi se ba ile se ba qhalane se ba ile ka mafapha a bone re ile re ba lokole nako e ntse le teng gore ba seka ba thola dikosi tseleng a sole le fifi haholo empa re ka tlhophisa ena le ka mantaa fela o ko tshwara badidi wa raro ba bomme bane o ka ba utse maikutlo a bone gore na bone ba re
1: ka nako eo ntate ntamo le neng le ba fa mangolo a bona go ne go le jwang ha o ba sheba mahlong e mongwe wa bona ebe o ile a reng
0: tao ha phama mme o tsholo a re yena a tekesi yena sa e tsebe ana dula a shebelela ntate a tsoa oseng a gutla mantsibua a tshabana le o kena ka ra industry ya ditekesi a sa e tsebe empa jwale o ile a ithola sa tswapetswe ke permiti ena le ditekesi tsena a be a tshwa re ona sa alakatsa gore nkabe o tsamaile yena o sa tsamaya ntate gobane jwale ka nnetenete ntho ena a tlo kenang ka ra yona empa ka jeno o bile motlotlo haholo o fumana gore mofuthu o a moetsweng ka one ka ra taxi industry gobane ga ba phama bomme bana ba tlo nka di-permiti matsong a MEC e le medidi etsane fela le melodi tao le nyakang le o tlhabue fela ka
1: a go bona ntate ntamo ho hotle jwang hore motho a fumane semo loketseng seo a neng a lla ka sona seo a se sietsweng ke monna hae hore a tsebe ho phedisa bana ba hae le ntse motsebetsi o motle haholo motsebetsi ona e sa le re lla ka ona ke batla le o tla bapala di-tape go tloa nakong eo re neng re hasa lenaneo la bua la bua le yona mokganni re bua ka bona bothata bona ba bahlolohadi re go na le mathata a ko bone le ntse mosebetsi o motle jwang le bontateng Mbalula re a leboa tle banna re leboa go menagane re otla fela re re tlatlatla matsog mona tanki ntate hai ate ntate ntama a ko bone ke botle bo jwang nne re bua ka yona yona tabai Yona taba ena. Ya hore bahlolo ha di ba fumane mangolo. Fumane di permit, di license tsa banna. Ba bang banna ba ile ba thungwa. Ba bang ba hlokaetse, ba kula. Ba bang ebile dikotsi tsa mebileng a jwalo. Ke thabile hampe haholo. Ke motlotlo ka sena seo le se entseng. Ke motlotlo haholo ka sena seo. Ke a hopola re laba ra ba bitsa bomme ba tla le holong Bloemfontein mane ba tla ra ba bitsa a kopana mane masepaleng mane ha bua le bona gore ba tlamehile gore ba fumane mangolo a banna ba bona ba hlokahetseng industry-ing ya di-taxi di seke tsa nkuwa ke bo mang kapa mang kapa ke mekgatlo ya di-taxi di-permiti tsa bona motho yo motle ai o tla tlotla mosebetsi o moholo o etswang ke le Sedi FM o tla tlotla o tla o phahamisa mme ke rata batho ba mamelang ha ba bolellwa gore e banna thusang basadi bana ba thuseng kgwedi ya basadi bona ka jeno ba ne ba kopantse bahlolohadi ke ntho e ntlelwang ba lile ba lla bomme mono go tlwa mono ba re a leboa.

ke o taba mo re tshetho mo nna tya holo o ba utlwile ah ke ba rata bana bana o tswa mofuto tsheno wa mmino o wetsa gore utlwa ka mo ba ba palang ka teng utlwa di string tseno ha di kena mono o tso ithola kanjane mandoza.

0: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Yeah, why nana bela? Ebetla ba ona ka ba Samsung. O keke wa kholwa. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
2: Ho bonolo. Ha ka me si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloga ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng ka pa WhatsApp la 0860 900 900 ka jeno. Kona le ipehelo. Ha a comments fela.
3: Motshemotse ke mo ke re ngwana a re tla kopana pe mafelong a beke ka mora ra ra ro o tla kopana le moifo wa reatella batla bateng he bana pa o fela nana le monnate nate nate le o le ratang o tla bateng thaba mokoeno tla bateng le bo mawela me a beteng mshengu a tshe mo hlaiswa bona lena o teng a o subudi ka tswa re o sontso ba me tsara na ko ye metena he Njai kholo e ke kopane le malaika akore ke kopane le malaika mhla uphela amandla babulela mbana bana ba re mhla uphela amandla hey lona malaika

0: ditaba tsena tsa hora ya boraro tsona di fella mona se tla latela tsena e tla ba tsa hora ya bone le nane le kenang ha jwale ke la thagoa re atella afternoon drive.
1: Lesedi FM le fumane a ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo
2: Lesedi FM ke molelo mamedi re thagole jalo re athella afternoon drive show itse letse ka bara hora ya boraro re le buile ka neteng tsane rantoka ditaba tseno tsa hora ya boraro dumela tsa tsala ke the battle of joy. Thank God it's Friday. Rulebu ile tuso motau the soul provider jone kinako. Mabele motla tsana tsara fela re nga botshelela re ya thella thella le rona. Ho tloba monnate wa sebaka la bahlanotse re rutlele baiti ba bohloka ho be monnate. Re hlabane malotsana ga ditaba tse monnate tse thabisanga. Thukwa ka kwano ten top la ma 7.
3: Ha go le bo ho lo tibla mo ho le mo medi tseletse metsotso ka mora horena ya bara re ba le rona he ho ya horenya ne ya botshelela ke la bohlano. Me wa tseba hore ke boithabiso gallo. Botso mona ka lebitso ke le mmawela topi topi wa FM ke la botlhano mpisa topla topla topla ma 7
1: le nanao ke la re athella afternoon drive show
4: na ke botlhata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mphutse o di lokela hore di resign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tle kereke
5: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa je le bakai ko ena ntse ga re 8 se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mmone jona o tshwana ntse se iketse
4: ke botsa ho tsiba ba ke ha o se non ne mutu ko tsaba ba tsetse ke
5: sale you say
4: wa makalo so ka re so bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: moleng. Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: O tsebe bophelo botletse dimakatso, empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jwalo. Dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway. Maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se fosasela kgwedi le kgwedi. Fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance ye weseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Di-premium di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ispina zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood Bed. Ipehe monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand ka tšhelete le di-bonus bed. Ha o betha ka 2 ranta kapa ho feta ho di-playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le Sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. Se fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: top llama 7. Kila botsa mpisa top llama 7. Julia Matibidi wa itebela. Kila pem pomolo nyana man. Tanko.
1: Askim sa drive le buli tiwosa ya ya ya tiwosa go rat mala mina etsa le mona re golele hle mona tiwosa re golele hle mona le ntate modimo wa tse ba tiwosa ga ara o rata street pelo ya ha o tiwosa botho ba ha o hle mona re golele tiwosa si sonke go rat mana a ke taba ye ke so pina hle tiwosa ya re rat man ay ay ay ay ay ay ay ay rat man tiwosa ay ay ay le tsa ga ra I see song, get it to.
2: I skim sa drive, Kionana Koya, near Ronaya Raro. Harry pushing, Ufishela, Morena, with Sele, like a papi Mukuna Ramu, Lutzi, Fujo's crew. I do my radio scheme. Dangoo.

0: KMZ Budana Navigator DJ Fariki Baris Kwekwe Kwe Pijana Motle Jalo Mala Shwatla Li EM Change Bare Makwete Momedi Tibla o sogetse taba botlhokwa keng
1: Na go ntsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena Ha o lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Mamedi re ko feta ba bohlokwa ke na. Ke labohlano la jackpot ya loto. Labohlano lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 34 million rand. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lona lena ka hora ya borobong ho SABC 2 fela. O ka ba e mong wa borra dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ei, wena. Lutho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery. It's a maiso semolao. Kisses it kaya.
3: Watinda bafas! Watinda
4: bafas! Kepato! Kwele yao kitika buitelo baba sadi. Maholo nina ditukele tabatu kaufela. Banimbate letu kasake tullo. Melisedi FM. Lepai misami hoa ya sebiti sabona. Kimu lelwa.
5: Tell, tell, tell.

0: ho jalo fela bo bedi mekila botlhano me wa se bahella botlhano re be re le mona fela ka tsara 0860003084 ka pa 0797585066
1: ora ga attention
0: ana
1: ntle lo re mo sebetsi wa ofa attention yes wena o mtharata
0: ka
1: ora ga attention kare ko nga itlela la ntso sa rat Hona le nako mo fumana hore ke batla ho imamela ke batla ho thule ke batla ke imamela ke tswile ke le sebakeng mo ka re bile ba ka se ba mphokomela lo re ke mang ke khone hore ho go thule fela ho be hantle ka nne tsa ho fika mo no fumane ba ntse ba ke yena yena e mo utlwe msi ya sa tshwere mike ra le bo ka nne tla o se le bute mona wa le sedia fela o bona jwa le sebaga ka ofe
0: yo we
1: o go mo kotubile ya kike o bana ho rata attention fana na attention ke ntshompe attention ke ntshop
0: e tso fela hore na e jwang wa bona bile ha o le motho a sa rate ntho tsenga develop ka rona tjena ke batla ha ke tshule ba wa ke tshule ke le sebakeng sa boithabiso ke batla go ke nate pelo wa u tsisa ke salmo tsa tsa like nate pelo
1: o ja e fengwa
0: yo le o fuma no tsa mali a luna tsela le batho ba sharp tsa fleng yo na lose sharp fela motswalle no ha o yena man ha tlo ja e fa o batla gore o bula sekele o bula sekele
1: o
0: ya le ma tsa sa tla kae
1: ka holo
0: o
1: na kwa mo ke motho a o tsa mali ena le monate
0: o a hlebile jo
1: aur papa hulla shela o bona sa butiseke
0: ahle
1: o sebe sebe tsa joang ka motho a o kenyetsang attention ka pa wena o motho eo na
0: o kenyetsa batho attention ka pa ku wena
1: o mthababli man
0: ba kenyetsa wena
1: o mthababli
0: hey ya u jwalo
1: awe melo mengwe
0: hai ba tsa ba tsa ta ta ba tsa
1: ke le ka ka ho tsai wena papa tsa maudimo tsa strata tsena ka ho fela ba wa sa tsa maupa mise matsoje
0: hey ai ke la lomtsa tsa bo ke bo
1: du be strata ka ho fela
0: e ke la di bona bo ntse le botata
1: na motho ya o kenyetsang mahlo ya o kenyetsang attention ka le bakala hore o babi o dila jwang ka yena o shap
0: ke na le botata hona le bo go tshwanelang re itshware hle
1: o zilele a o silitse kae a o susa me ka maoto
0: mamela ho ema ha se bothata le nna ke a ema ke fike ke re fela 1 2 1 2 1
1: a no tlo di 1 2 tseke tsa batho ba ka tanga fela se mahlo sa le ho ka ho
0: a wena bo so tlo wa o re zing o fitla o stretcha o re zing ba tlo fela se ba itse ha
1: se ba sekene
0: ba ga e no ke da
1: fela nna ke bone pause o kana batho mutheno o kenya batho o ke mora bona motho o fanele na magaga
0: a ahle
1: ke bile ba ngana ba lahlela motho mo di ntonyana
0: o ga mutshata ba ga ke bo ene
1: o ga re rata bobedi bona man
0: a ka di
1: o se motho o tsama le na ga mogaga
0: jo jo o se lwana tswalela nga putje
1: eh
0: ene o ntse o sheba wena ke ga ba aba lahlela go e bona putja yena o bese o etsa di chou o etsa di chou
1: na o mutshajwalo mkhotse o ke mutshajwalo o etsa jwang ka batho ba jwalo mutharing ha le fitla sebakeng a emele o mengwa
0: jo
1: la le siko programming sa phamisa
0: a jo hle a
1: sa phamisa le tsopati tsanka la hlala mabedi a magago ba ga tswa buti
0: ha a ho thwe ha rena MC
1: sa yema
0: wa ehle o emelang
1: mura ka ba ke go dula fatsa ga ke a banka batho
0: ho thwe ha rena MC batho ba ha bana yone ba tla bona ba etsa o sa yeme yena ga hadiwela
1: halala halala halala halala a wa so ba kana ko kisa sa ba ukala ka halala
0: ba
1: ma khotmana na khala halala halala halala
0: ya hadiwela ba fetch kakas
1: bo ha se a le mona fa le ba folofu kana ko ba tla imamela
2: hey mona ya etsa hala dikga le motswalle wa jwala
1: Hai
2: wena. Ke bile ke mtswalo wa ka, ke tsene ene le mtswalo wa ka. Bo ari le memorial service mona. Ha ntso bina, ho abino ha bina. Ho thule hanyane. Modula setulo. Ke yena ke tlo mo.
1: Ke na go ma hlasha ba ga.
2: Ma hlasha ba ga. Ene ga le ho tlotlo ba butiwane ba ga ga ke.
0: Ene ke go batla go atlwe ka setulo mmaleng teng.
2: Eh.
0: O a
2: I'm going to go to the house.
0: I was like, I'm going to go to the hospital.

0: ya ka lo so ke neng go tsware tsona ile tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi ha di se ofite metsotso nya mashoma mararo ka mara hora ya bone bana beso
1: le bila o le fela bong zito ola ntswa ke re ba re ke ntswa ke yone ba ha boy ka di letsa phala
2: Yo, I lesa ga baba. A go le ba ho le tibla mo ho lwana bang zitse mabedi re kere jalo ka Edward Northbound ka mara ofela ho Allendale Road. Ho nona le go rene nye me ka ro mile tsitse ha jalo se palla ha monna cha na se piti piti. Ra feta ka mora ka mane ka N1 Northbound ka mara ofela ho Rivonia Road le teng ho na le go loye meng ka ro ho mmila. Me kha nare ke lo hlokwe bang o sebedisa mmila o ke re go tshwara tsona tsana tse pedi horeng ena moamedi ba nalo tso di bonang sa di bone ga tshwara ke tibos_mokone@limawela1x hashtag ratella traffic
3: maayi ba soweto
4: soweto
3: ho langa le khubula 88.4 ka ba le download SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo le

0: Ke jagoda with Kate Samale Asake ho le se defa mamele metsotso ke le shumele metso e supileng ga re le hore nyane ya bone re tsama le ba ha Capitec Bank ho hashtag slam the scam.
1: Re a lemohela hape mzantsi ke slam the scam. This is Thandi. Bekanyana ke Money Smart Week. Ka ho re lefa mekgwa e bobebe ya ho itshireletsa boqhekanyetsing. Ha re utlweng ho naledi wa Soweto. Naledi, ho etsa hetseng?
2: Dumela sis Thandi. Hai, ke ile ka nea motshana phone ya ka lephini hore a nthekele motlakase. Ke ne ke motshepa sis Thandi muthenwa. Empa ha morao ka fumana tjhelete e nyametse accountong yaka. Ha ke ya bankeng atshe. Ba re hona le motho ya sebedisitseng send cash ho ithomella tjhelete hle. Yaba ke nna o ha ke botsa motshana wa amohela hore ai ka nnete o yentse.
1: Aho Naledi, seo re se bitsa friendly fraud. Ke mo batho ba haufi le wena ba o tswang ka tlase. Ho qala ka o tshepa motho ya haufi le wena. Ebe ho fella mo ho faposwang tjhelete. Seke wa neya motho ofe kapa ofe lesedi la ho kena founung ya hao. Pini kapa dintlha tsa login le ha eba e le motho ya haufi le wena.
2: Kore se sithandi ke ne ke sa nahane hore ntho e tje e ka nketsahalla. Ha holoholo ke motho wa leloko.
1: Ha se wena fela Naledi. Sena se etsahala ka mehla bathong ba tshepang ba bang haholo. Mzantsi, hopola ho sireletsa dintlha tsa hao tsa banka. E se tsa le bathong ba o baratang. Account ya hao ke boikarabelo ba hao. Boloka pin ya hao e le pinyane ka mehla. Dula o botse mahlo. Sireletsa ntlha tsa hao. O nepe slam the scam.
3: Bakeng sa mekgwa e mengatanyana ya ho itshireletsa boqhekanyetsing. Etela mswsa.co.za. Capitec Bank. KFSP 46669. Emolao.
4: Toropo ya lebatu wana egruleni Lesedi FM Livumane ya habu nolo likubula 88.3 Kapa downloada SABC Plus app Kimulelo
5: Watinda bangfas
4: Kepato Kweli yao kitika vitelo baba sadi Maholo nene ditukele tabacho kaufela Bane mbate letu kasake tulo Lesedi FM Lepai misa miho ya sebiti sabona Ke molelwa.
0: Ha bo tengile tshomo be le Lesedi FM ke molela go tla ho wena jalo
6: 0797585066. Ho bona lona ba ba ga go lona. Ach. Ko motho ha le manetse. Ach. Ko le ntwanza yetsa le haide e bima ha ka kang ha ke u phoenix ho ba ke tla lentse ke tsheya fela ntse ke tsheya fela tshela ga ke mpa he le nna ne ke ra nna re ka ke motho wa dihlonyana ke hle motho wa a batlang ho bona e hle ka nete ha ke tsa mawa ke ya mosi wa sala ntla sala motho wa nyalo nkinge tsa ditlong ke pseletso magojana ka mona ka qutshile so tho ha mo rena mo happy jo bon tonto halala
7: hola ba fetho hola ba fetho hola ba fetho cable motse ne ai ba fetho nna ke motho wa bubbly ha ke batlo bua le shana ha ke batlo lo ibitsa gore ke attention ha ke nke seng ka ya mona teng ke be ke ntse ke phutha matso ke shebella ba bang ai nna ibile hangata ke meketeng e ke tsamayang ho thwe ai wena o tla tsamaisa mosebetsi ha ba neng ho na le motho a tseba halang mo a tshwana le Thabo Mkoni ka polebo mawe ke o mmotsa pele o tla thabela hore ntho a hore ke introduce ha re he ke tswela pele ka monate nna ke babli
8: Tabo Dini, oh Tabo, yo. Tabo, hle. Yo, skimse drive. Le, buno tubos. Yo, nikhuluma ngami hle, yo umngani wami hle. Yo, nisho mina yazi umngani wami hle. Tsepo, Tsepuna, Vincent Mulo. Yo, chomi akathi kusasa. Yo. And uyayenza into yenzeke. Uyayenza into yakhe. Sabazi baya mas, good love. Oh, hey, plus mina ngumuntu onamahloni ke guys. Oh, thole sengithe mkhosi nje wena mara thule tsana. Ngizothanda ngomzulu ngala resume tintabazi.
5: Hey, thabolile pho. La ngikupotsa akutuaka. Utumedisa. Ke hopola ho ntshwa koloi. Ke la ke ga wa tlameha go dumedisa. Ke ba ntse a dumedisa ba thofela. A dumedisa ba thofela. Ah, ha ke so bona motho a rwa. Le ha huwa kae ho hle mo fihlwang. Wa na tifisa, wa na tifisa. Ah, motho a rwa lo.
9: E ya thabela lebu. E le tsogene go kopa ka ha resmedi ka tsia mebi. Ba nna ke na le yena mo khotsi wa jwalo. Yo, ke sa bata makhaza. Motho yo nohana go fitlhile fela lefung le itiremeletse morago ma o sa qala sefela a ke na le to ai mara ya go thusa ke ya go lwanela ba a go dula mabitleng o se o thiba botiba le ba binang ga mona te ba kae ba itafuleng ba lona tanki ja le bo a
10: ke na le to
11: wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto ha itse qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswana ha le fete difelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fetla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch go bona dikoloto tsa ho tse qualifying even difelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB tshuso if la dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
0: Mafelo a beke ya dipapadi tsa bolo a lokiseditswe wena ho SABC. Labohlano ka 8:30 Bayern Munich e tla tobana le VfB Stuttgart ho Bundesliga ka o otloha ho SABC Sport Channel ho DTT. Open View mohojo le SABC Plus. Mqebelo ka 4 Bournemouth e tla kopana le Everton ho Premier League ho S3. Di papadi tsa lotu la bobedi la sekama gaola ganga la MTN 8 di ta haswa ka ho otloha ho SABC 1. Sekhukhune United e tla tobana le Orlando Pirates mme ka Sontaha Mamelodi Sundowns e tla kopana le Golden Arrows. Di papadi etsena tsenne tse kgolo mafelong ana a beke tsohle ho SABC Sport. For the love of the game.
11: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Agina leta. Ka re ka bona. Re tla wena bo hale bo be di khotsa. Ya fita o moyeng khotsa.
12: Ke bla tash le lima o.
13: Da da le tsie.
12: Amna dile ga bana biso.
13: Amna tindat.
12: Amna ate a tibla thase gona ka gore batho ba ditlongyana. Hai ke tlela motho a itse nthotsa hai mara ke checka hanyane a sa ntlokomele. Ke switse ha o finyane le tsa hai a itse tsa hai tsa dimeng ka tso. O tla bona sentse ke mo phamise tsa le tso ke le ho lenya. Gona ka batho ba ditlonga mbe ya ga tuma tsa batho. Tibla thase.
13: No utla, no utla ntate litsi ya o a ga tuma tsa batho.
12: A ke ga tuma tsa batho dibla thase dibla e pele ke tsamalo nae mo bana ke le mna ta ke re ntjame
13: ha holo ntata ha holo
12: ne ke re ke o dipinya ngwana mme le ka jeno a iso fele ndo go lakaletsa fela lwalo ho ya huile
13: mo ha ukho ntata utlwa
12: e la lo
13: shapitse
12: ke nna ke
13: tanki ntata le tsie
12: e
0: mo eng khotso hello mo eng khotso.
14: Hello.
0: Le kae ma?
14: Kae.
0: Ke kholo tloka thuso. Me?
14: Ke wisha sa tete. Ke wisha sa tsena thabo mo go ne ke se tete.
0: Oh, ei ama.
13: Gale bo wa gale bo.
14: Ke khono. Mo go ne.
0: Ke khono.
14: Ke se kholo ba bae.
13: Ra le bo wa khono. Are ke mo go nwa ntshi di go. Tlantlana. Ona mela tsar ba igebreko ke ba Petersburg ke ba kone ba tlang ka mogago nna bana ke bo tlhantlhaga ba igambreko batla ka mora rona
0: o moeng khatsa ho tsala joang moeng khatsa le ga ndi je
15: le ga ndi le ntamo
0: amna tlhongwaneso
15: ya na ke thali so ke mo khotse na mo tena ga yena ke tlo wale in ke ye twa e di na
13: tabiso kwena aphukula ndipini
0: Ah, ke ipapala bana ba se. Oh, ya se ke joke guys. Ke
15: ka se ntse ba mara ga di tsere bana ba sa ntse ke le manje le yare ke ne ke ke le tsaga ga go fela ke nna la nna.
13: Re le bua go lo tla tra ikokobetsa.
15: Ya go de tabo.
13: Thank you ntate re le buile ra ikokobetsa.
15: Thank you.
13: Thank you ga ne ke batla go fela ke nna la lona le monate.
0: O meng khotsa.
16: Tebe ikuwa sama, alimbuza tsepo ya litariki njezo. Kune ndate chua chonwile, awopeno mono rarifure batu, batenke kenisile, tira emutolo telu tabatu, uwele, chumye kika chomule na kutman.
13: Tue je samkhe lopu watu alena?
16: Ete samkhe mga lopu isenguma, alimbuza tsepo ya litariki njezo ke man.
13: Askis man, wise man, askis man.
16: Yara ki akiru hala sewa kichiwa ke batu.
13: Nuta ba mutibela ni, akiru sama lini, chonzi ki itu lini. O tla yem ba ntibela kitlelo wena.
0: Eh.
13: O yemelang?
0: Ah, a ke re ba tibela wena sena.
13: Ke tsa malwe.
0: Tsa maya, o etsa ntho tse tsuleng tsileng tswa ba. Mo yang khotsa. Hello.
13: Ele kai.
16: Hey. Hey, o bo ntimo.
13: Hey tsara.
16: Mona go kwa bua. Ke tsena ha le ma tsiwa ba. Go tsa bua ka thata go re go ne go tsa tsa tsiwa. Ya o khutlwa ba
13: kwa etiba ntu e ndade
16: a uri ke lokwa kwa kwa kwa kwa kwa tela ke tsiya foro ke anele le
13: a ke utle ka batho
16: ya tsiya tsela ke tsota ona di
13: eh anda
16: u kwa msadi a wota ona ha ta wika kha ya u yemile ya na u tsweta le ta ke ngwe na tsho
13: ke tla re ke ya ke tla gela le o
16: u mo go ka o ka ya na le ke le ba de ke no mo tsiya la
13: eh
16: I
13: just said,
16: I'm going to go to the house. Ah ntate abo jene teng ntate ka o bulela nna jane ile la ka kana mokhutso ya lona ne ka tsa tama le nna ne because no ha ka bele ka se tsela tsela o se tsipina ba le seba le ba be ja ba ba ke ba go kae ba
13: eh monna eh
16: ba tla ba tsukudisa ba se ke ma metse mo ne ke tsimo ha ntse mo tsutsa tama le tsela le tsa ba tsaba ba ngwa bo
13: eh
16: mo tso ka o tsantse pile ba tlabele di Ai, quando anda de que não, como nem uma tinyana, mana iko.
13: Ai, mana ti bra, kai mana.
16: Aumel ale suba. Ele va sono e garra sene.
13: Yo.
16: Eh, marabo jine wa dieta.
13: Eh, bra ya, no reale bu.
16: Sora kiros.
13: Ei tera. Yo. Kasa ola ngono aka. Tshole ka le bahlano ba khotsi ba ka ba sekolong ba ba re tshakela ba tla go bala Jesu weekend. Khona ka he ya weekend eo. Jo. Ka 12 o se le tlatso. Mona ke ha ka le go bala le sa hlapa.
0: Yo.
13: Ditlong. Ba khotsi mo khona o le wetse. Ha re mpa busi. A le hlapa. A le hlapa mo. Ke ha ka mo. Ba ntse le tso. Ke bona re letsa jwa.
0: A futhu le.
13: Di tlong. Ya re go nngetsa mahlaba teng. Ya ka.

0: di daba tsena tsa hora ya bone tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla ba tsa hora ya bohlano ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena Tibla Touch le Topi Topi ke tseo
1: What's it?

0: Ya ke tla bolana se se tsa hae ntotsini. Khala njalo. Hona mo album nge iphinge ya Nhlanhla.
1: Mhm.
0: Kuna lehleka nawo. Tsisa we.
2: Tell.

哎哎哎哎哎哎哎，啊，七宝心灵，哎，哎，那个女的，那个女的，伊拉不上，伊拉不上，一宿，你看。Isu, ay ay ay ay ay, el radio, jemu kiti kamu naga khawti, jemu kiti, ay, isu, ay ay ay ay ay. Tebeletso erratwa, erratwa, lese.

0: ke tlhodisanong ya UEFA Champions League e tsamaile hantle haholo bakeng sa barati ba bangata ba papadi ya bolo lefatsheng, jwalo ka ha ho tlo bapalwa dipapadi tse kgolo dipakeng tsa ding tsa dihlopha tse matla kontinenteng ya Europa. Basireletsi ba sekola ba hapileng tlhodisano eo makgetlo a mabedi ka tatellano. PSG ba tlo botsana dipotso le sehlopha sa Manchester City, sa Aston Villa le sa Barcelona. Mme leeto la bona le tlo qala mane Etihad, ebe ka mora mono ba ya Villa Park. Sehlopha se hlotseng magaolagang setlheng se fetileng sa Arsenal sona se tlo bapala dipapadi tsa sona tse matla kgatlhano le sa Real Madrid lapeng pele se etela sa Bayern Munich, ebe ka mora moo se bapala le sa Borussia Dortmund, sa Lille, sa Napoli, sa Saba se bapalwang ke Aiden McCarthy wa kwano lapeng e ka setana le sa Slavia Prague. Sa Man City sona se neng se seng se kwetliswa ke mokwetlisi ya motšha Enzo Maresca se tlo qala pele ka wa moela sa Paris Saint Germain. PSG le sa Napoli ebe ka mora mono he se etela sa Barcelona, se seng se bapalela jalo ke Rodri ya tswang hona mono hlopeng sa Man City. Aston Villa le bona ba khutlela tlhodisanong e kgolo ya papadi ya bolo kwa kontinenteng ya Afrika, mme ba tlo bapala le tlhopha se kang sa PSG, sa Borussia Dortmund, sa Barcelona le sa Galatasaray hara tse ding. Dibile akalo seo ke neng ko o tshwaretse tsona mabedi wa sebeletso ya lesedi tsa dipapadi tsa o qetela kwano gore ya thella. Empa o seke wa fetwa ke kgaso ya dipapadi tsena tse latelang kwano lesedi FM mafelong a fetileng a beke. Hosane papadi ya MTN 8 ya leoto la bobedi pakeng tsa setlhopha sa Orlando Pirates le sa Sekukuni United o tla gasetswa ke ngwanangana ngwanana Molebogeng Tshwane. Yena o tla e gasa jalo e tla ka kotlolo ka monaka Orlando Amstel Arena e tla bapala goreng ya boraro Thapama. Gona Hosane Thabiso Mafreka tough guy o tla gasetsa papadi e tla bengele dipakeng tsa Springboks le setlhopha sa New Zealand ke ya bobedi ya Tiko, yona e tla bapalelwa ka mane ka DHL Stadium Cape Town. Ka Sontaga papadi ya leoto la bobedi MTN 8 semifinal e nngwe gape e tlo ba dipakeng tsa setlhopha sa Golden Arrows le sa Mamelodi Sundowns, yona e tlo bapalelwa ka mana ka Kings Wellington Stadium. Umlazi o tla gasetswa ke Mr Cool Thabo Kofatsa male Mohlophuli Molefintseki. Dibile gakalo mamedi tle natefela ke mafelo a beke a na le dipapadi a re kopane bekeng e tlang ka Mantaga. Le lona bana beso ka moo lebele mafelo a beke a monate re kopana ka Mantaga ke o taba.
1: Re lebile a holobongs ha go le ba holo bongsito moho le wona tibela mamane re kena jalo ka N1 northbound ka mane ka Allendale Road le phelo le tsadi la mmila le kwetso ka mo khanna ka kelo hloko e bang o sebedisa mmila o rafe the hera ka mane ntse re le ka ona ka mona ka N1 southbound ka mara ho batla interchange le phelo le tsadi la mmila le kwetso mo mmila khanna ka kelo hloko bang o sebedisa mmila o don hona le dikoloi tse thulaneng mo N1 southbound ka 14th avenue le phelo le tsona la mmila le kwetso ka mo khanna ka kelo hloko le teng he hona le ya kotsi amang makoloi amala. Out in one southbound hara ka mana ka flying saucer interchange mele media boharang yekwetse khana ka kelo hloko bo lebele tie hiswe mata le teng hona le kotsi amang makoloi amala ke ne go tshogetsa kana ka jeno kono ho ratella traffic if mane mantaha ha metsotsile mashume a mabedi a metsotso mihlano pele re fitla hore nyane ya bone hashtag ratella traffic.
2: What did the bank pass? Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Now about our mafuno funo jalo kan. Usakuli, o ina le batla. O lokela o sabedisa ebina juice. E ntse ngali tsa matla. Ke muriana o ntla fa sang masona a mmile na henga bo phara. O tloa dilemo

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bo bitsa le dombolo. Empa, ha o kenya rap. Ha e sale le dombolo fela. Eba. Le dombole!
2: Sasa le dombolo garama ebe. Le dombole!
1: Ala!
2: Utwa monate wa rama ka le dombolo. Dombole!
1: Rama yetsa di jotse

Di tabatsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sausane re kala ka province ya Gauteng a lori mo letlahla ka o phole Mpumalanga tla thiba ka modu sing Highveld ntle le mo letlahla ka o phole o fitlala o futhumala lo field Northwest letlahla ka o phole o fitlala o futhumala Free State le ho dimo letlahla ka ho phole o fitlala o futhumala Northern Cape le tla kwela ka bophirima mme ho thibe ka modu sing a ka lebo ya bophirima ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka o futhumala o fitlala o chesa Western Cape le tla thiba ka modu sing a di ka go lontse gotlile le lebopo ntle le mo letla kwela o phole empotla futhumala ka lebo ya botshabela ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumala o fitlala o chesa empotla phola ka lebo ya KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu sing a di ka go lontse bohareng ntle le mo letla hla ka o futhumale Di tabatsena tse ya garetsang tsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona ke gotla hape ho renyane ya bosupa matshotlo.

0: hana le ke jwale phosal tse tsa ba di hla di etsana o thole re jwale hona le bana ba le ngore ba poetswa le dira ditamelana ke bona ba keneng kgobong ena ya jwala ke bona ba rekisang ba sa lateleng ditaelo go wa la o mthetelela so rorwa mogale mahasa o
1: ebile jwale o ka tlela gore hanyane fela nna ga se boikarabelo ba beng ba ditamene go etsa bonnete ba gore bana ga ba rekisetswe jwala go sa natswe gore tamene e gaufi le sekolo kapa tšhe
0: ke boikarabelo ba go ya ka molao wa jwala ke boikarabelo ba ratabeng go nnetefatsa le bana bakeng mara tse re tsa dintho tsa kang go tla etsalang ka teng ka ithola le rona se go tlholeya gore motho ona re ka mothiba gobane bothata ba mmuso wa rona rona bona freta ta e sale re kopa gore mokgatlho wa jwala o recognize-we ka gara either regulation e kapa lika e gore re bena le meno re be ntsa e lomang jale gona jale jena re le mokgatlho sempa re bua fela go bua le batho ba rona ba e leng gore gale ba le tshimo ena re lema tshimo ena le bona re batla go bona kgobo ya jona e sebetsa ka tsela yale mara go na le ba be le goreng ga re na taolo go gang ebile wa ujetsa gape o tsebeng tate ke ne ke le mong setsa botho re le mara rona re di-custodiane tsa industry ya jwala re kopa gore mamele o tla o jetsa ka mokgwa o jetsa gata o bela sekgwa seo dimo se tla tlhokagale
1: ha re le le fana ka tharollo efe e ka sireletsang bana ntle le gore ditamene tsena di kwalwe
0: ke dipehelo tsa ga naleng tsona tse e leng gore rona ke le freistata ke la ga ba na le tumelano le dikolo tsa freistata ka ofela ka 2013 mane motseng wa Mangaung mane bone re ikana ge le mokgatlho gore rona ke le mokgatlho wa freistata tsela re tla sebetsang ka yona ge na le code of conduct re tshwanetse ka ditsela tsotlhe ka nako tsotlhe re tlhompe bomachelwane re tlhompe dikolo ebile mona freistata ke rona fela batho ba leng kgatlhano le programme mo e leng gore ditamene ka 16 June di-celebrata batho ba ya dithabeneng ba kentse di-uniform re mokgatlho wa pele re province ya pele ka rana consistently go tla ka 2014 re lwela ntwa ena ya gore go seke ga celebratewa bojwala ka 16 June ditamene tsa gona ba kenya batho ba kentseng di-uniform gobane re tseba gore tshutshumetso ya mofuta o jwalo baneng e kotsilo kae jale re emeng tlheng eo ya gore ga re support-e ntlha ya gore bana ba banyane ba kene ditameneng ka 2008 selaka etsa proposal ka nako le tona e ne e le ntate Dr Rob Davies ra re re kopa re dilemo di tlosa di so 21 ga sale re etsa kopo eno ka bomadimabe bothata ba molao wa rona wa naga jale gore o ikamaganye go bena le tsela e o kgonang go sebetsa le diprofense ga gologolo ka dinako ga gologolo ka dipegelo tse bang di tlhokala ga o se kgona ga o se o feta ga e sale ba o leka o thea o ntse o changeanyana o changeanyana o changeanyana ga re so tsetse ka molao wa naga
1: nna National Liquor Traders e se kile ya buisana le mmuso kapa ANC ka taba ena mme le lebeletse gore go etsa le eng ka moratlhaiso ena ya moporesidente
0: ke ka gore reng gobane jale molao wa naga ka mokgwa o leng ka teng o laola diprofense kao fela gore di bena le dipegelo tsa ona so ke ntwa e re e lwanang boemong ba diprofense rona mona freistata re ntse re bisana le mmuso wa rona ya pele fela re a dumela gore se sa bue fela ka dikolo re dumela gore go na le dibaka tse e leng gore di-license se di le ngata gono jale re bua ka gore go bena ditlhapi ga ya tota nna go dumela le mmuso ka yona kore ga motho ona a re aemara ga ke sa kgona go ganna kgwebo ena ke kopa go gotsetsa pampiri ena go mmuso ke kope ditlhapiso go bona ditlhapiso se ka ba fela ntho ya gore motho ona o tlo kwala wa kwala wa kwala a se ka kwala fela jalo ya pele fela ke ditlhapiso re busane le mmuso re tota jang ka taba ditlhapiso gobane re na le programme e reng batho ba rona ba batlang go fana ka di-licence re busana le mmuso le bona gore jale re etsa jang kare motho ona gore o sa fata fana ka licence a fumane ditlhapiso re kgone re a dumela le gona gore bonnete dibaka tsa ditameng tse di le ngata golo kagametse ya gone and-e re lelana ra etsa tsoga ba ka kopa le nthona le gore go bena le moratorium o thibelang ntsho wa di-licence gona bona freistata re re go bena le moratorium re shebe tsona tse seng dilibeng ba tsona ba seng se re fana ka tsona bone bonnete fela ka ra freistata licence ya Sasolburg a sebetsa Bloemfontein licence ya ya kwa ya sebetsa sa sona ya Bloemfontein ni sebetsa ho kore anywhere in the Free State license ya lo ka o ka falla ka yona ba se ba jense ya re kere fa mo ya tla hore motho mo lomong ya senga re a tshe na se ke fana ka license bona tsa ba ka mitsebeni ke eng ya tetelo reng re re ho muso ba tsela pele tsena tsen chatting
1: re tla ka tsa ra debe a e ka le bakalana ko mhlumphe re lebetse nako ya gao kwa buisana le rona tsatsing la kajeno.
0: Thank you.
1: Mo mamedin re buisana le ena ke modula sulo wa Free State Liquor Traders, ena ke Khulu Radebe, mme sena se re beya ntle metsotsong e 30 ka morao ho hora ya botshelela. Re nako ya rona ha e me mona re fetela mo ketemonyobo ho re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

etseng ho lona mme ba mo kwetela ba mo lebisa sebakeng seo ba mo otla le ho mo retla a ntse a phela mme ha morao ba mo thunya hlohong pele ba ka lahlela dikarolwana tsa setopo sa hae nokeng ya Tallahatchie. Ha morao ka mora matsatsi a mararo setopo sa Thile se sa fellang mmoho le tse ding tsa ditho tsa sona se ntshitswe ka nokeng. Ka kgwedi ya Lwetse selemong sa 1550, lekgotla le lokolla babolai ba Thile tlasa bopaki bo fokolang bo ba amahanyang le polao ena. Le ha o le jalo, puisanong le Look Magazine ka selemo sa 1956, banna bana ba babedi ba ipoletse e le bona babolai ba moshimane enwa wa mo America e motsho. Pele re phethela, re lekola seabo sa dithaba, maralla le dinoka hara tse ding ka nako ya dintwa ho maAfrika. Boemo bona bo bapetse karolo e kgolo ka dinako tsa dintwa pele ho bokolone le nakong ya dintwa tse tsamaellanang le bona. Borena ba Exum eo ha jwale e seng e le le leng la mabato wa Ethiopia bo sebedisitse dithaba le maralla ho thatafalletsa sera ho futuha ka bolokolohi. Sena se boela se re hopotsa nalane ya Morena Moshweshwe ya neng a sebedisa thaba bosiu ho fokodisa matla a sera. Morena wa Baphuthi e leng Morena Morosi o ne a sebedisa thajana e haufi kapa lona leralla ho hlola sera le ho jaha morao ka mora nako e telele ntwa e tswela pele. Manyesemane a ile a motshwara le ho ja bahlabani ba hae ba bolaile masole a manyesemane a balwang ka makgolo, empa qetellong morena enwa wa bona o ile a tshwarwa le ho bolawa. Borena ba Mali bo sebedisitse dinoka ho itshireletsa kgahlanong le sera le ho tsamaisa dijo ka dinoka tsena ho leba ho bahlabani moo ho kupang e mahlomafubedu. Re a phethela. Dilemong tsa bo 18, manyesemane a ne a tlwaetse ho tshwara meketjana ya boithabiso ditsheng tsa bafu moo malapa a neng a kopana haufi le mabitla a ba lelapa le metswalle. Ho ne ho tekwa tafole ka makgethe hodima lebitla e be ha morao ho bapalwa dipapadi tse fapaneng dipakeng tsa dihlooho tsa mabitla. Mabitla ana a ne a sebediswa e le dibaka tsa kgwehedi ya bohahlaudi, dirapa tsa phomolo, dibaka tseo baratani ba robang monakedi ho tsona. Sena e ne e boetse e le ho boloka maqhama a leloko le mofu mose ho lebitla hore a bone hore ha a lebalwa ba habo ba ntse ba mo hopola ka mehla esita le yona metswalle ya hae. Matjhaba a phethelang beke a fella mona. Mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo e le o phethelang beke o ntse o tswela pele.

0: Mabri motle wa se beso se FM ke o dumedisa hle la botlhano bekeng ho tle mo mametseng o le teng dumela re o kenya mafelo nga beke ka lena la tsa dipapadu sontso utlwa ho nyolwa sena sa dikakapa selelekela sena sa bo mampudi tsebeletso nya bo mampudu re ntho dikopane di dutse monwaneng wa botshelela ke le lebo ile hle ba sebetse mo re nka tsena dithapo tsena ma medi re mathale tsona ho le ba reng ya borobedi nna le bitso la ka ke se bidi mo lefe me ke sense kwa mola tsena ka go lena la tsa dipapadi ke re ha ga tsamae moho weso rena le madigidigi ke dikele di litsiri ke mohlophisi wa lena latsa dipapadi ha o monate le khale mamedi dipapadi mona le sumbona he re tla shebantsetso peleng ka bothavili ka mona re kene o tsena tsa US Open a weso ha re tla tla be re nyolwela ka mona ka o tsena tsa MTN 8 essence e le melomo nya batho weso ha o kene fela ha ke kena fela gaso mona mamedi le gotlenena la gaso la Afrika borwa ke ge dipuo tse fapaneng di mamela tshebeletso ena le sedu sontso utla fela ba ga ya ya chocolate lady ba re kena moyeng ge o letetse ke re skabela tshwenya bana beso tshebeletswa lesedi e teng go le kgotsofatsa e le fetsona di chesa di le fresh di le boleng di le jwalo fela Ao mamedi tsatsile na ri le ga ba ka monaka va le hle ei ya no Mr. Mile Mr. Mohlowa Mile ka nete thuli o rata o mitsa Mr. Mile e bekeng e fitile mo mamedi wile a boloka morale moradi bekeng yena ba sage ba tswa lefung la beke e fitileng ya ba ka nete setlolo sa ha ile sona e ramasedi wa selata bohloko bo bokalo bohloko bo bokalo empa re re tshidise yanhle Mohlowa Mile le bohle ba gatuwa ba lelapa metswalle le ba hantsane ka nete tshebetso e ntle jwalo o ba a hi ba va ba aisani bohle ba bilenteng e le la bohlano beke mo mamedi ya baba ba tlile wa tse ba ofana ka tsietso tsholo le o ka oke ke o gelela gaibane gaitsedi ya motho ga le bongwaneso nthwentle ha ka le o yentse ngwana mme a re bona beke e fitilene le skegi ya ke a nyolwa ke tlo tshetsa mohlou wa ga le boha
1: bo mamputi ba bela nang tshetsengata o setlela bi ke misetsu jangelo Baba mbona ha ba hloke ho bale baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di sobo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Haisale, dilemo tse mashome a robong. Ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Pholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
4: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e gahlano le bong ba iphumane e le mahlatsi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring Ho fihla mona ho lekane ke molelwa Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
5: sa di papadi Holisedi FM.
0: Mabrimetsotso e dula ho ele shumele metso medhi ka morao hora ya busupa ntse re bua tabena ya ha mosebetsi moho mohlo wa mile a o gaitsedi ya motho ai ya no fela ge le bohale ba ruti bohle ba bilenteng o itulele lentswe ngwaneso le ba lelapa le baratuwa bohle ba lona le wena mo wa medhi haibe ka ne totobane le lififilena itulele lentsweng o tlo bona ntate modimo a o phamisa hobane ha o le thole mo makatsang thwengwe le ngwetsalang yena o sa ile a ibona mme ho tshogo o dumetse ho re etsa hale ka lebaka leo ha o ituletse o yena o beile tshepo ya hao ho yena o moentse setshabelo sa hao le jole ka nete o tla o matlafatsa ka tsela ya hae e ikgethileng eo yena e leng Jehova a etsang ka yona jolo ka mehla re le buile ka nete ke ratile baruti bano ke ha ba dutse lentsweng ko go utlwa hore ha le ka la ipota pota ka batho ba ka mbana ba le pota pota wa tseba ka nnete ba nna ba fepela meya ya lona lentswe ha o finyana e seng gale le tla leboha ho baneng bebele re mamedi di nthontsohle re dule re leboha ha o letho le tsa lantle le thato ya mogana modimo le ho setse be ha hai re ketse tjena
5: tsa di papadi Holisedi FM.
0: Rugby ho qutisanwa le hlokwa le ho eketsa monyaka o tshwanetseng wena itsa bone tba hore he o itshwasetsa clippies ho rona ho tloala jolo ka nako ya bo mampudi itsa bone tba hore he o tshetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi engwe le engwe ka clip drift legendary taste legendary times
4: Springs, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni, Lesedi FM, lefumaneha ha bonolo le bubulla 88.3, kapa downloada SABC Plus app, ke molelo.
5: Dipapadi, ho Lesedi FM, dipapadi, lesebidi molefe.

0: lelo.
1: Nahana fela o bitswa mo ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hona le dipehelo.
0: Mosukum Bethlehem.
2: Neja.
0: Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Sadi papadi ho Lesedi FM. Di papadi. Le sebidi molefe.

0: Hei, Tabiso. Ke makaditswe ke pitso ena ha monna go lutwa ka tsela e utlwa hetse mo potlakile ka di. O e bothata ke monna.
1: Ke dingi ke, ke na le tabanyana monna. Tsitwa ho ijutsa time le master day.
0: Hei monna. Taba ya moshana ka mang. Tswa a hlatheng o kene tabeng kutlwe.
1: Ke ke be ke na le dingi ke. Ha re ndi dingi ke be motho. O fihla tsosetsa mpho kapo smolo sa. Ke ntho ka etsang jwang wena e?
0: Nna motho o tla mpona. Hei, ha ke na bothata ba o tsola. Nka mo tsolela. Hei, ka mo sella. Ee, mme ke na le tokelo yotlhe ka nnete ya ho ipoloka le ho ba lwanela bana ba. Gobane o mpotsa potso tse tse monna.
1: Ke teng ke be ke na le taba mo ne ntse ke ithuisa ka tlhogo. Fela ga ke tsebe na nka e qala jwang.
0: Hemo, taba nngwe yona eo monna. Go na le motho yo o tlileng monna a lepana le lapa le laka le
1: mo. Tjhe, ga o jwalo.
0: Go
1: na le thule jwalo.
0: Jale ngwana monna o tshwenywa ke eng ga ka le Thabiso. E go se letho ngwana monna.
1: Flopo ke nna iso. Ke nna motho a tsoseditsweng.
0: O maaka.
1: Empa ga ke tsebe, ke ikarabele, ke itwanele, kapa ke jotse time le master den.
0: Monna empa ke a utlwa empa pele he ngwana monna mphetise mona Thabiso ke mang ya tshosetsanang le wena monna se sosa e le eng antlentle
1: dingikebe ga ke batle o mpone ka ga ke selehe kapo ke tsaba o ikemela jalo ka monna
0: empa fela
1: ga ke batle o fumana ke senyeditse time kegore ke mo kenyeditse le matlho a mangata a boga ditaba le marangrang Tinne ke bad publicity nte tinje ke.
0: Wa mama ntse a thata monna. Bad publicity. Yona ya di. Monna le batho ba setšhaba mme le ke ke la qoba mahlo le dipuo tsa setšhaba. Wa nkutlwa eng? Empa monna o swa ka betswa ka Thabiso ho etsala. He?
1: Ba mo ha le nte tinje ke.
0: Hey.
1: Tinje ke be.
0: Wait someone.
1: Ba mo loser mme ho nka e ka ke join campaign ya hae.
0: Mutwa sata.
1: Ha ke hana.
0: Ke
1: yao chaela ga ke gana o nromelela ditshosetso ebile e ka re matlhana gae a sa ntse a leredi ke re ba malala a laotse bakeng sa ka ntateng kekeng
0: monna o itse ebile jwang tabae na o teng go a seng o entse sona monna o teng e mong gape a tsebang ka tabae monna e o bana ke ga taba di letse jale mona teng re tlameya go tsebisa fane ka sebele
1: a butle pele ka time ne thong
0: kekegobane
1: motlhomong ke nna fela paranoidke motlhomong ke nanaolo ka ntho e nana noma o bona le camera tsa ramo ke dulang teng ga kgone ka re dikenetswe straight ande dingkekebe
0: dikenetswe jwa monna
1: dingkekebe kere ke na le o bona le bone ntse le panyapanya kapa motlhomong ga ke re ke a tsamaya ke bone ka le yone e tsamaya le nna o sala morago
0: utlwe wena
1: le ga o ka tweng man a ke batlo o bua maaka ka re ke netse straight da
0: anna o tsonetse ka ntho tse pitse ngwana twe e o batlampolela o security setumisanolo se e kue nna ka nnete ke sa tlapanya bone ke a tlapanya nke ke ka e fedisa pela a mogale taba eno e tsona antele jale monna o na le bonnete ba gore go e mong ya tsebang ka taba e ntle le wena
1: motho o mong fela eo ke tsebang kapo eo ke nna le ena re buileng ka taba e
0: kema
1: ke ntate potlaki
0: potlaki
1: ee
0: potlaki wa moodi
1: yena ebile ana ntumentsebe ka taba ena le maobane ka baka tlhokomediswa ke yena gore na ke qobe mmila
0: ofeng
1: fela o se ka ba re futa ba enana o mang kapa mang ntatengkebe ke a o kopa o le o ama lebitso la gae fela ke a o kopa
0: ke
1: motshepisitse gore nkeke ka re eng kapa eng go mang kapa mang ka tabena le ka bitso la gae
0: fela
2: metlho madala e batho jalo maxosa dumela tlhaosi ke itse ke pote ka kwano ke tlo sola gore na go ntse o ya jwang nke ke botse le matsoo le ka ente balemi
3: a o ntate potlaki ke a lebogatle ntate wa wa tseba ke a phela ka mogao
2: tšhehe
3: le lebe lona ga le yo ka nnete e tla ba motho o rata go bua leshano lona le tswile jwatle ntate wake
2: bo go tsoga re tsogile mofumagadi wa motswalle wa ka ntle le itshu-itshu ena ya boqhelo aa kgang yona ga iyo
3: as ga o le jalo ga re le boya re bopileng ka nnete yena morena ka sebele ga ntsa
2: bokile
3: nna o ka thabela mophoko ntate wa ka
2: kofi yona nke ke ka ya gana ntebaleng e seng ka tsogo leno la gago le monate e ka motho o lebetse
3: o bokala wa sebakeng e ge ke bee ke tlele ka pelenyana ke tsebe go etsetsa yona ke tlo e etsa gantle ka selo e ratang ka yona o fitlha gantle mo ke qetang go baka ebile di se diphodi le disponse tsena tlabe ke se ke o salela
2: bontle bontle ebile tsona ka nnete ke tla ding ka mofago
3: o tla shapuwa
2: seo nka se thabelang ke sena se o tlang ko ena ya ka ena gore ka nnete ko utlwang monko monate fela ka gara lelapa lena la gago ke yona ntho e ke e tatisen eno o nkga monate mane ka tlong ena ya gago nte baleng o pheile enye utlwagatsang sutsa je ya monate
3: batho tate potlaki hai ke kopa fela gore o seka ba fitlha ka tlong o go gotse ya kere e re ke o tsholele pele o konya le lebi lena la gago o ne o le ntsetsa ka ntle
2: mona motho o tlo o ja sampana phatloga banna
3: wa tseba ke o boleleng tate wa ka ntle le go o swaswa kapa o etsang
2: ee ante bane
3: ntho ya gore ke be le moedi e nthabisa gagolo
2: e
3: ka nnete o tsebe motho ga o sa tseba le o phea dijo tse nyenyana gobane ga ke a tloa ke tlwaetse go phela ke le mongwe jwale dijo di tlala ka tlo ka mona di keteletse di kgajiwe ke sa tsebe gore na ke etse jwang ka tsone fela he ke tsena ntate wa ka jang
2: wa tseba ga se botlhokwa ntho ena ya go jewa ke bodutu re ntse re le teng bopotlakitlhe nte baleng o ntshwarele ka go ya ke ntse ke nyamela mana ke tla dula ke eta lapeng lena la gago nte baleng tlhe ba ka bua dipuo tsa ba teng ga ke na mosebetsi le tsona ma
3: a se ntate wa ka molomo ona ka nnete mosebetsi wa teng ke go ja le o bua jwana ga ba sa bue gore ba etseng tlabele ba etse mosebetsi wa molomo gore ba bue fela e ntate wa ka la o ntse o nyamela ga ke utlwe botlhoko kapa ona go makala ke a tseba gore ntate ya matasatasa o tshwara ka mona o tshwara ka mona empa he nka thabela seo
4: nnanke kebe
2: mametse meya
4: monna o na le taba ya bohlokwa eo re tlameyang go e lokisa mabapi le dikgetho nna le wena jalo ka meiaga le
2: lecounselara ke taba efie jale meiaga ao banna
4: re tlameya go etsa bonnete ba gore botlhe ba ingodiseditseng go kgetha ba etsa jwalo ntate wa utlwa bokamoso ba rona bo itshetlaile moo gona jale tsena ke amane surprise news mane o tsebisa batho ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha ka letsatsi leo gore monyetla o teng
2: ga o setse ditlhophiso tse jalo o batlang go nna monna
4: ga o monna jalo o arabela
2: jwalo
4: a wa tseba wena le ga motho a o babatsa ka nnete a wamphoqa mane
2: ke a botsamela
4: ke batla gore o etse bonnete ba gore batho ba rona botlhe banka monyetla wa o kenya kopo ya special votes batho ba bangwe ga ba tsebe ka di-special votes oka jale ga re batle o latlhelwa ke di-voters tsa rona
2: special vote
4: yes
2: wa tseba eo ke taba botlokwa e le ka nnete banna empa ko nkgopotse monama a na ke bomang ba ka etsang kopo ya kgetho e ikgethileng ka nnete
4: e re ke o tlhalosetse gape ke o gopotse go le kansela ka ntho tsena wa ditseba ke kebe taba pele mokgethi ya ngodisitsweng wa utlwa ya tlholeyang go ya setsheng seo a ingodiseditseng go sona ka letsatsi leo la dikgetho ena ka etsa kopo he ya special vote number two re na le batho ba e leng gore ba phela ka boqhwala ka nako nngwe ga ba kgone gore ba ka ikisa mono kapa ba ya mono ba bangwe motlhomong ke go kula le wena o kgona go etsa kopo ya mofuta ono ya special vote wa utlwae jwale he wena o tla kgona gore o kgethele gae kapa sebakeng se o dulang go sona matsatsing ana a ikgethileng pele go letsatsi lena la dikgetho wa e utlwa ke
0: empa monafane e ka sebe bona fela tle kapa ke a fosa
4: no ga o fose nke kebe um batho ba banke bao motlhomong ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha tseo ba ingoliseditseng go tsona ee le bona ba ka kenya kopo motlhomong ya go kgethela voting stationeng e nngwe empa you must remember this one ga fela ba le seterekeng seo ba ingoliseditseng go kgetha go sona
0: nna oe
4: bon
0: wa tseba ic mona e bona e sebeditse ngwana monna ka leano le na le letlelena
4: ga utlwe ke re ke thuto ntate akameyang o
0: fetisisa se bolela gore ga gona motho ya kgeletsweng ka ntle
4: tlasanna
0: e
4: jwale motho a ka kenya kopo ya gae online ee kapa a tlatse foromo foromo ya teng o ka e fumana go www.elections.org.za o ka e downloada mono e fumane o ka e tlatsa ka letsoo o ka e tlatsetsa gona mono empa ga o se e tlatsitse ka letsoo le teng o ka e romelela di-ofising tsa IEC tse ga o finyana le wena kapa o rome motho a o isetse yona ntse sena bothata wa utlwa ge le gona mono di-ofising tsa IEC o ntse o kgona go di fumana diforomo tseo
0: ana empa e ba ke gopola gantle meiaga motho a ka kenya kopo le ka sms a ke sa fose ma
4: ee teng go jwalo nke kebe empa o tlameya go ela tlhoko monna gore sms yona e sebediswa fela ke batho ba sa tlo gona go ya voting station motlhomong ka letsatsi la dikgetho o romela id number ya gago dinomorong tsenana tsa 32249 e bang o batla go logetha ka matsatsi ao a di-special vote and-e o kgona go ikisa moo go ya vota wa utlwa ge and-e o seka lebala sms ya teng ya lefelelwa ke 150 fela
0: letlakile taba tsena o di beile ka makgethe moetapele tswele kompole ne ntse ke re ke angwelangwela ko phetho nomoro eno gape ya sms
4: e wena monna e ka wa lebalebala id number yeo ya gago o ka e romela ka sms o 32249 kekebe wa sebakeng re buile monna go lekane ke na temeng
0: ke go yo ke matha ka yona o lee
5: hela morarangting
6: ndadi
5: wa tseba ntho tsena tsa polotiki mane di tshwana le bolo fela jenana ke tlhodisanonyana fela ya nakwana go ga ntho tse tjena di a tlameya gore qabanya ma
6: utlwe pele botlati o itshwere ka ewane
5: setswalle sa rona se botlhokwa go nna dele ga ke batle go sane be re qabantswe ke khulakhulano ena ya fane le mogale go
6: gagoo bua ka ba banewane bano ba tlwaetse go nna ba kgisetsana magwafi mo rona re tsofetse bakeng sa gore ne re tlo tlabangwa ke ditsie badimo tse ka ntseng bona monna mathata a ka nna monna a mangata wankutlwa empa ena yona mona sentho yo ke e ke tshwenyegang ka yona gogang ke emelela thoko go yona
5: fela o tlameile o tshwenyega den
6: gobaneng
5: ga golo jwang mo e kalang e bega maphelo a batho ba bang maqakabetsi tlhokomela tle gore lapa la gago le bolokedi oe jwale le nna ama ke ka rekise ke buetse ruri jwale bokgeki bona monna bo se bolokene ke re le tlhogong
6: kwane e wena monna bona gona go jwangana ga ona motho a tla go sofetsana kwa lejenanang ko wena fela ompa o ikutlwa jwalo empa ga o shebege jwalo wena monna
5: gore ke ntse ke le moja
6: geleka wa mona wena
5: potlaeanna
7: gopo go latlhe mo mamedi e bangwe fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona moo
8: ke mole mogwabo wa setso le puo ya sesotho
9: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Labotlalong lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 34 million rands. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka eba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho ka labotlalong ona ka hora e borobong maitsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, ke bua ka wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shebele metsegobedi ka pa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
8: Ho tswa ka matjeke. Ho fihla le

Sebana se ke ga tswanga yele sedi ke thatho ha si ya ha ke mo tsodiwa ha wa sebele a ke le mohlane beking ha ke ma fela beke ba be mo tsedi bela hle ho se mo wa se go le hona teng ke ra ba na Friday ana a ke dikile di magazine a ke mo tsenga ha mo le ite ke mo thoma di fana na ko ena a ya tselang ku a be he mo ke kenge fole ese re ba kone ba tlo isi pa ka mena le metsunyana fela ho ra toka mpisa ja lady so ski a ke le botlhano la o qetela go dingena ya phato ne ho so so kae ho re re tlagamele ntsha ya lwetse e bo sipe ka direte ena ya phato a dumela wa sehle ke a tsapa lona dumela gore la ha o letsa sibile le monnati o hlotse hantle yo man a sebedi mo le fe ke le bila ho lo ngwana na ke le bo ha hle o notsa ma le bitso ya ka tafole e bo hlang se bo papadi ke di ke le di le tsiri mo sebetsi o motle bana ba sengwe ga tianeng ha phebe ke nge etlanga ba bolela nna go ke ya hore nna le wena ra ja re ka peta ana maqhubi arabe metsole o fetela gore nyana le shumele metso e medi a ke ba o tlile ba sebetsi mmoho le nna o tloseng a o tla go a madi ka nete bane ba tshwere simphiwe dana a tle ka wa se bona mafelong a na beke re phethela go ketika kgwedi ya basadi buisane monate ha kalo kadas twasa au se na khazang e ba bana ba tshwere simphiwe dana bo simbolo a e ho seng ha ka jeno kire thabo le yena le lebuka mona le bona ba tshwere mpumi mlambo mosoko ngwa bona o tuka malakabe hore ya tella ha mona to mokalo ajela he nalona bo simbo na ho hashtag party time he groove me re kana ka mona ka so wetu re yo tsa ka mona ka Pretoria ngwana na o teng a ipitsang ka hore ke sadly ke la tla re ja ifisa metso singe mashume a mararo ke mora hore e le shume a re kenye hantle hore nge le shubele mo sole mong a fela he dinga tsa ho no se tla hle di etsa ha le weso a di hore ntse na se nne ka ho fela ho fela hore nge na le shume le meso e medi yaman abulela mo sele wa haule na bulela ya haime swalo hore haule swalo ho swalo

akela botlhano ba keng ba di tsama meso tsike ma shume ama be di pile re kena hore nyane ya borobong ena tsebele tsike ra tonga le sedi la ka bi zeke di kele et magazine ha ka to ka mpetsa ja ladies ski ya me sa lo pile hore nyane ka tela hore nyane se bele be semedi hello hi ha le jalo ho zwa lo mo ho tsuma ka ke ma fela ba keng ho mo di mo di tlase hwa petisela ka mo batho ba thabileng ka teng go go diena ya part e fitla pheletsong wo go re o ka tisa wa tswa re hey batho ba nntse ba setusa selebo se se hlasena ka maoto le matso fela ke ana hana ke mongwe batho ba thabela se tlasa Maria le nna le nna ho hang e sa lentse ke shukira ke fupa re tsamang

0: tsebeletse ke ra tshenga le sedi mo botse ba meso so ke robedi pele re kana re furelletse hore ya borobong ke le bula ho le ga sedi ya ka hle ke ne modupi ka taba tseno sa hore ya borobong sa re tatela lona he hore ya le swemo so re ne letsa sa o qetela sa letsatsi se ne stopa sa UB40 ke ba tlhanga na ba ileng ba itheha ba ikopana ka mane ka Britani ba ipitsa UB40 kana go telele ke le ka ipotsa hore na ho baneng ba ipitsa UB40 jwale UB40 e metse unemployment benefit form 40 eleng to go manya semoso eneng we fumana ha o kenya kopo ya ho fumana melemo ya hore ha o sebetse ka mane ka United Kingdom hona ha jwale eleng thwesa e sa qalanga ka mogana go etelela ke ntho mo ga ngona ya di 350 bakeng sa ba chabaza a sebetseng ka mane ka UK ine bitswa ka hore ke UB40 ke tlo hlalosetsa ho le gata
1: Ho etsa ho ngata haholo, ha ho soka ho latswe ha monate tjena. Ke Debonairs Pizza Realty Loaded. E tla ka nama e kedisang habedi. Tatso e ngata, le kgotsofalo e ngata. Ka R35.90 fela. Kgetha pakeng tsa barbecue chicken, Debonairs chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Ordera Realty Loaded ya hao interneting, kapa ho app ya Debonairs Pizza ka R35.90 fela. Ho na le melao le dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: This Spina Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood bed. If a human yet won't have a role of 1 million rand, got a little bonus bed. How better got to run Jack up a hoof eat? Who the play tech slots? They hit you doing. Got love or a lilling lilling. The song jaha. Who to have a 8 to 10? Who feed you like a 11:59 with Steve? If money ha hona jwali. Who na limila wana lidi pehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Awa di shebe metso ke le shebe le botso le mong re furaletse hora ya a ya borobong ya e bang sa tsoka ena ma metso tsabeletse re ratwa nga ya le sedi ke la botlhano bekeng o re tsile ngwana ngwana ngana ke dikeledi magazine a wa ngata ka mvetsa ja le di soski ana le na re le o fitlela hore nyane ya le shebe le metso e medi ha di mo re tsheta ko a rige mo re tsheta ko ra ga wa tsala ngwa pele ba ha mo tsenge ke la bona Friday what a cry seng ke ke sa botlhale tsa ka tlhopa tsena sa UB40 hore na ho tlile jwang setla se thewa le hore na ba fikelele tsetjwang taba ya hore ba ipitsa ka hore ke UB40 jwale UB40 e metse unemployment benefit form 40 kama ne ka United Kingdom ke formo e tlatswang ke batho ba cha ba hloka mosebetsi ba hlokanga dithuso tsa mmuso jwale fomo ene e bitsa ka hore ke unemployment benefit form 40 jwale tlhopha sena e itse ha bane ba ikopanya ka mane ka Birmingham selemong sena sa 1978 ba re ka le rona re a sokola go kolla ntsi hono hanong ke le lekisanta ka koto a ona ka ba jwang re ka ipitsa ka hore ke UB40 o bona ba thei ba tlhopha sena le bona ba nentse ba batla mosebetsi me kana go eo ha ne ba ikopanya ba the ha tlhopha sena sa UB40 ke ha ba nentse ba amohela le melimo ena ya batho ba sa sebetsi ene bitswa ka hore ke unemployment benefit form 40 mme ha ba se ba itiantse ba ga e bo rona gana le bokgone ba go bona ka ofela ha kona ka ne di risitlele mo lemong o wa mmuso wa UK ke ha ka ipitsa UB40 me ba ntsa album ya bona ya pele bitsang ka hore ke signing off e le hle ba dumela hore jole ra tswa systeming ka patsa maisong ena ya batho ba seng ba sa sebetse se re qala ho iketsetsa bophelo se re qala ho iketsetsa sente sa rona ka mino ba re fela he re tlo tswa re ananela molemo o re leng ga o bona la pe mona ka mona ka United Kingdom merita ipisa UB40 eleng se emeseng unemployment benefit form 40 lo wena mo dusin tenga ba nontso ipotsa hore na UB40 e zo kae e bulelang taba ke tsona tseno he itse ha ba the ha tsela tlhopa ka bane ka Birmingham 1978 ha itse le ba tlankana hana bole tsena e bile ha ile handle abale ke ke se bona kone tsabele seng ga tsonga le sedi ba re red red wine ai ba ngosa sa ke na dimela weso o maqhubunga khaso a sebeletse irato nga lesedi ka labohlalo ba ikeng o tsile ngwana ngwanana ke dikeledi magazine ke jale di soski yeah man

0: kem mana ga tlela masawana a ho hang ho tu
1: na maturu ara tlela masawana
0: a tsamela se ke ratseng a yele sedi mo dikela ga nkela artwork sounds ba tsama le koko SA le raso bare bengengazi
1: ara tlela masawana
0: o bula ka mora hora ya re shume ha e tlabe foreletse ka metsotso e mashume a mararo ke mo leng hore nna le wena here tlabe re kena hashtag he group mix tshile ka re ntse le kgoding ena e ba sadi ke tshilo ka re re ska na ka mona ka so wethu le son lo le teng na ka mona ka so wethu tshi mwanana ke sadly le ha pele he ke bodulo a sa le ka mona ka Pretoria tshile he re tlo tla re na difela ke motso ko ha e metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya le shume pele ho mo re tlo go homo homo le yena motso so ka pa emedi fela pele re kana motso kong wa ho hashtag groove mix fela ha jole hantle bo se keng ho reke ya le shume ena tsebeletso ke ratwenga e le sedi tebatsana tsa o qetena tsa letsa tsegedi ba lwa ke Kenny Modupi.

0: tlhahelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mix ho party time. Party time. Re tlotla basadi ba hlaheletseng ka mahetla. Ba ipabolang ka makgabane mesebetsing ya bona.
2: Y'all ain't ready for me.
1: Hashtag Groove Mix.

0: Sadly, se bese ngira thonga lesedi health mix. A se ba mise se kele se bele mise mega re froletse ho ra ya le se bele mo so le mong ke la bohlano pe game. A party time onzo se le ngwana ngwana na critical at magazine. Dibela weso o le seleng le lapeng le mo sebetsing. Ana le rmetso le ofela ho renga le se bele meso e medi. Hello, hi. Re ntse re tsela pele o kitika basadi go dingena ya patho me elwa he ke mongwa basadi ba abolang ka magabane ba re chai fisang gore easy ha ke sa buisana le yena se dile a re ngwana na no so se ne ke tlo itshwara le ha ke ba chika eng a ba ke ba ke le komana ka zirest a re ha ante ke tlo etsa ka bona ke ha e phetwe a re ke ile lapeng ke tlo hata mabala fela he hore le boki mengwe ntenka e kae hona mafelong ana a beke ke tlo etsa le ha e ka ba ke engle ha e ka ba ke joang fela he ena ke le swala la ka mona ka Soweto ala ha fela ke bodulo a sala ka mona ka Pretoria a ite se ka mane ka Northwest lapeng he ho emenga ya ho amanga ba meloko aga ha ke mo fela mogosi wa ka ke tloba sukutle 086-7-0-3-0-8-4 ke nomora mahala mo ka ntshwarang teng ke kutlo rona ona motlile jwang sadly o natefetse ka mo lena ke natefetseng ka tena ke na kwane hore re fane ka malomo re fane ka lekgolo re fane ka leshome Tsela bona tsa hala komo WhatsApp nomoro 079-758-5066 azula 079-758-5066ke bokeleng teng kona tsebele tsenga ga tsenga ya lesedi ka le botlhano bekeng her groove mix sadly and the ones and twos lesedi FM divela hi
1: I'm a guest
0: hey ah pepi we so lesedi FM divela hi
1: alo nana
0: hi who's on
1: Mushapoa.
0: Wa loka khaitsedi ya ka man.
1: Wa tsaba a ke ba tla hore khaitsedi ya ka. Wa re ga re o ketsa go tisa bohlokong. Ngwanyane o bolela le yena ntare motho ka motho. Ke utlwa bohloko ka hore as well as valela ane my dear.
0: Ya ba hlabile fela. Ya ba hlabile fela.
1: Ke a hlabe ka hore mathoza ba thi as well as valela. Go ba thata ke tlhile le fanta wa go pang ha re ke ra khona. Wa o sa mpare nna wa ga ke se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se
0: se se se se se se se se se se se se se se se se se se se
1: se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se
0: Oh, no ka nanke ta fela sentse na man.
1: Marusha puna.
0: Ke hantle wa tsiba we se ke hantle ba.
1: Wa tsiba meke tsanteng a ke batlo go tse ke bone ba sadi ba bang ba bantle.
0: Eh.
1: Ba ke ntse di shesho ba le tsone na itse ba ja ga foken na itse ke ba sadi ba bantle yana ma.
0: Ah, ba sadi ba bantle. Ba sadi ba bantle.
1: Ba ke re go ke a kala ba bona batho ba meke tsanteng a ke batlo go botsa re tswa go kae. Ah ah.
0: Eh. Aa o no tswa gafetsa mo go tshiwa ka basadi re batho ba batle.
1: Hey, basadi ba ba ntle wena go nna nna nna nna. A ke tshwe ba o ke mo tha ha bula ya mo sadi a ke tsena ba. Ba mo sadi mo ntle o modimo o fike phawa. Basadi modimo ba fike phawa we.
0: Aa we se bile eno he re tshola ka mathi. Mme ke thabile a ho le jole ka motho wa monna ya tshong ha ho le jwang coding ena ya basadi mo re ke tika basadi.
1: Ya wena nana ene u tloba bona ene mari lo na le prospoto le fo prospela ga modimo le
0: tsena
1: ha ile go di alona ba sadi pula di a thewa di sefori a thewa nna ba nna dololo he ba nna re tsena mata mari
0: ma ga ba tinta fa tinti mo go tso tsela se ga ga tsega le sedi ba ba di se ba metse se ke le se le betse e re be di re fogele tsoga ya le tshumela mo selemong yes ke le bohlano baking her groove mix sadly arisa o dumela tlase a re jaifisa arisa pc ha ke se bona wena mo thule jwang 086-3003-084. Me it's been a little so how who come home WhatsApp number one year 079-758-5066. O mutlile jwang sedile. Le se FM dubela hi. Hi.
2: Hi bo motswaka.
0: Ah, motswaka ho jwang.
2: Ke ke se ke tsiri ho ya phila.
0: Ke pitse motswaka wa office hand.
2: So ke pitse. I think we see it.
0: Ha, urinda.
2: Ay ay ay, lutu le dlala, le dlala lutu ay.
0: What the hell ke ba ke eng so dilehe?
2: Mama je, 10 out of 10.
0: 10 out of 10. Okay, okay.
2: Ah, ungishaphile dingdonga uyabona imise mina tiso waka bekatesha kaqhetho.
0: Sheba, kibona bangayi.
2: Ubuadi andile mo play good ratanga kwa Rebecca.
0: Andile ke le bula ho le motho ya kotla.
2: Thank you, please.
0: All right.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa tseba ha ne re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwarele. E monyana a re,
5: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Take a hair groove mix, whole party time. Party time. Re tlotla basadi ba hlaheletseng ka mahetla. Ba ipabolang ka makgabane mesebetsing ya bona.
7: Y'all ain't ready for me.
6: Hashtag hair groove mix.
0: Hashtag hair groove mix. Sebeletseng ya ratanga ya lesedi. Aba di shebe meso suke e mashume ama bete le moso le bong refura le sora ya le shume le moso le bong 086-3403-084 ke nomoro mahala mo ka nqhayang teng a thuka tsebile molaetsa wa hao di kgokaganong sa rona tse e fapaneng sa tshebeletso ya lesedi at Facebook le Instagram at lesedi FM tsebile le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 7585086 Man motho mo jelo ka ditshelete tse buima bima sebeletswa le sedi yo beha ka pele. Ke se re se utlulenga mo sekhongo wa Sedili busumbona ho hashtag her groove mix. Le se defa mo dibela hi.
8: Hello.
0: Hi, ho jwang weso?
8: Ha mona di kae?
0: Ha mona di.
8: Hello,
9: MacGyver.
8: Yes, Celsius. Hey. I'm
9: going
8: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Ah, MacGyver. Running out of things. Look at MacGyver. Sebala se ke ga tshenga le sedi metso se ke ba shima ma bere le metso go bete re fura letso ga ya le shumele motso le mong. Hello, hi. Hashtag party time.

0: Dumela soski wana wana na na le khala mo lefe ka mana ga go re potso go tsoga le khubula 88.4 ke mo fa 100% ka go di ene ya bo mmetsa anko
1: ai tse ke le bila ho le ratela ka ke le bila ho le mogotsi wa ka ba ba di shebe metso tso ke tsipileng pele re kana go rengyane ya le shimele metso medie se tshintsha magia je le ka e bile re tla ke nna ka mqebelo tsena tla tuxen sinxumalo finally QLA MK productions ba re a magia ha ke se kwa no teng ga itse ya ka ke bontse wa selepe re tla go gopa le yena hlefetela go rengyane e bobedi pele he ho bile mona tia ho lo ba lwena bo simbona ha ke na difetse ka tsela e kgethoileng ho tla go rengyane e bobedi ho fetela go renga ena ye re tla ke ho yona le shimele netso emedi jole he etsa bona tse ba hore ha o ye ka e ka pakai ho bane mana ne o a tsebeletswa le sedi ka nete ha mkhosi ha ba tlo fetwa jole he ha bula retena hape ho sane ho tla renya bo bong ho fetela ho renga le shimele netso emedi ho hashtag pod time a dinga tsa ho lotsa go tshwaretseng tsona hashtag classic vaults her groove mix jere ka go kwala go di ena ho dimo ya patso ya basadi ka noto e ho dimo a tama la tlo tlhona re tshwere mang nna ke dikela di magasene ke motengwa ha molete ke motho a madifela na khoena ya tsela nku a e behe mo kekeng e fole se re ba kone ba tlo isipa ka mena na ya metsiana busu ha be bo botle mafelo ba ke be a monnati ke la ga tena hape ho sane busiu.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: ke le shumele mesi robo mesi suka mara ho ra ya le shumele mesi medi a sebele seng ra tho ala seria fa le seria fa mo ke mo le lo wa ra tho wa le ba ke tega le sa sila sala ka jene happy birthday to you bana seng a tabu mo tla o pata mahlonga batho sa batlong o bona o thabile re tlo ja mana tika jeno eish Mamariche ke batla o tlontumelle ke tlo rekisa ke qeta o rekisa mona re tlo tla re tswela pele monate monate fela jwalo ke tle tsitse so eng kapa eng ke tswa ke sa mo renya bobei a re tse tshira ponto
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.

0: pelo ke ke biwa ba sheba ka ma
1: ba sheba
0: 086 003 084 le
2: seri dube alo ke ponto
0: re tle kae
2: amnati
0: eh
2: na ke di dule se hai ke hai
0: na lama
2: pantse ba di na lima ke di mo
0: o mo e bana ba o siana go etelele mane
2: bana ba nne se ta ponto
0: a khona go tloetsa sa school
2: o mo wa mo sima no ke pila le yena o kwana pinteni se betsa pinteni
0: o tla rudia le sekolo saka
2: eh se tlise
0: e se sekolo saka sekolo sa ke le wa u kwa
2: mpile le ri ani ni go le ha sa sa
0: kai
2: ha sa sa
0: ana je kai bu
2: Sasa mori kholang a tiri
0: lo ba sasa oh
2: eh sasa
0: ta ofa pele ke tswa kwano ke tla ofa di date tsena pa etseng wa utlwa
2: eh ku ka ta pondo ka ka utoba tya ke kwe boss town
0: eh
2: eh ke kwe boss town ke ta pota limo
0: eh
2: ke ta tamon hunu na mo spani
0: oh spani mu
2: eh mar blomo mo nu di
0: se di SMK. All right, ke re bona se se mona ta utlwa.
2: Jola ke ke nna o tla siba le tla siba jwang. Le mo jwatse.
0: Mo tlang o tlang.
2: Eh, a tsimi ka eta jwang.
0: Ei. O re be ke tlang.
2: October.
0: Oh, October, e sa le hola na go sala.
2: E na go sala teng.
0: Ah, na go sala ngata. Ke le bua.
2: Ei, tera.
0: Le se di FM dumeng.
3: Weso
0: motho.
3: Weso motho. Ke tsaka go tlo go tsena bo ha ma go dilo ka tsela ka nna tinga le go tlo ka ho. Ke le ka mo le berge mo tsaka ya dikgwa le tsaka la ponto. Ha ke tsaka mo re re tsaka di ponto ke mo ntse ke papa di ke di go tlo ka ho ponto.
0: Sa tsile mo na tsa utlwa.
3: Ya go tsaka ponto.
0: Ma me se seria fa mo tumela hle.
4: Ela ponto ponto ponto ponto le ka mo la gona.
0: Eh, sha pojo.
4: E o sabo buaka. Tinda te James Musu ka mala ka mau king constata. Tu metral ku 90.3. Kai, tu mo nati ku mame ke thole to ne ke ho ne ya u be di ponto ya slab.
0: Ona le ma.
4: Ke mo nta te ke u ka ti ti wa.
0: Ja la ba u ka.
4: Thank you that film o sebe ta mala te ngwana o.
0: Ke u ta ba mame se le se ya fa mo tume.
5: Ponto.
0: Ritte le ka.
5: Kapunaj.
0: Hey. Hey.
5: Koma me tsaka 89.9.
0: Ke mama wini. Ka brand for
5: mashu. Let's assemble na tsa utlwa.
0: Thank you, Ponto. Ena ho tlo batho ba dilang ba thabile jolo ka lona tsena. A le kwata hampe.
5: Ayo ntse.
0: O kwata ha ho.
5: Hey and chill.
0: Ha bo likile ho lo ka ngetsa.
5: Eh?
0: Ha bo likile ho lo a bo mo futo ba batho ka ngotla nga kha.
5: Ha ke be ha ntle, ke be ha ntle le nna ka bo mpe ha ke ke di tla bo ngapela. Ke tsa ka re mpe ya maso.
0: Ke le bogwa.
5: Thank you ka.
0: Ba me tsela seri fa, bo tume.
6: Alo ponto.
0: Eh, ho jo.
6: Walo ka wa ngwana ponto.
0: Ha mona tiki wa le manga.
6: Le nkhono mashaka mo tsengwana le dimona.
0: Nkhono.
6: Pula tsaba.
0: Eh.
6: O mane tika 88.4 sondo.
0: Bona lema.
6: Ntate.
0: O dumerisa utlwa.
6: Ke mo dumerisa le wena le seng kumalwa o ponto.
0: Sorry. Ke dumerisa ba.
6: Kumalwa. Ya sho.
0: Ke le bo utlwa.
6: Awa ponto se le tamnate.
0: Ba betle. Dumela.
7: Ponto.
0: Eh, uwa.
7: Wa rim ponti ponti.
0: Hello, give me bangai.
7: Uwa le Julia Matididi.
0: Me Julia.
7: Eh, ya ponti.
0: Ana dula kae?
7: Ya modula ke dula phomolo nyene mane. Ka mosebetsi ke go go starta.
0: Eh, o thotse mosebetsi hola mane. Ka nna ba o patala ha tega mo ne. Pele ho hora ya pele. Mamela sebeletso ya le seditaba tsa bohlokwa ke tsena. Haiba u emu wabamedi ba tlanka karolo letong la Bali. Ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tshelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 30 Mphato 2026. Etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela. Mme o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola, letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026. Hashtag Lesedi FM Travel.

0: emeraro metso so pere ho hora ya pele ke nka ba ba hlanwa ba o katela o le seri FM dume
1: alo ponta
0: ritelga
1: ya tshe le papa
0: shap shap
1: anye ka mona ma respect ke mona sa ka mo lo mpanje le ngamo
0: o sa ka pita ma respect
1: e ya u
0: o re tu tsama ka ona ba Amelia ke heno ka pa o iphumane mo ka mabagafe.
1: Amelia ke ha ka timo ke ha identity.
0: Oh.
1: E la pinge kwa nana mo ne ko metsa ke mo na ke ha ka mo na ke la pinge. O go botse le mo na go tso bona ha ka.
0: O la banyala ka mo.
1: E ya o na ka mo mo me o wa bona wa u tlo ke jamati ba na ba ka mo na mo na ba sa tsana.
0: O se ba yo ke tota una una ana na le shop.
1: Ke mona tla ka mona na. O jo go e bo.
0: Ke tlo ja stock.
1: Mona di bana la lwa na mona nna ma.
0: Tebe sa a mona tle tsa tsire mona tsa utlwa.
1: O tlo ntile mo gana ka.
0: Ba be se le serie fa. Dube.
2: O tsamba le ga.
0: Ho jo.
2: Amo
0: na tlo
2: go le mo patala mo entry
0: mo. O ya kae? Ke a ka ma tsa go be je ka. Eh ba o file fresh mane.
2: Ke bua le ngwana ngwana.
0: Ba o file ntla ka ka.
2: Le bona go.
0: A o file se fufane.
2: A re ga ne ke ka ka ja le bona go.
0: E na le bete.
2: Ena le ba tsa pedi wona ba ke le pa le no
0: soe. Wanda we.
2: Bu tsoa mona ke ngwana.
0: O tsho ga go shebile ke sa tsebeng kana na go hoteleng.
2: Bona ke go tsena ngwana.
0: Ke le ba utlwa.
2: Ke ke ngwana me.
0: Ba me sele seri fa mo dubela hle. Le seri.
3: Re tle ka tanto.
0: Ha mona tle ka.
3: Arte de pelikwa tala swa entri mo na jana ta.
0: Uya natala.
3: Jana tala tamal pati tira ko.
0: Kya le bua ntate le tsatsile mona a jautwa.
3: Ala hala la le bolo bolo le bolo bolo.
0: Ye gapela ba suthu le mazulu ibe majasamu.
3: Ala.
0: Ke o tama ke le seri fa. Dume. Mame se se bene se era tswa ka Afrika bo. Ke le se di era tswe.
4: Ya di bela tswane.
0: Ke manga.
4: Ah, ye mam ya fala bo tshabelo ka mona tswane.
0: E wa bitsa ka fane. Mamo ja lefa. A ke swa.
4: Ye tswane.
0: Ho ba.
4: A mona tswa.
0: Ho sharp.
4: E ho sharp tswane.
0: O se ampa tsaka date go tlo mo tswalla wa sa putse ka date se ka botwa ba mama ja le falo go mpotsa date ai
4: ai god
0: a se le tati e
4: la re ba ka ke a bona ke khale re sebeletsa
0: ho khale le sebeletsa
4: eh a khale go sebeletsa e ka go ke ya tsela ja
0: ha mona le ka ja ditapole mama ja le fa o bona di setuga ba mokotla ona ba le
4: Ya ga dalwe
0: tsa. E o lukile wa utlwa.
4: Ka yi bondo.
0: E nene ke le botshabelo mo motsea ga maobana. E
4: ya o fello mo ntso sella dinga ke ga le batho tswa ne ke dija.
0: E ne ke di ing kwana.
4: Kai?
0: Di ing.
4: Di ding.
0: E.
4: Ba ngwana pela ka mo.
0: Eh.
4: A go ntse go sa uri tsietsa. Ha. Ha ga di pontso tla luka.
0: E sha pongwa.
4: Sa bo pontso.
0: E ntse tsimana matatsi yana wa go katana ke le seri fa.
5: Pontso.
0: E hunwa.
5: Ha mona du jo mone so.
0: O sha.
5: Eh.
0: Eh.
5: O bua le Simon Kesi ka mona ka qaka mo jo isa mphamo.
0: Oh, sa phamong kwa kwa mo.
5: Ha mona ke jo mone so.
0: Are una le mangwana ba re?
5: Ah, ke mo se a ke na ponto.
0: O o a gola lo wena.
5: Ha mona ke jo.
0: E la iketla le gola le se a bana le motse se do. O a gola lo wena.
5: Eh, ya ponto.
0: Le gola ka dikae?
5: Ah, ka ya di tshu.
0: Ala ba tlhoka bala jo ka. Le tsa si le mona tlo tlwa.
5: Ka di ponto.
0: Eh o le seri FM. Mme di riketse mo ho wa mudi botse go tsa ka ba babedi. Dumela.
6: Ponto.
0: Bojwa.
6: Ke tlo tse.
0: O ratwa ke nna o tlwa.
6: Eh ponto.
0: Eh ke mang ka?
6: Comrade tsaba tsa tshedi simo ya tsenge se tro.
0: Mo se betseng ka pa o ga.
6: Ke se tse ke mona tlwa.
0: Eh wa igeta go betse.
6: Ka go di mo ba. Ke di mo ba ke le tse.
0: Ee
6: mona tswa radio mona tswa phone o lkile bethe
0: o na le mang
6: ke mo ke tla dire mo
0: o dula le mang
6: ke le mo
0: mamedi ke go paletse le mamele ke go pa di million tsena di me o go dula le mang
6: ke dira ke le mo ke dira le tsena ke mo ala mkhantsa mamete ndin na amtsisa o mamela
0: ha le ntsela gabela ditlhong go re tlhoba o simola o bo le mo
6: ke mo ha isa le
0: ao mo hawa mo dimetse kwetsa
6: ka nne
0: e salon phihlela ke maketse hakakang
6: ke kare ondo
0: ya le bongwa
6: ao le bongwa
0: ai salu o mphihlela ke maketse fela
6: ma ponto
0: e hulwa
6: e wante uanga
0: ha mona dike manga
6: ke bua le komello wa mo kwena a se ke themba lehle freebe ke moto wa mphato ka bodile
0: o wa batseba ba hamadubedube
6: amadubedube
0: ba hamadubedube wa batseba
6: o kae teng
0: ba kwane Eastern Free State kwa
6: a ke batse
0: e hona le monne mong e kutlwanye ka e ka ba motswalle wa gago lebitso la ke tshepo madubedube
6: okay
0: hey Yo lana o dula ka.
6: Ah ke dira don park mo.
0: Ke ha ha o ka pa ke heno ona mo.
6: Ah ke ha ka mo. Ha yo se ke freeet.
0: Yo lo o phumane jwa ngo so phela mo.
6: Ya yona yena gana ga di klemo ka ba gana ga ba gana mo sebetse.
0: Oh ka ba gana mo sebetse.
6: U yenda.
0: Ya ba o so batla se sa ona mo.
6: Eh.
0: E ba o gatile wa se phumana ka bo chipi ya le ba utlwa.
6: Bona lume.
0: Le tsasile monate.
6: Ya le bo ya le bo ponto.
0: E sale o mphihlela ke maketse fela. Ne we need tipe. Ma message lo sebele tswa le sedi. Mehlala matsatsi. Ya le tengwa. Mechana meso so ka mara hora ya pele ke mogatlela wa okete ya ro pa le ponto wa selebole seri fa wa rato wa hashtag ha mamelo ponto wa sele kai ka pa kai ning ka pa ni

0: renyolo seponto wa celebratory le tse monate ka tsheno re tlo bapalla tsetha se ratwa ke ma Afrika Borwa a tla re joetsa rona re kena ka FM mafelong a be ke ipotsa rona ke inthwetsa ngo batho a ikokobetsa kana kana ba loetsa dikoloto aba lo batla tshelete mba ba tlameha o patala jo wa tseba bana ba le jeona la motho a sa tloeletse tshelete a itseng ai motho na kokota le busiwa a fitla o senye mpatla me o patela motho mabaka ha ya ho fa ha ba fane ka mabaka bo nna we
1: this place is escalate
0: pondo ba etsa jwa ba hlalo he batho ba hlalo sa ma a o tsebe ke mama rawa e se o tlana ka mogwala tsela ena ha ho pula mo sala wa ga DJ Boots ma se rolo so tlo